0: Monica Kilometer, so i-check ina. Tapos may algorithm na subong or tawag dato sa ni sistema bala ma-check kung diin most likely naghalingid based sa iya sining strength ang signal nga na-receive. Mambal karon niya ti ang strength ang signal nga na-receive mga 1 kilometer away from the cell site at idara ka lang libot-libot sige maras yun ikanaya maghambal nga kung diin pang lugar kaya dito sige maras mo mga 1 kilometer away lang and that's it. Inaya sa una mga ginatawag triangulation subong iya high tech na ha may ara na sa ginatawag nga konsaton pa footprints bla oh nga mahibaluan kun diin naghalin ang mensahe diin ang location sang account holder nga nagpadala mensahe mahibaluan na ladies and gentlemen grabe nga tinunto subong atro pang Alex. Pero we're not saying nga tinunto gid ni pasubong ha. Ang ato sini is our presumption. Ang ato sini nga pagtanaw. Pero purya ulin panulay paylayo lang ha. Hindi lang tani magmatuod kag tinunto laman gid ni. Alas 8:02 sa ato sini nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Mr. Jigo Puray, good morning sir. Kamusta nang pulo pangapit ada sa Rivalo? Basi kalusot kami one of these days. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning, Gid. Sa kay Rowena Espilio Manuel, good morning, sir. Happy listening sa akon mga upod sa obra. Good work kay Mary Grace, kay Marivic, kay Jomar, kay Jay. And Roger from Rowena Manuel, San Carlos, Anilao. At taga San Carlos si Rowena. Good morning gid sa mga upod sa obra ni Rowena Espilio Manuel. Bullseye! Kay Mary Grace, kay Marivic, kay Jomar, kay Jay, kay Roger. Good morning. Sa kay JLC Caro. Good morning siya katropan Josil. Risto gid ang iban nga member kay SSS parehas man lang gabayad sa oras tagbararayad. Oh. Ang kwarta ko no JLC gin download ko no sa national government sa SSS and tidira tanawon sinong qualified sinong hindi. Tingahaw kon hindi ka kasulod abi sa talaksan karon sang gobyerno katropa Alex. Gagamay imo kaon ha. Kung hindi ka qualified sa mga tabang-tabang kag-ayuda-ayuda ngay ni, gamay mo kaon na. Gamay mo gasto. Mambal ti may kwarta kay mo. Ay, why man namon yagin pangawat kwarta namon kung may ara gin man? Ha? We should be treated equal. Yan mo ng problema, ladies and gentlemen. Because hindi kagwala ma, tawag dato sa nigani, wala ma-institutionalized ang sistema. Ining mahambal kita institutionalized para sa four piece bila may ara sang kasuguan nga naplastar so that nobody could alter the system, the policy, the guidelines. Subong yati kung sa mga baligyan ay baboy pamata na graduate tato dyan kiluhan subong ya digital don mapamata pati mo siya daw gamay balikawang niya wag labot sin kilos na no estimate na to no bintala mo na bakla na isang una. Ginahakos pa na sa manog bakal kag testingan hakwato ng baboy. Selling niya daw ay kilabot sin. 90 kilos niya baklon ko na tagsin ang kilo. Selling niya ti 9,000 sugot ka. Pamata mo. Subong ya pati ya higko sa kuko ya subong ma kilo mo kay digital. Amo ra gani subong nga gambilin gid manog bakal kag baboy. Siya mga bakal kuda kwaon kuda karon aga pa selling niya ha. Alas 6 hindi mo anay pagbahugan. Hindi mo na ipagdamugan, tiketuso man ang iban. Why nila ginabahugan feeds? Pero ginapakao nila sang, ano gani na? Saging. Di, may isa ka kilo nga saging, ti mo pakaon sa baboy mo, kada bilog. Pila kilo subol sa buhay, 150, katropang Alex, 160. Te, makon mo na, ganan siya ka na 160. Pero tiyupion ka ma kung kaysa kay iban nga tiyupi mga manog bakal. Nali nila tukuran kung kaysang cage kaga kiluhan. Taglima man ka kilo, algo nila. Sino pierde? Ikaw. Ay, ogid. Sa kay Capbots Florentine, Capbots, kamusta dira sa barangay katropa Kapian sa Molo Plaza? Sina good morning, good sir. Kay katropa Romel, watching sa Molo Plaza Kapian with Kapato Kim Singh. kay Sir Tapicolin, kay Nening, kay Baby, kay Dexie, kay Nung Peter, kay Attorney Robert Parcon, morning nanda sa classmate ko ah. Good morning gid sa kay Nung Peter, ba long time no see, long time no hear naman kay Nung Peter Himiniya ba. Kapita sir, ambal ni Cap Boots. Nami kapida sir raw, balon ako Santon Gold Coffee Mix ah. Daw ay paman sa inyo dara sang ano no, taas-taas bla blood sugar kay kung nara dati premium D3 coffee mix eh. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning gid ma'am. Thank you for listening. Kay Pastor Sendo Dolendo Mihi, kay Pastor Bols. Bo nakakita ay kami sa nagligan ni Pastor Bols. Dugay man kami magkililita ba. Good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Ephesians chapter 3, verse 19. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. God bless everyone. Again, sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihi, kay Pastor Bols, dar sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, ida ha, sa tanan niya mga Baptist boys. From Ephesians chapter 3, verse 19. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. God bless everyone. Thank you, Pastor Bols. Sa kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel. Good morning, Katropan Josil. Gapasalamat si Waning Cordero sang Zone 7 Ungka nga nakabaton sang bago nga radyo sang XFM. Always gid gapamati kadadlaw sang balita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagawad, good morning gid. Ah, sa kay Waning Cordero da, good morning. Ah, duro para jagya Kagawad. Ah, duro pa jagi. Sino gusto haw? Pwedeng magpamasyar giya sa estasyon. Ah, mm-hmm. Duro pa kami di stock. Isa ka wing van na di umabot. Sa kay GLC Caro, tanda man panting sir, basta pamatagid ran, magparisto, hindi gid magparisto, estimate na maban, sigid, laban. Diba? Laban. Aban, sigid per me, basta panting. Sa una, plupikpikon niya lang, atakson niya lang manok mo, mambal nga baos niya da mga 1.1 kilo. Lugar mo tungtong, sus, diferensyahan na inyo na mga 50 gramos lang gid mo. Katropang Josel, pangapi kami ni Mrs. Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee Mix. Sambal ni Mr. Paterno, si Tarpak Libar III. Mayad, good morning nanda kay Mrs. Paklibar. Gapangapi sila ko ng isang Premium D3 Coffee Mix. Bullseye! It's already 8:09, alas 8:09, sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. We'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon dari gihapon sa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya may inom ko na yung Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Bila. Ultimate Trio, yun isang Yes Health Incorporated, ha? Nga nagabulig agud to mag-away sa mga nagadala infection, viruses, bacteria, kag fungi. Ang Premium D3 kay may VCO. Ang Santon Plus Gold Capsule ba puno ini sa mga nutrients kati may mangustin, may empalaya, may malunggay, may garlic, kag may spirulina. Ang Santon Vitamin C, tinidid sa lawas na gidyang vitamin C mo. Nami niya kay alkaline-based. Hindi magsulab, imusulok-sulok. Bisan way paunod pag inom ni mo kay alkaline siya. Quality products ang Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say nga aprobado na sang FDA DOH ang operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Yes to Health will be the one tooling sang iyasin ng mga produkto. We have a big laboratory site dito iya sa Cavite that will manufacture not only the products of Yes to Health Incorporated, kung sino man da magpahimo eh. Bullseye! Dila ka tropa Alex. In this case, ma-assure nga hindi mahubsan ka mo sang stock. Labi na gid ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga everywhere kamo magkadto sa mga suki niyong butika, may stock ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay aprobado na ang operation sang Yes to Health Laboratories. Congratulations sa ato sa ringa Chief Executive Officer, sa kay Doc Remilito Oy and Mrs. Olivine Oy, the Vice President for Yes to Health Operations, kag si Doc Remilito Oy, our Chief Executive Officer. Not only of the Yes to Health Inc., but also of the XFM Philippines. Bullseye! Oras alas 8:11. XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Wednesday!

0: pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Win!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.25. Bullseye! Padayon sa ato sa rin nga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nag-upod sa ato sa rin nga pagparagad sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Yeah, good morning, Katropan Yosil. God bless you and your family circle. Salamat gid kay Ma'am Hermite. Good morning gid and thank you for listening. Well, upod ta si matinon si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Gamay lang ini nga review kag assessment ni Congressman Tupas sa ikanapulo sini nga impeachment trial day sang Vice President last Wednesday. May ginpresentar diri duha ka mga anay empleyado sang bangko nga dito ginkubra ang kwarta millions of pesos nga mo ini ang ginapresentar sa prosecution nga kabahin sang confidential funds of the vice president. Ang iba nagasiling siya ti daw ay mangid sang big bang abisa na tabo, no? Ano ka importansya? Anong ka importante kaga importansya sang presentation sa to sang duha ka mga bank employees, former bank employees sang landba ka nagtestify nga na withdraw gid man ang part of the 625 million nga confidential funds of the vice president sang siya pa ang DepEd secretary. Ara karon sa aton linya si former 5th district congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katropang Josel Banyas, good morning.
1: Morning, Katropang Josel, sa aton nga listeners and viewers.
0: Salamat gid sa tiempo ni Congressman Junjun. Una sa tanan, Congressman Junjun, sa second article presented sa prosecution ining party sa paggasto sang vice presidente sang iya sining confidential funds. Ang una nga ginpresentar diri amo ang mga anay empleyado sang land bank nga mo nagproseso sa pag-withdraw sang kwarta. Believed to be amoning gingasto sang vice presidente kabahin siya sa nga confidential funds. Ti ang iba nagasiling siya, there's nothing extraordinary abi, no, sa proseso because it was released by the bank. Presumably, ato sa nga presumption, basta gani marilis ang banko, ang tanan siya ni is above board. In short, siya ni why sang problema, why diferensya, kay it was released by the bank. In accordance with their existing rules and policies also and the laws of the Republic of the Philippines. Ano ka-importante ining confirmation, validation sa mga empleyado sa bangko, partiya sa withdrawal sinang kwarta, Congressman Junjun?
1: Katropang Josel, ang Article 1, which is the confidential fund, na ikaduwang article din present sa day 10 of the trial, ang pinaka-sentro sina ang pundo na confidential and intelligence funds. So, syempre ang prosecution, i-establisher anay nila na ang kwarta, ara ang kwarta, na withdraw ang kwarta in cash, kag ang nakabaton sina ang personnel and officers of the office of the vice president. So, as of day 10 sa isa kaadlaw, na-establish, kag gusto establish sang prosecution. Butilingon, kung nag-aubra ka blas ang balay katropang Josel, syempre ibutang mo anay ang structural pundasyon anay.
0: Ah.
1: And in that sense, husto ang ginubra sang prosecution, naging present lang nila anay, pinakauna gid, ang duwa ka land bank managers. On the part naman of the defense, I agree with the defense, na wala na ako nag-cross sila. Wala na cross-examination. In fact, nag-stipulate na lang sila sang mga agreement nila, in agreement sila, nag-stipulation of facts with respect sa kwarta, na withdraw ng cash, competent ang witnesses, na baton ang kwarta in cash by the person of the office of the vice president. So, as of today, amulang naanay. There was nothing illegal. It's unusual, of course, kay dako, pero wala man to isang illegal, wala irregularities ang natapo. So, so far, amo na ang aton, dra kita masugod.
0: Okay. So, butabalo sa ni Congressman Junjun, the prosecution is trying to lay down the premise sang ila sining mangin argumento sa masunod pagin sining mga ipresentar nila sining mga evidence and witnesses, Congressman Junjun.
1: Correct. Kay next week, ang state auditors naman, kaya isa ko officer sa House of Representatives, amo naman na i-present nila. Kabalo naman kita ang mga kuha niya, di ba? Disallowances, notice of disallowances, mayara nga mga inconsistencies, so dira naman sila, mamat-amat sila. Kag ang defense naman, nag-preparar man, kaya I'm sure kung wala sa cross-examination dire, kag may stipulation of facts dire sa mga bank, land bank officials or manager, next week, yeah, sigurado ako makross-examine ginaya ang defense.
0: Mm-hmm. Pamangkot man lang sa kalabanan sa mga nagapanilag, bala nga kulang ang mga background sa legalidad, necessary kinanglanon ng mga witnesses atong duha ka mga former land bank employees, sa Congressman Junjun?
1: Necessary gito. Kabalo ka naman, dugay na kita ga-monitor sa impeachment. Very vocal ako with respect sa unang article at itong article 4 at itong una. Damo-damo itong mga witnesses man, mga unnecessary na. Pero ini ang witnesses subong sa Article 1 confidential funds, kinahanglan nila at 2% at itong duwa ka land bank managers.
0: Okay. We don't understand, amo ining article of impeachment man, partiya sa disbursement of funds and so on and so forth, mga testimonies of mga bank employees of processed sa mga transactions, somehow related man ini sang una sa kay Chief Justice Corona ang impeachment. Pero anong balantayan dari, Congressman Junjun, kay kon amo lang tong basihan ta hambal daw ay lupok nga naiguan ang depensa, bala Congressman Junjun?
1: Wala, no, correct. Ang duha ka first two witnesses, wala to, yeah. Pero very very important to lay down the foundation sang ila nga mga masunod nga witnesses. So, i-expecta una anay gipakita sang prosecution nga ang kwartara na withdraw na. The next pakita nilang kuwa nga may mga inconsistencies, disallowances. And probably gina-expectar nga ikatatlo, i-prove nila nga hindi wala ma-disburse ang maayo ang confidential funds. Siguro, pakita na nila guro nga si Mary Grace Piatos doesn't exist according to the Philippine Statistics Authority. So, amat-amat na. Pero ang depensa naman, I'm sure, ginalantaw mo na sa depensa ang ila depensa. Which brings me to the an observation, Katropang Josil, nga ini nga article, this is a dangerous article for the defense. Kay kinahanglan, unlike dito sa Article 4, nga bisan gani, wala na, hindi sila magpresenta to sa ila yung rebuttal evidence, ang defense, yeah. Hindi, para sa ako, hindi ito siya mag-rise, impeachable offense. Pero iniya, once, assuming lang, nga na-present, nga maayong presentation sa prosecution, kinahanglan ginila i-rebut. Sino inibli, for example, ang mga nakabaton? Si Mary Grace Piatos sa Ulihi? O may tao bala sa likod sina? So kinahanglan na sabton kag i-rebut sa defense either sa ilang cross-examination or sa Ulihi sa ilang rebuttal evidence. Pero on the part naman sa prosecution, may limitation man sila. Kay ang mga ebidensya nila, mostly sa Quadcom ni, 2 years ago.
0: Mm.
1: Kag nabatian na ni sa mga tao, nabatian mo na ni, nabatian na ni sa tagpalamati ta, sa listeners ta. Pero despite nga nabatian ini, dumataas magyapon niya ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. So, may limitasyon ini nga article sa prosecution because nabatian na sa publiko ni. May ara ba sila bag-o? Kag confidential funds, hindi ni subject sa transparent gid nga audit.
0: Oh.
1: Pero on the part naman of defense, kinasabto nila ini kay impeachment, hindi pwede nga magtago sila sa prinsipyo nga confidentiality.
0: Hmm. So ang madugo galit sa ning diskusyon sa trial, Congressman Junjun, na would be among the next witnesses pertaining kung paano gingasto ini sa sino mga recipient, malabutan ina sang sa trial, sa presentation, na Congressman Junjun,
1: dira padulong ang prosecution. So nakita ta to gina kung mag-ubra ka sang balay, ginamat-amat nila.
0: Mm-hmm.
1: So in a way, husto ang strategy sa prosecution sa sining article, ang Article 1, confidential funds. So, pero ang defense, ang defense gabantay lang eh.
0: Oh.
1: Gabantay, so far wala pa. So far wala pa. Pero madugo niya ang article nga ini. Kung may mga bago pa gid nga witnesses ng prosecution, kag ma-present nila maayo.
0: Mm-hmm. Ti sa paggasto sini diri, we do understand this is a confidential funds limit. May rules also and laws that govern partiya sa made public sini sa mga recipients, no, because nakasalalay man diri ang safety and security of the persons concerned. Usisaon ini kag patpaton ini, do you think pwede ini mapatpat? Sino si Mary Grace Piatos?
1: Yes.
0: Nga ang nakabaton si Mary Grace Piatos sang amo ni kadako nga amount, Congressman Junjun.
1: Well, nabutang sa prosecution nga isa sa mga witnesses nila si a certain Mary Grace Piatos, no.
0: Oh.
1: Pero syempre hindi sa mapakunahan, pero I am sure isa sa mga i-prove na nila nga wala sang tao according sa Philippine Statistics Authority. So ang base, no, base lang ang punto sa prosecution, base mapadulong sila na ang mga tao ni fictitious. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Muna ila fictitious din eh. So macross ang defense about confidential. Syempre base ang iban nga mga liquidation, wala man ginhambal gid ang tutud nga ngalan eh.
0: Oh.
1: Because of national security. Pero hindi pwede nga sa ebidensya sa uli sang defense, pabayaan lang na nila. Probably, I don't know, pero probably may strategy na ng defense kung sino na si Mary Grace Piatos.
0: Mm-hmm.
1: Kung may tao na gidman na behind that, gugintago lang sa ngalan nga na. So, very, very crucial ini nga article for both prosecution and defense.
0: Sa ginpasang information sa impeachment court, articles of impeachment, may mga fictitious names sila ginhingadlan. Pero kung bukaron ang record sini sa disbursement kag sa audit bala, we don't understand, may mga resibo ini. Madalas sina dira pati ang mga wala ma-mentionar nga mga pangalan, pwede malawag. Diba si may pangalan to nga Juan de la Cruz kag Pedro de Juan that could be included, Congressman Junjun, sa scrutiny?
1: Pwede gid, hindi bala may mga reservations man sila if sa witnesses, ha.
0: Oh.
1: Pwede gid kay may mga reservations sila, pero kung ang ginahambal is the document itself. For example, well, this is an impeachment court. Pwede gid kung may tawo gina, pwede pa supina, pero ang problem mo lang kung alias lang na kag wala address, hindi man na magsupina ang korte. Kay kung kinanglan mo sang supina, for example ni Mary Grace Piatos, ma-issue na ang korte sang supina kung may tawo behind that, kung may address, kung may serve sila. Kaysa ulihi kung wala gid man sang tawo nga nangabi ma-issue ang impeachment court kay hindi man ma-serve.
0: Oh.
1: So amuning mga debatihan daguro nila when it comes na sa abdra na nga punto ang presentation sang prosecution.
0: Okay. Ang makapagwa lang gid sini kag nakakilala kay Mary Grace Piatos, kun may personalidad gid man ini sa Congressman Junjun, ang depensa mo, the Vice President, kay ti siya ang nagpanagtag sang pundo ang recipient si Mary Grace Piatos. Sa pagtanaw ni mo as a lawyer, Congressman Junjun, is it to the advantage or disadvantage of the defense nga i-produce nila si Mary Grace Piatos?
1: Well, ang simple logic is kung may prove nga evidence ang prosecution nga wala ga exist si Mary Grace Piatos, then ang logical nga depensa is i-produce sang defense ang evidence man nga nag-exist si Mary Grace Piatos o galing alias lang na may tutuod nga tao behind that.
0: Oh.
1: And ginatago na nila, just following the argument, possible arguments ng defense, ginatago na nila kay siyempre confidential funds na. Hindi man pwede nga mabalaan kay may national security involved. So kinanglan sang defense ipakita nga nag-exist na.
0: Oh.
1: Para makakonclude ang impeachment court nga na-disburse maayo gali ang confidential funds, no? Amo na iyan sa defense.
0: Okay. Pero kung i-presentar ini, medyo komplikado, Congressman Junjun. Kung i-presentar, kaya basi very, very sensitive ang information. Nga ginapanghatag ni Mary Grace Piatos, mabutang salang-alang si ang matutuod nga pagkatao ni Mary Grace Piatos if in case, Congressman Junjun.
1: Pwede. Pero basi, kabalo ka, may mga degree man ang asang presentation. Basi iyang i-prove lang niya sa defense. No? Ginaunahan ta lang niya, no? Hindi maniguro matabo or matabo. Pero basi ang defense niya sa article nga niya, basi i-prove lang nila as only as the existence of Mary Grace Piatos.
0: Not really ipa-appear, no?
1: As to the, yes, yes.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, as to the existence lang. Pero wala, pero with respect niya kung paano na iya gina, no? Kung paano iya gina, din panghatag, basi may mga involved ra. Nga national security confidential in nature pero tuod gid bala na si Mary Grace Piatos may ara gid bala ina nga personalidad behind that basi amo lang na iya ang isa sa mga issue da iya nga istorya nila sa impeach sa article nga na ang issue gali tama
0: okay we do understand the bisan pa in, intelligence or if not confidential funds dapat ang liquidation should also be covered by a receipt, no? May resibo gini dapat, Congressman Junjun?
1: Ay, ang akong pagkabalo may ara kitang, I don't know kung na-amend na ang Commission on Audit Circular dated 2015, upod joint, ano na, joint circular na sa mga agencies ng gobyerno, local government, Department of Defense, etc., may nabutang dira kung diin lang na pwede eh. For example, ang diin lang covered sina surveillance, intelligence, ang butang ko nabutang to ang rents ng safe houses, may nabutang tananda eh. Pero hindi lang ko sure kung at ano extent sina sang liquidation. Kaya syempre ang liquidation niya sa regular audit ha, syempre very transparent at isa-isa eh. Pero I don't know, kaya ang ibanta nga intelligence gani, for example, sa House of Representatives, ang ibanta yung liquidation is only certification.
0: Mm-hmm.
1: Certification lang eh. So I don't know, dirita mabalani sa trial ni KT, patawag na nilang kuha na next week.
0: Oo. So ang gusto ipamatudan dari Congressman Junjun, sa amon nga article, anong gusto nga mapamatudan dari kag dapat pamatudan sa prosecution, Congressman Junjun?
1: Ang pamatulan ng prosecution nga unagi sa tanan nga na-withdraw ang kwarta in cash kag ang authorized nga pag-withdrawal na ang nakakwa sina ang office of the vice president by virtue of being vice president and also also secretary of DepEd at the time in the total amount of 612,500,000 so inaya I think na-establish na nila
0: sang
1: day 10. So ang next nga move na nila is ipakita nila nga may mga inconsistencies kag may mga notices of disallowances. Mampambalanta na. No? Ang next nga, kuha mo na nga kuha. And ang third na nila, ang atong pagtulok lang, ipakita nila nga wala na siyang ma-disburse ng maayo. Kaya may mga fictitious. Kag ang nag-deliver sina amon ng mga tao kung may ara sila for example si Madriaga to ilang witness
0: yeah.
1: Siguro ipakita ikwanto nila kay isa lang nila sa witness stand ginagamit man nila to sa dalom sa House of Representatives so ipakita nila kung ano kadasig pakita nila nga may mga fictitious so in essence in ang gusto lang i-prove sa prosecution dire nga ining gadako nga kwarta intelligence funds ginabuso.
0: Mm-hmm.
1: So, pero on the part of defense, ang pagtulok ko na sa cross-examination, ipakita nilang nature of the confidential funds. So, ang ginhambal to ni Senator Lacson nga, ang prosecution, nga, tani ibala, may ara ka mga witness kung ano ang confidential fund. Oh. Pero para sa akon, no need naman to yas, ano eh, sa prosecution. I think more of defense ang kinahanglan. Kay, ang confidential fund, confidential in nature, hindi ba sa ngalan pa lang.
0: Uh-huh.
1: Hindi siya pareho sa regular funds. So, probably ang defense, base sa ilan na sa uli ang witnesses, base nga, ipabalo nila nga, hindi amuning liquidation, amuning nga, may Mary Grace Piatos kita. Depende ako ni admit na nila, pero kung na-admit na nila, amuning siya, kaya hindi pwede ang balang tutud ng ngalan.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kung alias, wala gimana sa Philippine Statistics Authority eh. Pero kita nila nga na disbursed ini Mayo. Based on the laws, especially sa Circular 15, sa Commission on Audit. So, para sa akon, balantayan ining article. Hindi ni siya pinakakusog in terms of allegation. Pero, delikado siya ng article for both sides. Lain niya sa ginahambal mo to kay gina sa corona, for example, nga daw pariho, ang pariho to yan, unexplained wealth. Unexplained wealth yan, nakita naton, dapat ma-prepare gid sa tong defense, kaya nakita ta sang kahapon or sa isa kaadlaw, box-box naman to nga mga ano, naging deliver sa Senado, halin sa AMLAC, kag sa BIR, kag sa mga bangko, no? Pero hindi ni siya amo ni kakusog. Pariho, for example, sa allegations dito sa unexplained wealth. Pero, the mere fact na 612,500,000, dako siya nga kwarta.
0: Mm-hmm.
1: So, kinahanglan, I hope ready dire, both prosecution and defense. Ah. Kaya, i-monitor ta ini Mayo nga article kay ang ginahambal ta, kung may ara gid man nga posible, no? Ang ina possibility lang ni. Kaya siyempre kita, wala man kita sa ginaapinan na katropang Jocelyn, pero kung may posibilidad lang, for example, nga lantawon gid sang senador ang ebidensya, I think ang mga articles ang pwede. Ang ining article, ining confidential funds, kag ang unexplained way.

0: Kaya commission on audit, syempre kasalaman na sila eh. Kaya do general audit lang ginaubra nila, no? I don't know kung special audit in eh. Kaya kung mag-special audit sila, very, very exhaustive. Pero kung general audit lang sa Office of the Vice President lang, base hindi ni siya, general ano lang siya, mga generations, lang tawag tayo ilang presentation, no? Pero important but not conclusive. But silingon, pwede siya gapon gubun sang dipinsa. Kung sa under cross-examination.
1: In short, si Congressman John, importante para sa both parties, sa prosecution, mapamatudan, dapat sa prosecution nga si Mary Grace Piatos is non-existent. Dapat man niya i-rebut ya sang depensa nga si Mary Grace Piatos is just a fictitious name but with a real person nga nakabaton gid ya sang pundo.
0: Yes. So isa na ka issue. Okay. Ginahambal ta lang si Mary Grace Piatos kay syempre syempre controversial eh, di ba? Pero damo pa nga issue, pero ko with respect to damo na example ta. Amo na husto ka gid katropang Joseph. I agree. Nga ibalan niya balon nila. Oh, see? Hambalon sa prosecution, see? Oh, one gin man, no? Wala gin man, hindi, wala gin disbursed mayo, kaya no, fictitious, hindi tutuod. Pero hambalon sa defense, no. It's only because confidential fund na, hindi namon ma-disclose kung sino, pero may tao behind that kung sino na si Mary Grace Piatos.
1: Oo. Oh. Yung pinaka-controversial nga pangalan subong sa bilog ng Pilipinas, Mary Grace Piatos, sabi Congressman Junjun.
0: Ginabal tayo. Siyempre, restaurant ka gano'n eh. Snack brand.
1: Oo. Ginabal tayo yan ta kung sino ini si Mary Grace Piatos. Kag nga na Mary Grace Piatos ang idalayang pangalan, pagkatapos pilagid bala nakuha ni Mary Grace Piatos sao Congressman John.
0: For all we know, basi may ara sa uli witness. Ako ang alias ko si Mary Grace Piatos.
1: Pero amo nang exciting part ha, Congressman John, sa amo ning article of impeachment article ha.
0: Yes. Buti okay. Nga ang article nga ni may unod. Ang allegation, wala ko ginaistorya ng evidence, ha? Mm-hmm. Kaya ang evidence niya, dapat sila yung ma-prove ng duwa. Ang isa i-prove niya, ang isa niya, is either pabayaan niya na, pero sa, for example, nang natabo sa data, pabayaan na lang to sa ano eh, sa defense, kay syempre gin-admit na lang to. Pero, ang i-prove niya sa isa, ang isa ay gubun niya.
1: Mm-hmm.
0: Wala? Gubun niya na eh. So, subusin yung may unod din eh, ang ibidin siya lang niya, wala kita kabalo.
1: Oho. Pero ang impeachment court can go beyond the process laid down sa mga kasuguan ta Congressman Junjun sa disbursement and auditing system.
0: Ang impeachment court is as a court passive siya. So busi hindi siya ka proactive. Kung ano lang i-present sa prosecution kag kun ano man i-present sa defense, limited lang da siya. For example, kung nang i-present lang proseso nga, hindi pwede ka require. Let's say kung hindi sila pwede ka require nga mag-go-beyond sila sa what has been presented or related thereon. So, hindi siya para for example sa congressional investigation. Ang investigation bisan for example hindi siya remotely related like, for example sa topic, pwede lang ma-require ang mga parties nga i-produce na. Pero impeachment court passive, silang dahulat lang. Hindi siya pwede ka proactive.
1: Mm-hmm. Now, lastly Congressman Junjun, we do understand sa ako ikaw sa mga appointments mo, pero Congressman Junjun sa pace dalagan karon sang trial no. Malawig ayhan ini. Congressman Junjun, do kadasig lang eh sang ilang sining trial bala Congressman Junjun.
0: Basta nagpatikit sila guro sa aton ng istoryahan ay. Ang unang article, dapat sigo nila.
1: Oh.
0: Kaya ang impeachment, hindi dapat magdugay. Kung mas malipot, mas maayo. Basta may unod. Kag dapat may element of shock and awe. May element for example, ang i-present sa prosecution to be successful ang impeachment, dapat it would shock the sensibilities of the public. So ang first article, damo-damo to witnesses, itong Article 4, pero halos one-third lang ginpresent nila eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi naman

0: kaya pinakadugay ini nga pila wala ko balut ko dugay-dugay na muni pinakamadugay again a lot sang prosecution in terms of presentation of evidence. Pero I think depende ini kung ano man ang kung ano ang resulta man sa day to day kay kung ako niya hindi ko na masyado palawigon. Kung ako niya basta ma-present ko lang ako sa prosecution, ma-present ko lang ining auditors, ma-present ko lang for example si Madriaga, ma-present atong Philippine Statistics Office authority nga mga guro mahambal to nga wala sang Mary Grace Piatos. Kag kun ano pa nang ilang evidence, hindi na magsulit-sulit but silingon. Kay dapat siniya kun kay gapataas sila subong eh. Ang ginaubra sang prosecution do ginamat-amat nila para may momentum. So once nga ma-pick na sila, gusto yung pinakamataas na, pwede na tapusan yung article, no? Pero ang defense, yeah, I'm sure nag-prepare siya ng defense kung sino si Mary Grace Piatos. I'm sure of that. Kaya doon may statement na ang defense, eh. So, mm-hmm. Pagkatapos yun, isa lang na dayo next article would be, I don't know kung anong next, pero kung ako, unexplained wealth na dayo, eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang isa to, bisang hindi natuguro pag-i-present, eh, kung ako ang prosecution para mas malipot. Ang problem naman dire politically, well, ang ginahambal talang niya ang experience sa corona, kinalan, malipot lang, hindi gin maglawig, kinalan, may momentum. Pero ang problem naman ni basi nagalantaw ang akon lang niya, basi katropang Diyosin, nagalantaw ang prosecution sang numero.
1: Hmm.
0: Basi amuni nga damo-damo sila gin butang ang mga witnesses. Kay from the very beginning, hindi blaga, balaan tamantanan nga wala pa numero.
1: Oh.
0: And I think, ang 16 votes, malayo pa eh. Wala pa. So I don't know kung may relationship ang pangpadugay sa pag-secure sang numero sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Pero ultimately, ang hinahambal ko, and I will say this also sa program mo, ultimately, katropang Diyos, ginaunahan ko na ni, kung matapos niya ni tanan, ang akong pagtulok, di dapat ma-converge ang buto to be credible, ma-converge ang buto sa impeachment court sa public sentiment.
1: Oo.
0: Para makredible siya. Otherwise, may problema kita.
1: Especially kung maglaton na 2027 pa ang kalawigon sang trial, Congressman Yun-Yun.
0: Definitely, kung mag 2027 na ni, hindi na ni mag, medyo malabo na ni.
1: Oo.
0: Kinalan tapuso nila subong matuig.
1: Okay.
0: And I think they know that. Ang prosecution. Kaya ang defense, I think, and defense is still upper hand as of the moment.
1: Oh.
0: Ang article, ang isa, ang unang presentation nila, nagsala ang prosecution for me. Imbis nga bumba, ano yung pagtawag mo? Wala, di ba na?
1: Oh,
0: hindi ko lang kayang bahal. Oh, so, ang gusto nila matabo ni mabawi sila. Mabawi sila sa succeeding articles. And I think they have to finish it this year. Kung mag spill over pa ni, the lesser chance na gid nila kung mag-abot pa 2027.
1: Oh. In short, si Congressman Yun-Yun, rough estimate naton sang kalawigon, no? Kung ano kalawig presentation sang prosecution, most likely times 2. Double that length, and that's the total length more or less sang impeachment trial.
0: More or less, or mas lesser ang defense. Mas lesser ang defense. Kasi syempre, ang Article 1 to guro, ang Article 4, jutay na lang to.
1: Mm.
0: Mag-concentrate lang sila sa kinanaribat nila. Pero of course, utang mo gidabiya kung ano ang prosecution, more or less, amo-amo mo ng defense.
1: Hmm.
0: Amo lang naton nga safe naton nga estimate.
1: Okay. With that, Congressman Yun-Yun, lastly, imo na lang ang mensahe sa mga constituents mo mandira sa 5th District and the entire province of Iloilo local sa tanan nato sa ring mga tagpalamati, Congressman Yun-Yun.
0: Yes, as usual, salamat sa oportunidad. These are very, very challenging times and crucial times sa atong tanan. Damo-damo ga katabo. It's not just impeachment. Di ba la? Ang SONA, ang mga graft and corruption nga in the trillions, billions ga katabo. Pero I think they're all related. They're all related. And ang government, with respect sa mga tao, mga opisyalista sa gobyerno. And I encourage ang aton nga listeners sa kay katropang Josil nga programa nga let's be active, proactive, kag ang aton nga bosses be importante sa subong at simpo eh. And ang impeachment, bugay pa ini, kabay pang padayunon talang ang aton pag-monitor no? Sa impeachment kaysa ulihi ang sentiments ng tao. I'm sure no, dako ang impact kung ano man sa decision, dako ang aton nga influence sa decision sa impeachment court. Thank you so much, Katropang Josil, mabuhay ka.
1: Salamat, good morning. There you are, si former 5th District Congressman and lead prosecutor sa Corona Impeachment Trial, Neil Junjun Tupas. Bullseye! Bullseye! Tinabatean ninyo, ano eh, we are approaching to the exciting part. Sang ikaduhang impeachment or article of impeachment, gagin na tala kay Subong pertaining to the confidential funds of the Office of the Vice President. Tangin na question mo lang diri. Kay ti si Mary Grace Piatos is suno sa taga PSA, fictitious name. There's no person in the name of Mary Grace Piatos. Pero ang ginahatagan na naton diri man sang ligwa pa ang depensa kung ano ba lang sistema as far as ang pagpabaton sang pundo is concerned. Inang halimbala sa confidential funds, ti confidential gani mo. How confidential funds is being expense? Paano ginagasto? In terms of liquidation, gasto ha, number one gasto. In terms of liquidation, is it necessary ibuta mo gidang real name? Tutod yung angalan? Or is it enough to use alias? Alias bala? Aka, AKA. Also known as, amo nang meaning sang AKA. Gambali ban aka, di ba? AKA is a shortcut for also known as Mary Grace Piatos. Now, doon ni kabagay eh. May ara gin man bala Mary Grace Piatos sa pangalan kag sa pangalan wala nga nirehistro nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa gobyerno suno sa PSA kag suno sa akusasyon sang prosecution. Number two, kabaton gid man bala kwarta si Mary Grace Piatos? Amo nang question nga even the prosecution, ang ilalang presumption, haywa ay ti Mary Grace Piatos nga ngalan, buta malun sini, ang kwarta, basigin chikiming, kay why ti Mary Grace Piatos nga pangalan mo? Ha? Kagsunod sina, sa liquidation, ti Mary Grace Piatos ang pangalan. Who is Mary Grace Piatos? Ginaallow bala ini sang gobyerno under the laws of the Republic of the Philippines, ginaallow bala nga ang mga recipients sang confidential funds pwede alias AKA ang ibutang sa resibo? Nga ah, ang naintindihan na naton, gamay lang ni naintindihan ta sa confidential funds. May mga confidential information sources nga delikado ang ila security and safety kung i-fully reveal ang ila sining mga identities. Tawag nato sining kon sa mga rebuilding operations ka gobyerno pa bala. Ang imo sining ginakuhaan information, deep penetration agent pa bala, DPA. In short sini, rebuilding siya pero gahatag sa information sa gobyerno, baklon mo lang ang information. Ha? And that is to the advantage of the government. Kay ti kahibalo ka kung anong plano sa rebelde, kaya nga may sources ka dito. Kaya nga may ato ka dito iyang informant, pero ginabakal mong information. So that is allowed bala under the settings of the operations and expenses of confidential funds sa mga military kay balo siniya. Sa police kay balo man sila. Ang ara sa Armed Forces and the Philippine National Police, they knew kung paano ini ginagasto. Amo ni gani nga nagamaregat ang iban nga pulista, gamaregat ang iban ta nga mga ultimo sining nga mga soldado. Kay sining niya ang intelligence funds namo nasta lang permis sa sardinas, di ba? Kay kon madasig ka nga klase ko opisyal sa pulis kag sa military sa intelligence funds, komo kay ang kinanglanon mo lang dira is resibo and justification kung nga agin tagaan kagin gasto mo ina. Ininistorya na ton, butbuhi pa ni ng istorya sa ton. Sa una pa ni, They don't know if it is still applicable today sa military sa police. Inang ginkadtoya bala sa ilimnan kag sa diskuhan kag tropang Alex. And then nagasto siya sang 50,000 ilimnon pagkaon kon kaysa may token pa ang mga kaupdanan niya nga nagakaladto. Ha? Katropang Alex sa mga invited guests. May pantaksi pa. So nagasto sabi 50,000. Ang liquidation sila magkuha lang sa resibo. Let's say for example, buy and sell disco club. Butangan mo lang na justification. Meet with informants named Juan de la Cruz. Gotten information pertaining to the plan of the rebel group to sabotage Sang Amuni. Katropang Alex? Ha? And that's all. Di nagkantong intelligence fund. Oh. Ang sardinas na himo balang corn beef wala. Wala sardinas man gyapon. Dito nagkanto sa disco club. Diba? Sa buy and sell disco club. Gin ano to? At siyempre, nag-pluprimeing si Chip. That's it. Ha? Sa una pa na, nga information. Amula na kasimple. Amuni nga pronto abuse ang intelligence and confidential funds. Pronto abuse in the sense nga inikon kaysa ginagamit pang higya-higya sang mga head of office, head of agency, nga may intelligence funds. Kaya nga ah, di may mga lampitaw man na sila mo. Pareho sabi sang military. May mga lampitaw na sila, may mga intelligence people na sila, community. They are tapping intelligence community or people in the community. Mambalti, ano niya na to? May ara sila intelligence officers mo. Nga nagatipon man sang information. Diba? With that, ladies and gentlemen, allowed. Kaya kung hindi gina-allow ini, sang gobyerno, tayo di kakakgid. Gatihintihin sining military kag police. Matihintihin sining Department of National Defense. Matihintihin sining Office of the President. Ha? Kaya may hambal nga, hindi pwede being alias. Dapat scrutinize ginya, mag-appear gid ang real name of the person nga ibutang nimo sa liquidation sa gobyerno, sa Commission on Audit. Ti may guwan sini kay billions ang iyang intelligence funds. Kay balaw ka kung sino ka tropang Alex, ladies and gentlemen. Office of the President. Pila ba lang intelligence funds of the Office of the President right now? Ha? It's billions of pesos. Siguro magdubo sa 4 bilyones ay ang intelligence funds sa Office of the President. Pabangkot, din sa presidente ini ginagasto. Din niya ginahatag. Kaya nga, may intelligence funds man niya ang police. May intelligence funds man niya ang army. May intelligence funds man niya dapat ang Air Force. May intelligence funds man dapat ang Philippine Marines, Philippine Coast Guard, and the Philippine Navy. Diba? Di may intelligence funds niya ang Office of the President. Di niya ginahatag. Mambala nga ihatag ko sa military ops. Ang Department of National Defense, may intelligence funds. Ang AFP kagang police, may intelligence funds. Diba? Tikon magbinok karanay na karon nga dapat real person ang ibutang sa liquidation basi bla mag-leak haw. Pareyos ni karon kon confidential informant kaabi. Ha, sang isa kahin siya, let's say NBI. Ang amo nang masami nga nagakuha sang mga confidential agents nila mo, mga civilian agents bla, NBI, CIDG, ti sa military may ISAF, may MIG, Military Intelligence Group, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang police. Ha? Pagkatapos, ipa-appear mo ng pangalan. Pareho sabi, very, very sensitive niya. Iya karon ka ISAF kag MIG. Kay intelligence funds man na, confidential funds. Tapos, ibutang nila na karon. Informant mo si Ka Jose, miyembro sang Central Front Panay. Ang pangalan niya si Juan de la Cruz, Ka Jose. Tapos, mag-leak ka ron, kundi pinatay ka upo dyan si Ka Jose, and you lost the track. Dula na ang imo monitoring sa grupo ni Ka Jose sa Central Front Panay. Nga komitiba sang kung anong hukbong, etc. Da sang rebelde. Diba? Patyon sa sa upo dyan, ma'am. Ah, ikaw glito ha. Nga, may intel man na yung rebelde mo. Abi nyo, polis lang may intel, military lang may intel. Ang rebelde may intel man na. Diba? May intel man na sa sulod sang polis, sa sulod sa military, most likely. Diba? Malikin ang information. That's why sang una, ang rebelde may uplan ahos. Ang tanan niya, suspected deep penetration agents, ginpang execute, pinamatay, pinanglubong, kay sila, ginasuspitsuhan, or if not, may strong case to believe. Ang rebelde nga grupo at the time, nga ini sila, gatraidor sa grupo. Tiko ni pinamatay, pinanglubong, why nakapauli? Sa ila sila yung pamilya, tingala lang pamilya nila. Rasonal, base na patay sa encounter. You see, ladies and gentlemen, so these are the things, ang masadya nga parte, ang makahalawat hawat na parte, ang, kung sa mga ano paganay na, sa mga Tagalog, pasusundan ang masunod na kabanata. Amo na, sundan naton, ladies and gentlemen, but again with caution. Pero, remember, nga husgaran ini sang impeachment court, sang senator judges, not by virtue solely on the merits and demerits of the case as presented, but based ang iban sini, if not most of it, on public perception. Di dapat ma-appeal sa public eh. Ina makambal ka, what? Ha? Pero kung makambal ka, ahay. Ha? Buta mo nun sini, ang mga senador judges ta, mambal nga ti daw ay nakapawaw sa tao, we will not go against public sentiments and public perception. We will ride with the public sentiments and public perception. Dala, trabang Alex. Te, kung strong ang public sentiments, pabor iya sa depensa, ati you know what will happen. Pero kung makapawaw ang prosecution sa publiko, you know what will happen also. Diba? Kaya nga ti delikado political career na sa mga magahusgar if in case they will go against public sentiments. Why nagani duwak tuig eleksyon naman no? 2028 May. Next year filing of certificate of candidacy doon. If you go against public sentiments, base madala ka sa baha sang hambal sa tao nga, hindi tama kuyon ni mo, kontra mo tanang amon grupo. Diba? Hindi tama magbuto. Basi madalabla sa baha sang public sentiments, bala ka tropa Alex, if you go against public sentiments or public perception. Di dapat may makapawaw na ka tropa Alex ng performance bala nga ala congressman to pass ang unabla. Diba? Bisan pa how popular at the time si former si Cuevas to bla in behalf of the corona. Diba? Grabe ito pa dibatihon ka, grabe ito mga pasakaili sa unan. We have the late Senator Miriam Defensor Santiago and company ng mga prosecutor at the time. There's no lull moment kung ara iya si Miriam. Masiling kang ara naman. Ara naman siyang Ilongga English speaking Ilonggo intonation. Diba? Ginabantayan ta si Miriam at the time. So with that, ladies and gentlemen, nakasalalay gihapon ini, number one, sa political groupings, number two, political interest, dako na nga faktor ha, ang mga indesisyon sa ato sa rin nga mga impeachment judges, ang mga senator judges ta. What we are presenting right now, anong posible matabo? Anong sistema dapat according to law? According to rules and policies and guidelines nga gina-observe para maintindihan ta, so that after this impeachment may natun-an kita para nga kon palapawan kita istorya sa mga nagapalapaw istorya sa aton kay balo kita nga inugay na gani palapaw ka naman na istorya ay may natun-an doon kita parehas man bala pag-eskwila ta pag-eskwila ta bala sa eskwilaan nga nag-eskwila kita not really lang nga makakuha ikaw degree. Nga may ara ka diploma, may ipakita. Kundi para kahibalo ka kung ano dapat mo himuon if given the responsibility, if given the task. Diba? Kahibalo ka kung ano himuon mo. Kag kahibalo ka kung paano himuon sang insakto kag legal. Diba? As always, ano gani nga ito, Andre Katropang Alex? As always, ha? There's always the other way to do it. Ha? Wala sang imposible ko, no, Katropang Alex, subong. Ha? Nagagawa. Why na imposible, subong? Isa na lang nabilin nga imposible, subong. Kung paano mo pabanhawon ang patay. Bullseye! Bullseye! Mapatay gani, luyag katao si imo? Ah, why na? Ha? Buta malo sini goodbye. Yum yun, Katropang Alex. Susaguragin ang luyag, Katropang Alex. Sa mapatay ganing luyag, tapos ka gina. Bullseye! Bullseye! Mapatay ganing salig sa tao sa gobyerno, sa mga tao sa gobyerno. Bisan sa mga abyan, na mapatay ganing salig sa abyan, si sa kaabyan, amo nang hambal nila ng ulaton mong second coming, eh, base pa malang mabanhaw. Bullseye! It's already 9:13 in the morning. Sa ato sa ringa pagparaga, dariga hapon sa panatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sakay Aying Gonzales, good morning, Gid. Ha? Good morning, Congressman Junjun. Thank you for listening, ha? Sakay Aying Gonzales. Taga, ano ni? Istansya, most likely ni ay. Sakay William Dakinan, good morning. Sakay Glory Yap, Glory Joy Ilambriyap, good morning. Late na ko ba? Ah, why sang late sa ton? Importante, ara kada Glory Joy, ah. Kamusta na imo sini nga Friday morning? Siya, good morning, good everyone, ah. Thank you for listening, there is XFM, ah. 100.7 Ililo, sakay Glory Joy Ilambriyap. Well, mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kami inom, kami anay ni Katropang Alex. Katropang Alex, pila ka capsule sang Vision X Plus na inom mo kadadlaw para nang makita mo bala si Katropang Linda yon la. Ah, isa lang. Ah, isa lang ah. Pero kon manami gid duha kapsula kadadlaw to maintain good eyesight, may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Bullseye. Are ay. Just a tidbit of an information. Ang beta-carotene, ang pinakabunan siya nga naibaluan ta siya nga source. Amo ang orange color ya. Nakaon ba ni Bugs Bunny? Carrots. Okay. Carrots, di ba? Kahibalo ka mo nga matrigger ni mo ang beta-carotene sa carrots ma-convert into vitamin A, matrigger mo ina kung mainit nimo ang carrots. So kinahanglan, if you want sang beta-carotene sa carrots, either initon mo, iupod mo sa linuto mo, or hindi gani, imo nga painitan pinagi sa pagtawag dato sini gani. Anong ano lang? Bisan gamay lang lapwa-lapwa. Kaya nagka-trigger ang beta-carotene sa init. So kinanglan naton pa ilutuon, painitan, ha? Para ma-extract naton ang beta-carotene sa carrots. Amo man ina ang lycopene sa kamatis. Para ma-trigger ang lycopene sa kamatis, kinahanglan mo initon ang kamatis. Ha? Kailain man ang makuha mo kag hindi mo ma-maximize ang amo na nga mga vitamins and minerals sa kamatis kag sa carrots kon hindi nimo mainit kag kanon nimo hilaw. At least you have an idea, ha. Mambalti lima na ka carrots sila nga ginakaw ka dadlaw sila nga daway picto, ha? Because you need nga inito ng carrots para iya ma trigger ang tawag dato sa ni beta carotene. Pero para wain lang kamo iliniton, pwede ka makurab na ka carrots kung nahidlaw gig kamo. Inom na lang kamo Vision X Plus. Duha kapsula kadadlaw, okay na na. Ini quality product sa Yes Wells Incorporated, mabakal sa mga butika just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo nakabakal, pwede ka mo naka-order or pa-deliver. Pero kung makapailo-ilo City, kamo kadto kamo sa Yes to Health Wellness Center Clinic, ina ha, sa Yulo Street atubang na sa Midtown Hotel. May libre na nga consultation. Ara da si Dr. Empinado, ara da si Ma'am Gina, si Ma'am Isen. Kadto lang kamo dara bukas ina, 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:17 in the morning.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
15: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
16: If symptoms persist, call the doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
18: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel
2: capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mga katupa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.33.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye!
0: Well, at this point in time, we'll be checking sa ato sa ring patrol. Aras la karon sa may haniway. Kay may nag-away nga duha ka empleyado sa munisipyo assigned sa motor pool. Buta daw, nag-inom-inom, kuno kaga nagpataas-taas sugid, pagkatapos, ay, ambot daw, ambot kung duha sila na ospital subong. Ano, ang ginbaisa nila sila, ano, natabo, nag-bunan na yung duha. I-check tabi si Mateneon, si Katropa Romel Paklibar, live dito karon sa Haniway Municipal Police Station, sa investigasyon sang kapurisan sa natabo. Katropa Romel, sa report, please proceed. Okay. Lag lang ko katropang Alexa para ma-check ta ang information sa kay katropang Romel Paklibar live karon dito iya sa Banuasang Haniway. So ara na sila. Aras katropa Romel. Katropa Romel, sa report please proceed, Mel.
2: Nagapabilin sa Western Visayas Medical Center katropang Josel ang biktima nga si Alias Nonoy matapos na tiruhan sang iya upod diri sa motor pool sa Barangay Hibulo, Haniway. Alas 7:30 kagabi sang Hunyo 30 katropang Josel. Ang suspect naglapse ng regulatory period, habali na kagwa na siya kagabi katropang Josel. Sa dugang investigation, upod naton si Police Captain Randy Lambungan, ang hipes sang Haniway Municipal Police Station. Sir, si katropang Josel Banyas.
3: Mayong aga ka to katropang Josel Banyas, sir. Mayong aga.
0: Oo, sir. Good morning, gid. Ano ang natabo gid, sir, man nga daw natiruhan gid niya si Alias Nonoy sang upod yaman mismo dara sa motor pool sang Banwa sa Hibulo, sir?
3: Based sa investigation kag sa ano, medyo nakainom ni ang biktima, and then ang si Alias Fitting ni kuan siya ang amoyang duty nga watchman sang gabi nga to sa motor pool. And then kinatuan ni kuan ni Fitting do sa may mga langas-langas palang naga abot man sa ini panay. Nag-draw sang ang unknown caliber ni si Alias Nonoy, and then nasapar ni Fitting ka punggan mo lumupok sa iyang right na abdomen.
0: Mm. Kay sino gid man pusil ining naglupok, sir, kay Alias Pidding o kun kay Alias Nonoy?
3: Apo ba nang ginakuha naton kay kun nang suspect ang istorya ho. Hindi iya pusil, wa isa pusil kay kuan man. Di pa naton mga pamangkot ang biktima kay ato sa ospital. Ay follow up na lang naton ina pag may investigation naman kita.
0: Oh. Pero at the time, sir, kay sino duty gid man haw sa matabong insidente?
3: Bali duty na ni Kuan ni Piding, pero si Alias Nonoy ni driver niya ka isa ka sa salakyan nga naka-park dra sa motor pool.
0: Mhm. Ara lang si Alias Nonoy pero hindi siya on duty. Ang duty niya si Alias Piding. Amo niya way mapilasan.
3: Ati off duty na niya ni Kuan Alias Nonoy abyan kay pangadlaw ni mo drive lang sa isa ka salakyan ng AGO.
0: Mhm. I see. Pero at the time is it true, sir, nga antes matabong insidente daw nagplo priming pa ni naginom ning duha, upod man sila inom?
3: Based sa among investigation, si Pidling Wayne ni niya inom, si Alias Nonoy mo niya nakainom ay adjusted man lang niya ang tiyanggi ni Alias Nonoy sa naimnan sa mga taga LGU man na nag-duty na nag-jaryo-jaryo ba lang ako na po?
0: Oo.
3: Dira sa motor pool, mga more or less siguro mga less than 100 meters.
0: Mm-hmm. Okay. Ano nga po sil ini, sir, ang naglupok?
3: Amo pa na hindi natin ma-confirm abiyan usual kay wala natin ma-recover ang armas.
0: Mm-hmm. I see. tikon way mapilasan niya si alias pwedeng kag nagdumugay sila ang armas should stay. Dapat aral ang das crime scene. Kung hindi kay alias pwedeng pusil to, sir?
3: Ang paglupok, mantig lakat mo man sila mo. Tiway na mga panay ang ginsa para nga pag-abot sa aton nga MDRRMO kag ang tropa, ang biktima nag-sandigo na nasa mga kinahas ang kok mo. Kag beer. Ako lang, wala lang ko. Mga Coca-Cola bottle nga kag San Miguel cases nga. Why na nakuan? Why na naman unod? Pasiyo.
0: Oo. Para ano gininom nila? Whiskey o beer, sir?
3: Most probably whiskey, siguro.
0: Okay. Ano grabe patal pilas to ni alias Nonoy, sir?
3: Naoperahan siya. Pero sa right abdomen to, wala lang. Kung makuha ni Subong Adlaw, papalikan ko ganito ka. Ako investigator ko sa Winter.
0: Mm-hmm. Si alias Piding niya, sir, sa din sa Subong?
3: Bali, na-release na natin siya kagabi. Nag-expire ng reglamentary period. Amunang na ginkwa naman ng asawa, pero i-restore yan sa nila. Ano kasi, puro mo lang sila tawag sa LGO. Wala na kabalo kung ano ang sunod ni Lihok. Amun niya, kung mapayas sila kaso, ginkwa naman ng asawa, pero nag-manifest siya ngayon dito siya na ikahatag siya ko na may istorya pa sila.
0: Oo. Pero ti ang both party, abing pamilya, sang napilasan ni alias Nonoy, kag pamilya ni alias Piding, ano may mga ongoing talks out for possible amicable settlement, sir?
3: Amo pa nang ikaw na ito, kaya depende pa na din sa ato. May mga boss man na sila. Isa, actually, isa man lang sila ka-boss, eh, siguro istorya pa na.
0: Mm-hmm. Okay. Pero right now daw, ang pamilya ni Elias Nonoy ay pamandira makasulong kita sa inyo sa police station para nga if in case nga gawon na bing pagpasaka sa kaso, sir.
3: Wala pa kay ang Kwan Subong. Ginakuan natin, ginakatuan ito sa investigator last time. Kaya ito ang isawa masako man dito sa iyang kwan niya biktima. Mga banaya, nag-manifest man siya nga, hindi siya nag-attender sa kato. May rektorya pa man sila.
0: Okay. Pero stable ng kondisyon initially, sir, ni alias Nonoy?
3: Natapos naman ito. Pero last year, medyo stable na ito. Pero pa-check ko pa ito karoon sa ato. Pero cellphone lang kami nagligat. Kitaw ganay, hindi naman ito ka dali-dali sunod ko sa recovery room.
0: Oo. Why mapa-subject sa paraffin test ng duha, sir?
3: Wala pa.
0: Oho. So, right now, depende, no? Depende sa kay alias Nonoy kung mag-apursugin sa sangkaso. As of now, sir?
3: Yes, sir. Mungkin na ito. Mungkin na kwan nga nasandigan. Iti nadiretso man na sila.
0: Mm-hmm. Ang importante, tani ma-recover tong pusil to kay tikon pilason si alias Nonoy, that's impossible for him para nga matago to ang pusil. Most likely may dako slab ton tani ni si alias Piding eh.
3: Yes sir, try naman sir, negosyar naman ang si Piding kasi ang pamilya.
0: Mm-hmm. Okay. Di sa labto nila na si LGU, kay ti on duty as Piding pagkatapos. Kunway ginman sa kainom niya ha, nga panugutan niya itong inom sa motor polya si, ano? Si alias Nonoy?
3: Hindi, sa may Changi na sila jacket, sir.
0: Sa Changi. I see. Sa Gua, sa Changi, ha?
3: Oo.
0: Mm. Pero ano gikunugin ba isa nila, sir, how?
3: Based sa patas-taas naman ng Victoria, siguro. Hindi puro man lang yung mga peso, lalo man ang mga tao kung nakainom na.
0: Oo. Istorya ni Wino, no?
3: Oo.
0: Hindi ah. Tila ban siya na sa lalakot na basta ganit magturo tambay-tambay tanan niya problema sa pinamilya kag problema ang Pilipinas. So sa malabutan ninyo ka sugilanon kung kaysa nagasumpakilay pa ito kung naka-priming na karon. Tingin mo ng budlay?
3: Oo.
0: Why naman ti may nasalabat, sir?
3: Wala. Di duha man lang sila nag-rappling.
0: Oo. Ay, sige. Pero ang recovery, sir, ang basiyo, abi, may na-recover ka mong basiyo?
3: Negative sir, kay tiyambas awa ito sa crime scene. Ang kwan, kwan na lang to, single shot pro. Di talang mo determine kung anong klase ka kwan, single shot lang ang pusil eh.
0: Mm-hmm. Compatible to ano mga ala 9mm 45 o kung mga deduce di 20 nga pusil, sir?
3: Kung hindi mo ko pagawa pro, ang tutspit sa mo, deduce ito.
0: Ha? Wow. duro gawa nga bulita sa sumulod sa lawas ni Elias Nonoy or ang deducing bilog ang balaya, sir? Isa lang kabulitas.
3: Deducing nga. Though, kung siguro, ano bird shot, siguro na.
0: Paniro, bibig. Ang
3: picture nga, burukol-bukol sa kilid niya.
0: Paniro, bibig. Gali itong bala nga nakaigo siya.
3: Winas pa ganit sa kayo, kaya man makapanggit eh. So, ambot ko na nga, taya to, nangigo to. Eh, pag, pero nakadalagan pa sa kapangayo bulik sa mga pamilya.
0: Oo. Din gidampi, sir, sa iasin niya nughan. Wala to nga nughan, sir.
3: Hindi, sa abdomen. Sa
0: abdomen.
3: Right,
0: sa tiyan.
3: So, dalong-dalong ng dampi ka, kapanggit man.
0: Mm-hmm. Dindi da nga dumping at changge, sir man, sang motorpol sa Hibulo man.
3: Sa pasulod na niya sa pa motorpol abyan,
0: hotel. Oo. Ang changge sa Gua lang da ang pinakamalapit da nga changge sa motorpol.
3: Oo, may mga changge, da kay brano si Claudet man ang riyang motorpol mo.
0: Mm-hmm. Medyo nasulod-sulod da binada sa Hibulo eh.
3: Oo.
0: Ah, sabagay ti to, lapit magani na sa Regional Mobile Force?
3: Layo, malayo na abyan.
0: Oo.
3: Dili lang niya sa tulay. Patulog.
0: Sa ulunahan ka tulay, no? Oo. Okay. Balit, tukatunga nyo sa Regional Mobile Force, ha? Tukatunga, police station kaga Regional Mobile Force to si Bulo. Man, kaya tis, punak tay-tay na Hibulo na nai.
3: Oo, paglakbay mo, Hibulo na sa tulay, kay dito na bilong.
0: Mm-hmm. Okay. Tidaway man ga dinom tanay pamilya ba si Blakon magdinom tanay tagahaniway man lang ning duha tanan.
3: Puro tagahaniway yan. Pero may istorya pa nga siro eh. May mambal mga istorya na yung mga sila kay isa man sila kamo.
0: Mm-hmm. Oo. Sige. With that, sir, we would like to thank you at least sanagan kita kung ano gin na tabo. Mga na oras gin kuno ni na tabo, sir?
3: 7:30 p.m. Pero ang reported sa amon mga alas 8:00 na.
0: Okay. Pero nabtan pa sa mga responding teams na dito ang ano, biktima sa crime scene?
3: Yes, sir. Opo, kami sa kwan, MDRR mo.
0: Oo. Sige. With that, sir, salamat gida for this information. Ka good morning sinyo da sa Haniway Municipal Police Station. Ah.
3: Sige, sir. Mayong aga man.
0: Good morning. Katropa Romel.
4: Katropa Jusel.
0: Oo. Istorya ni Wainon galitong inahlinan kailangan gamo ah.
2: O ti mga upod niya gani sa motorpol katapang Jusel do hindi magpati balang matabo sila nga duwa kay halos kada hapon of the night sila ang biktima dira nagakaon sa changisang suspect.
0: Ako namang suspect ang tagiya sa Changi.
2: Ang ano gali ang biktima.
0: Ang biktima
2: ang biktima tagiya sa Changi.
0: BFF gali sila kag best friend ano na BFNF best friend not forever.
2: Tiyan ba sa mga upo diyan sa motor polkin na pagkat namon to grasya ga utang grasya ga kaon adlaw din sila magpati nga matabo pala katropang Yusel. So nestorya naton ang bata sang biktima do nakagwa na sa ICU. Ang iyang tatay, pero makadto to siya subong.

0: Municipal Police Station, ready naman niya ang papeles para atenderon sila Katropang Yosel sa pag-file sa kaso batok sa suspect.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin kay Katropang Johnson, Jesus Comey, nga balita, kinadulong sinyo sa Santo Plus called Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kagtong Bonitari, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Bullseye! There you are, si Katropa Romel Paclibar. Actually, ano eh, daw, away sa mga amigo, itong problema, sini, kung ang isa o duha sila. Pero ti, way ko noga, inom to yung way na pilasa, no? Basi kung way lang kuno abi eh, kiti on duty sa, kung nakainom sa on duty, laban-laban, gid, matapsan, gid sa sang ubra ni Mayor Paul Parianda. Ah, libogan do man ya dan si Mayor Paul Parian kiti patay mas nanay niya. Tapos maginamo pa sila dabaw, Diyos ko hugid, ah. Pero ti daw may ara sang posibilidad nga ma-settle nila ini amicably. In short sini may istoryahan bala sang pamilya sang duha. Na ma-settle na lang kagway na mag hindi na magpinasaka ay kaso. Amoning rason istorya, pero kung nanugid ang masinandukot istorya nga nagdumugay sila ka nagagaway pusil tapos lumupok igo iya sa tuo nga parte sang tiyan ining si alias Nunoy birdshot kuno nga di 12 kita nyo ng birdshot nga gagmay gagmay na ang iya sininga tawag sini daw bulitas bla para pantiro ina sa mga no pato ilahas bla. Ha? Pato ilahas, kon maniro ka. Amo ng kalabanan yung ginagamit nila mo. Birdshot. Kapin pa kon maglupad pa layugan mo lang birdshot malabot. May igo gid, ha? Hindi lang isa, duha, tatlo mataktak. Kapin pa kon nagainiping-iping ang mga tawag dato sa ni pato ilahas blaw. Tinaw mo ng bala kay nakita to sang kapulisan ta responding police officers. Damo ko no bukol-bukol sa iya sininga kilid mo. Hindi maiisip ang balines or bulitas nga sumulod sa lawas ni alias Nunoy. Pero ara na sa state of recovery. Nakagwa na sa ICU. It's already 9:50 in the morning sa ito sininga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Dalang alangon sa chimpo sininga. Good morning, Anay, sa kay Franz Bracamonte Parenio. Sina good morning lang gid sa kay Marlene Idhan Parenio kag kay Mary Rose Booth sa Singapore kag si Bambam Ilis Bracamonte Bernaldez Idhan family nga nagapamati diri sa Navais Mandurial. Again sa kay Marlene sa kay Mary Rose sa Singapore kay Bambam kay Ilis sa Bracamonte kag Bernaldez kag Idhan family. There is an advice, Mandurio. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! Walang alam na tas tiyempo. Sini ka tropang Alex. Salamat gin sinyo pag-upod sa ato sininga pagparagad. Ay, sa mga nagpasakop pala sa ato sininga Santhone and XFM, libo-libong pa-premio promo. Pwede ka mo makadrop sa inyo sa mga entries. Pwede nyo na mahulog sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa Yulu Street. Tubang ina sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Pwede nyo dra mahulog. Pero kung Friday, mga until 2 o'clock lang. Kay nagpanira early ang clinic every Friday. Pwede nyo da mahulog. Dira nyo lang dala para hindi na kamo maruya kay basi kung layo sa inyo ang Tabok Suba bala. Aray kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro eh. Atubang sang Iloilo Supermart Tabok Suba, likod kami sang GT Hotel. Ari diri ang XFM 100.7 Iloilo. You have the chance to win. Libo-libong pa-premyo weekly. Pulo lang ka no blisters ang Santon Gold capsule. Pulo man ka blisters ang Premium D3 Soft Gel capsule or lima ka empty sachets ang Santon Gold coffee mix kag or duha ka blisters ang Turbo Dietary Supplement for Men. One entry sulod nyo sa white envelope pagkatapos butangan sa inyo sa ngalan, address, perma, contact number kon may ara pagkatapos ang proof of purchase saging gamit ninyo kay padala diri sa XFM 100.7 Iloilo 13 and 20 Villa Consolacion Barangay Tabok Subaharo Iloilo City or inigani ihulog dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building.

0: The street sa city proper atubang sa Midtown Hotel. Magulog ka mo dapi, di pa ka mo kapakonsulta, libre man dang konsultasyon sa clinic. Mahulog ka mo dala pa konsulta para may baluan nyo kung anong kulang ng mga nutrients sa lawas ninyo, kag kung ano mga pagkaon niya dapat ninyo likawan, ano mga pagkaon niya dapat ninyo i-prioritize, depende sa kulang na suplemento sa inyo sininga lawas para dali kamo mag-ayo ko nagamasakit kamo kag malikawan ninyo ang pagmasakit sang malala. Okay? Why not a tiyempo sa ato sininga pagparagad, pero kung pansit mo lang paghambalan, kap ising pansit mo lo siyempre. Di kamo pwede kakaon sinara sa GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa Atria, sa SM City. Available ang kap ising pansit mo lo. Kag kung gusto naman ninyo venue para nga sa inyo mga parties, gatherings bla, kasal, bunyag, anniversary, reunion, arada sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS Del Pilar, Haro. Gabato sila catering, kag exclusive nga venue, bisay mga events ninyo, kung damo ka mo, pwede. Kanto lang ka mo, ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kung car wash kinanglan ninyo, quick and clean car wash, di ka mo magtalang ara gid sa kilid sang Alta Chera Church. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving-loving para mapabalik ang puwersa kagana ni Mister. Labi na gid kon na daw permi lang bala kapoy, 30 minutes before, ha? Turbo Dietary Supplement for Men, 1 capsule lang, Sa technical side, uporta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.
0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system,
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses,
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: X.
14: X.
1: F. M.
14: X. FM.
15: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Sinadya. Nagkatulog pa siya. Kagamuman si Francis. Nagapungko ini sa bangko. Kag nagasubsob ang ulo niya sa kama ni Nadya. Mapalapit ako. Daw gusto ko siyang halabon. Kag ihaboy sa kwa. Abang, hindi ko mabuhat. Tuod ari siya. Handa siya nga tintukan ang responsibilidad niya, Inadya. Hindi kasubong ko. Pukawan ko siya. Pikpikon ko siya sa abaga. May dala ko nga pagkaon. Magkaon ka na. Kinanglan niya makusugilanon kita nga doha.
1: Sige. Kagsalamat.

0: Anong una mong gusto ang hambala naton? Ang sa amo ni Nadja? O kung ang inyo ni Manang Donita?
1: Pariyo silang malalong sa ako. Gani ikaw ang magpili kung anong gusto mo ngaunahon.
0: Si Nadja na nga, nay. Ang unang kaibalo ako. Nga kami ang rason kung nga aging gago mo si Manang. Sang naibalaan ko nga nagabusong na si Nadja, ginkulbaan ako. Tungod hindi pa ako handa nga mag-angkon sang anak. Na-disappoint man ako sa kaugalingon ko. Tungod bisan na nung buhaton ko, nangin pariho na ako sa mga magulang ko. Nga ginsumpa ko nga hindi kita ko magsunod sa ginbuhat nila. Kag hindi na excuse, agod sakiton kong buhat ni Nadja. Ilabi na kay ginahigugma ko gid siya. Ginaako ko nga nahadlok ako. Apang hindi inabot siningon, nga hindi ko masarangan nga tindugan ang ginbuhat ko. Kung nasakit ko man ang buhat ni Nadja, wala ko ato paghugunda. Ikaw, mambal mo balay na sang nasakit mong buhat ni Manang Donita? Ha?
1: Gusto ko siyang atapungulang. Apang hindi ko mahimo. Tungod gusto siya. Bisan masakit ang ginhambal niya, apang matuot.
0: Nga ginatulok mo na ako. Nga wala mo ginsabat ang pamangkot ko.
1: Wala ako sang excuse. Hindi ko na gani madumduman ang logic na gingamit ko. Sang napinsaran ko nga buhaton ang ginhimo ko kay Manang mo. Bisan akig ako. Hindi atutuman nga rason. Ago di excuse ang ginhimo ko. Apang nakahibalo ka pala. Nasa katapusan. Kaugalingon ko lang ang ginsakit ko. Tungod na in love na ako sa magulang mo. Nasakit ko man ang kaugalingon ko. Dubli pa na kasakit.
0: Ano karon ang plano mo?
1: Ano pa, abi? Kundi, pangaluyagan siya liwat.
0: Kuna mo, good luck.
1: Base nalimtan mo na may atraso ka sa utod ko.
0: Kuna mo, anong gusto mo? Buligan ko ikaw nga pangaluyagan liwat si Manang?
1: Hindi ko kinanglan ang bulig mo sa pagpangaluyag. Apang makabulig, kung hindi ka mo magpanghilabot sa mga magulang mong lalaki sa buhaton ko, amo lang ina.
0: Inaman lang gali. Kung amo, wala sang problema ina sa akon. Apang kay Manang Donita, kasi kung sa iya ka mabudlayan, suplada siya sa amon. Apang nakaibalo siya, nga mahimo siya ka makadalagan sa amon kung kinanglan niya ang pagunong. Kung mangayo siya sang bulig sa amon, agod pangapinan siya batok sa imo. Buligan giyapo namon siya. Bisan pa nga may hinambala na kita.
1: Nakaangop ako. Nakaibalo man ako. Napabudlayan niya ako.
2: Long?
1: Hindi ka magkabala ka, Nadja. Medyo okay na kami ni Francis.
2: Medyo?
1: Medyo pa lang. Kaya wala pa namo na hambalan kung paano niya tindugan ang ginbuhat niya sa imo.
2: Long?
1: O ano? Gusto mo magpumahaw? May ginbakal na ako diri.
2: Okay. Sige, Nong.
1: Malakat man ako tugay-tugay. Si Francis lang na yung bahala sa imo diri sa ospital, ha? Kaya may importante lang ako nga buhaton.

rin ako sa sulod sang store. Si Donita. Nakita niya ako. Dali-dali siya naghutik sa manager niya. Ato, naglakad siya. Sundon ko siya. Oh.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Samsung Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magbibili sa mga butika.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: May linga ka saan? Tinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka-teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
6: Nanakas.
8: At gaganda ka pa.
12: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: Donita, Donita, madali lang.
1: Hindi ka pwede, Dere.
0: Om.
1: Wala mo makita na sulat, ho? Oh? Authorized personnel only.
0: Om. Masulod man ako. Om.
1: Om. Pwede pala? Magbuak ka, Dere. Makigan ako sa ginahibo mo nga ini.
0: Donita, please. Talk to me.
1: Nga. May bago ka naman bala nga plano para makabalos?
0: Pwede ba na? Untatan mo na ang paghambal sina?
1: Oo nga. Masakit ba na mabatian ang kamatuoran?
0: Okay. Fine. Kung di masakit sa imo, na mabatian nga nakaibalo na ako, nasa piyaks ang mga hitabo, mahal mo gihapon ako. Kundi, hindi masakit pamatian ang kamatuoran.
1: Oh, ano nga mahal ko gihapon ikaw? Hindi matuod. Wala ko ikaw ginahigugma, ever. Gani, hindi ka na mag-ilusyon, dira.
0: Kuna mo, ilusyon lang nga nag-come ka kagabi?
1: Oh, kadino universo kaya naghalin? Nga nagapati ka, nga gali kayo nag-cam ang isa kababay. In love na siya sa imo?
0: Kung kasubong mo ang among kababay, yes, in love siya sa lalaki nga naghatag sang excitement sa iya.
1: Kuhaon ko ng gamit ko sa lakar, kabagkwatiri.
0: Pasugtan mo bala ako? Natandugon ka? Kung hindi ka in love sa akon? Pasugtan mo bala? Ha, Donita?
1: Tira ka na.
0: Om. Om. Ngangawala ka ng kasabat.
1: Om. Carol?
2: Om, ma? Donita? Nga, dala mo ng bag mo.
1: Ma-undertime ng anay ko. Please.
2: Okay. Gusto mo lang nga idulong ko ikaw sa guha?
1: Hindi rin kinahanglan. Ah, sige. Amo na ako.
0: Oh, Donita. Donita.
2: Om, ma. Nagsunod na si Brian kay Donita. Nga nagadali-dali pag-guha dali sa store.

0: Dumita.
1: Hindi ko pag tiyati.
0: Alalahin ko lang ikaw sa pagtabok. Tungon na ginsinibay-sibay lang mga salakyan. Guba ang traffic light.
1: Anak, ako ang magtabok during is hang. Ganit, pwede pala. Hindi ka na magsunod-sunod sa amon. Oh, patayon gihapon siya ng gasunod sa amon, ha? May malabayan ba na kita ka police station? I-report ko hindi ka paron.
0: Much better. Sa presinto na lang kita masukilan.
1: Oh, may nagpundo nga jeep. Para, may nanawag ang pasero. Masakay man ako.
0: Nagsakay sa jeep. Makabit na lang ako.

lagi siya nag-umpat sa pagsunod-sunod sa akin. Halimpakain na sa jeep. Kulang na sa pulungkuan. Ganun kabit na lang siya. Kung wala may nagpanaog ang pasahero, wala siya nakapungko. Pagtugtog subong, padahin siya ka nagasunod sa akin. Bahala ka dira. Masunod ko sa butik ngayon ako ah. Mas shopping ako.

wala gihapon hiya ko ginasapak. Kung nagaplano siya nga pakapuyan ako, pues, sorry na lang. Kaya hindi ako maguntat sa ginabuhat ko. Nakasugod na ako. Agad mabawi liwat ang buhat niya. Gani hindi ako maguntat. Tugtog hindi niya ako mapatawad.

0: sa nalugbot ko ng tanan nga bahin sa mall. Nakabakal na ako sa libo sa bookstore. Arim siya kihapon, mo? Huh? Arim, why? Wala ka kinakapoy?
1: Wala.
0: Bahala ka. Makanto ko sa food court, ah. Makaon ko. Gutom na ko sa sagad libot.

0: nag-order mo siya sa pagkaon? Kag ma-update ka ginbayaran, pati yung order ko. Kanagdupad pong ko dali sa akon.
1: Donita, I'm sorry. Nakilala mo ng pamilya ko. Nakaibalo ka na. Nailo na kami sa amay. Kagantis na patayang ako na may. Ginpangabay niya ako. Natipanong si Mami kag Nadia. Kagtungod pa lang ako si Nadia. Hugot ang akong pagbantay sa iya. Ilabi na. Kaya nakaibala ako. Kung ano kagago ang mga lalaki sa kong. Kagago man ako nga lalaki. Sa naibalan ko, ganagabusong si Nadia. Akig ako sa gago nga nagpabusong sa iya. Akig ako kay Nadia. Kag sa kaugalingon ko. Ginpaminsar ko. Kung sa din ako nagsala. Ginusisa ko kung sinong nubyo niya. Kag kung ano ang pamilya sini. Gani, nakilala ko kamo. Nakita ko ikaw sa picture lang. Kag sa picture pa lang, na-inlove na ako sa imo.
0: Tungod daw inosente ako.
1: Hindi malayan ang mangin inosente, Donita. Para sa akon, matahom ang pagka-inosente mo.

0: para amin na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ay, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
13: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.

0: Panthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
2: ang sakit.
0: Mag-assist the pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist the pain, pangkalang pain, fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos. Nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: padayat na kubuhas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines sa 10:40 na sa aga kag nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kung nagaburo ng aton pananawan, magtumar kita sa Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus may kasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales at kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata. Ini ang mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 milligrams of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ini ang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan ta ang aton nga mata bangod nga aton sila nga mata nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinahanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sa Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Biyernes nga edisyon. Katapusan nga adlaw para sa ikapito nga bulan, petsa 31 sa bulan sa nga Hulyo. Kamusta nga aton sa nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta nga aton sa nga aga? Sa aton sila nga mga XFM Taxi Patrollers, kamusta nga aton sila nga biyahe, kamusta nga aton sila nga Money Market, TGIF, thanks God it's a Friday. Sa aton sila nga mga katropa, weekend na naman ang entrada, gali isang Agosto, katropang Alex, is Sabado, no? Pero hambal sa mga katigulangan, ang bulan kuno sang Agosto, bulan sang ginatawag tigkiliwi. Tigkiliwi para sa mga matamad nga mga tao. Pero sa mga mapisan yung mga tao, katropang Alex, wala sang ginatawag nga bulan sang tigkiliwi. Ah. For as long nga nagpaninguha ka, for as long nga nagkayod ka, para sa imo pamilya, wala sang tigkiliwi, katropang Alex. Mga halambalan noon lang inaya, no? Sa nga aton sila nga mga katigulangan. Ang abot sila nga ipaabot sa aton sila nga mga kauturan, tigkiliwi kon matamad ka, katropang Alex. Pero kundi kaya mo ya matamad, mapisan ka, ang iban bla ka pareho sa iban nga ang gabi, ginahimo adlaw para lang makapangita sang kinawala sa intsak nga pamaagi. Diba ka, tropang Alex? Magapangalagad kita, tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kaga impormasyon, reports kaga updates sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa ila sini tagsa ka mga radio kapareyo kay nong waning Cordova dira sa zone 7 sa barangay Ungkaharo. Good morning, kamusta si nong waning Cordova, si nong Jota Sok alias Jotindog. Bagindulong gito ni kagawad boy mortel ang bagong kaga naga kanang-kanang radio, katropang Alex. Kay nung Diyo, tasok! Kamusta ang pataya sa STL, danong? Kamusta ang pataya? Dira na siya sa may barangay Sambag. Siling ni Paring Boy, siling niya kay... siling ni nung Diyo, tasok kay Paring Boy, siling niya... pare! Perme kung hindi mabatian nga ginalawag ka sa XFM. Si Paring Boy yang hiposipos na dugay-dugay iya, makadto na to sa clinic ang mabakal iya turbo. Ti siling niya, ti ako man. Siling ni nung Diyo Tasok, ti subong ang iyang bansa, gabi mo kung sino. Diyo Tasok alias Diyo Turbo. Good morning, nandano nga. Sa mga nagpalantaw sa aton, makita kag mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton nga mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. I-like i-like kag share ang mga Facebook post para updated kamo sa mga balita, impormasyon, issues kag current events sa lokal, national kag subuman sa mga balita international. Kag sa mga kauturan naton, pwede man kamo makalantaw pinagi sa YouTube channel sang XFM Radyo Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe and sa mga overseas sa Filipino workers na nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang kafiestahan,
Kon si katropang Bea Sobaldo pa, tiwala gintada.

pagatutukan sa subong aga, may gwardya nga gin na sulong sa ginatrabahuan niya dira sa Barangay Ungkados, ilabi na sa ginadyutihan niya nga JT Mall sa Barangay Ungkados gin sulong sa mag-utod. Diyos ta ang ginsulong sang mag-utod ang gwardya may armas katropang Alex. Te naterohan sang gwardya ang isa sa mga nagsulong sini sa iya. Kaya ang tuyo sang mag-utod na agawon ang armas sang security guard. Di pareho sila katropang Alex. Pareho sila nga arestado sang pulis. Ibaloon ta ang latest nga investigation dugay-dugay upod sa hepe sang Pabia Municipal Police Station si Police Major Bonifacio Alabe Jr. Pisan niya nga mon nga hepe iya katropang Alex mo. Aton gali hepe kay ti taga Pabia si katropang Alex mo. Nga daan nga may bag-o nga SWAT vehicle ang Apabia. Oh, kundi madasig ang pag-responder. Dakpan ang mag-utod. E natural, dakpan man ang security guard. So hibaloon ta ang latest nga investigation. Sa ngaton sa ding makatapos ang police sa Pabia Municipal Police Station. Pilagi sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sa Pabia MPS. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad, may duhaman ka empleyado sa local government units sa Banua sang Haniway. Shooting incident man, ang involved duwa ka mga empleyado na tabo sa motor pool sang Banua. And ang ginhalinan, inom-inom. Inom-inom, pataas-taas, sugid, patayog-tayog, ihi, blaka tropang Alex. Ang isa, hindi man magpa-pierde sa isa. Di karon, kay daw ay sa may magpa-lupig sa bisan sa sugiray lang. Ate, nag-luntad ang insidente. Ibaloon ta ang dugang sa dikiron ng mga updates. Sa latest nga investigation sa aton sa nga patrol with katropang Romel Paclibar and katropang Jansen Crisostomo dere sa pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, dugang pa nga mga balita nga aton man sa nga pagatutukan, may lalaki nga nadakpan sa aton sining mga katapo sang Regional Anti-Crime Unit 6. 29 years old ni katropang Alex ang lalaki. Gindakop siya dira sa distrito sa Mandurriao kag subong ara siya detain sa Mandurriao sa Mandurriao Police Station. Pero ang istorya sa day katropang Alex, gin-operate ini siya sang Martes. Sa aton sa nga mga katropa, and abi mo kung anong modus niya sa katropang Alex. Matamis guro dila ni ang lalaki. Matamis dila, mayo magdiskarte. No? Mayo magdiskarte. E, plus siguro nga medyo may may pangbubod man katropang Alex na ano niya, na ganyat niya ang mga babae tapos na ginadala sa boarding house niya, and then pag abot sa boarding house niya, dito makighilawas sila. Tapos nga makighilawas katropang Alex, kag sa aton sa ninyo mga katropa, ginavideo sang luko-lukuya. Tapos niya ginavideo ang video nga sa diin, gina-record niya during sa ila siling pag-sex katropang Alex, ginabaligya niya online. Grabe ang abilidad sa tao, no? Gin-reklamo and gin-operate ini siya, tinadakpan.

0: ara subong sa Mandurriao Police Station. Ang nag-operate sa iya amo ang Regional Anti-Crime Unit 6. Nag-try kita nga maka-establish tas ang contact. Kaya na nakasugilanon kita pero ang ila sila nga head sa RACO 6 ara sa regional office. No? So, basi pa malang makakuha kita sa nga dugang sila nga mga update. Kiti, makon mong abilidad sa tao, no? Ganyan to niya ang mga babae. Tapos, ang ginadala niya sa boarding house. And then, dito sila maghimo sa pakighilawas. And then, gina-record niya. Doble iya nga ginansya ni. Doble copy niya. Kaya nga, na lipay na siya. Nabawi, mabawi niya pa ang iyaging gasto. Ito hindi mo nimihimo. Sige, mayo, magluwas siguro kung mayo magdiskarte ng laki. Magamunay kitro pangalik, no? Makon mo, pwede ka patudlo. Yeah, joke lang. amo nang siling kung si katropang Alex pa, kapital gamay, kabe, dako. Pero seriously speaking, katropang Alex, sa mga kababainhan bala, kay Timiara, yung nga madasig madalas ang matamis nga diskarte mo. Nga mo nang siling blanga, kung mahimo pa lang ako si Superman, may abilidad ako nga maglupad. Labuton ko ang bituon kag bulan, isulod ko sa basket, ihatag ko sa imo kamahalan. Dawa mo na, bing mga klase sa mga diskarte, no? Mga matamis, blanga tropang Alex, saw, no? Mga matamis ang dila, mga matamis ang mga tinaga ang ginagamit. So, istoryahan ta ni Dugang, diri sa aton sila nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Last year, 55 ang aton oras, sa piyak nga bahin ka tropang Alex, hindi ko kabalo kon bala malakpak ako or mamuyayaw ako. Kahapon may ginpost man kita sa aton sering Facebook ka page and na kuhaan sang Lakagway sang isa ka netizen ang nagadanaw. Tiding kimo niya kita ang nagadanaw ang karsada ya kato pangalik sway ulan man. Dira la na ya makita sa diversion road. Dira sa ako malapit sa corner sang San Rafael. Dira bla sa overpass bla. No, sa overpass da nga ang iya nga elevator. Dugay-dugay na. Jutayan lang gid magana. Gin makita mo nga nagadanaw ti ang mga tao nga gabantay sang salakyan da. Ang gagi da uton tapos tansa ano ni tansa ungka nga jeep no taxi mga private nga sarakyan kita nyo na oh. Ang nagasakay sa di Pampasayro nga jeep ginhawa lang nga likaw-likaw para nga hindi mahigkuan o hindi mabasa ang ila sa ring atiil. Kahapon gin-post ini sa social media and kagabi ang development nga ginobra na sang MPIW. No? Ining MPIW, kung lagaon mo ning ulo nila, butang mo sa kaldero, bla. Lagaon mo, una pa ni humok ang kaldero, ginagaan sa ulo nila mo. Lantawa nyo bala, initi okay na kaya ginobra nila. Lantawa nyo. Ano pa katropang Alex ang pwede na ton masaway sa taga MPIW? Ari diyo, sampo lang. Ari sa may atubang sang ano diyo, sang DIY di blaus, tabok sa diri sa tabok suba. Walang tawa nyo bala, masulod na ina sa duha kasimana. Why gyapon ma ara lang gyapon ang ilang ano da nga ginbuta nga daw protection para nga hindi mag diretso ang ano ang salakyan. Pero lang tawa nyo, Blau, duha na nakasimana, katropang Alex, manugduha na nakasimana. Until now, maglabay ka mo da. Diray sa may atubang sang Nuatay or sa tunga-tunga na di sang Nuatay kag sang ano na dao, sang bagong open nga DIY. Ara man nagyapon. Te ambot kun anong ginahulat sang taga MPIWC ni. Te ato ginaksyonan na ti palakpakan palakpakan ta eh, no. Pasalamatan naton sila kay ginkayo nila dayon pero ariyo. Oh, magluwas da ano pagid. Ang sa may pakadto sa Sambag. Ang dalan nga nagalupyak bangod sa ginbalik nila nga hindi man tapan. Hindi bla tapan katropang Alex sa dalan. Imayo ka na bla. Although nga naintindihan taman nga ang gusto nila sang MPIWC na nga may pipe-laying project sila. Kay gusto nila ma-improve ang ila sining serbisyo sa ilang mga konsumidor. Pero teo, lang tawa nyo bala, ang promisa nila to, kung mga babae, kita abe, kung ang halimbawa, abe, ang taga MPIW lalaki, tapos ay napangaluyagan nila, babae, nagbusong sa pasalig ang taga, ang babae, nga ginapangaluyagan nila. Ay sining nila, tapos ang hydro testing di sa may, sa may ginbungkal nila kaya ginlatagan nila sa bagong nga tubo after sang ilang hydro testing sila nila ibalikan nila isementohon nila di ano na subungon natapos na ang Hulyo manugtapos na ang Hulyo buwas kung hindi maguba ang kalibutan. Masigurado ma-Agosto 1 gid ka tropang Alex. Na? Kung hindi maguba ang kalibutan buwas Agosto 1. Kaya nung kakatabo subong way gyapon nila ma balik ambot kung ano naman ang alibay. Ano naman ang rason sang taga MPIW kay tandang-tanda ko pa ni Kuya Ide. Katropang Alex, ang hambal sang taga MPIW nga na-interview ta diri live sa XFM Iloilo nga silingati by the end of June galing kayo walang pero tanda ko 2026 gindi ka tropang Alex mo hindi ya June 2027 nga siling niya after sang hydro testing isimintuhon ang ginbutangan nila sang aspalto nga temporaryo kay ang aspalto temporaryo lang. Pero anong kakatabo subong, te? DN, MPIW. Tis, ining sa may diversion road, te, palakpakan ta sila eh. Palakpakan ta sila, pero por Diyos por Santo, ang diri sa may atubang sang, diri sa may tabok suba, ngagin bungkal ninyo, duwan na ni Kasimana, way man takabalo kung anong plano sinadira. Pero gapon, kita ko na may gaulubra. Pero amo mang gyapon, way pa nagyapon masimintuan ang babaw. Ti kundi kon mag hapon nga ang salakyan ga traffic na da. Kay nga imbes nga tatlo ka lane, nahalos na ako parang isa ka lane. Ti kon mag ginotok ti gutok gid siya ya katropang Alex eh. Sentro. Ay oo, sa kadamo sa mga sa lawayon. Te san o niya makita sang aton nga DPWH and sang aton mga nga traffic kay nag-contribute ini sang traffic congestion hindi bala lang tawa nyo bala labay ka mo di sa tabok suba tiniya ang sa may diversion no nga gin-actionan nila gin-overtiman nila kagabi ti palakpakan ta sila palakpakan ta sila kay ti nag-overtime sila kagabi. Pero tinga mo naman niya pamangkot. San o nyo pa ni tapuson di ang ginbungkal nyo nga parte sang dalan, no? Kagpagkatapos, ang promisa nyo to nga dito sa may San Isidro going to Sambag. nga ibalik nyo sa normal nga nga porma sa nga dalan nga simentado, hindi ang ginahambal nyo nga temporaryo nga nga asfalto. Amo na yung pamangkot yung katropang Alex, balaan nyo si katropang Alex perme gagi da ga motor ni ang motor ni katropang Alex ni gwapo ni sniper niya mo. Pero lang tawa nyo bla, bisan ano kagwapo sang motor ni katropang Alex magagi da. Gano'ng gano'y katropang Alex? Ha? Kung hindi ka pamilyar sa dalan, bago ka lang nagagi da, ah, doon na, ano malang kasakay ka sa, hala, tikidig, tikidig, tikidig. Last 11:03 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro daw timprano pakuhay bladon. Timprano pakuhay bladon kung magamuni nga klase isang sitwasyon katro pang Alex. Unahon tanay siguro katro pang Alex liog dadag kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. ang hepe sang Pabia Municipal Police Station kay gusto ta ni Hibaloon ang update no sa shooting incident nga natabo dira sa may JT Mall sa may Ungka 2 sa Banwasang Pabia Iloilo. Okay, so while nag-establish kita sang contact sa kay Police Major Bonifacio Alabe sa aton sa mga tag palamati, nag-contact pa si katropang Alex sa pasiplatan, tanay siguro, no? Isinyasay lang ko katropang Alex kung naka na si Police Major Bonifacio Alabe, no? Sa aton sa mga pag pangalaga din sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak na bahin mga katropa, aprobado na sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA ang pagparehistro sa 4 ka tourism investment projects nga nagabalor sa 3.741 billion sa unang anom ka bulan sa 2026. Sa idalom sa pagpamuno ni CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid, kalakip na diri ang restoration, preservation sa historical shrine, sports facility, kag accommodation enterprise, kapareho sa Casa at the Iloilo or Casa at the Espanya sa Iloilo, Vineyard Golf Club sa Batangas, Aurillo Hotel sa La Union, kag the third the Land Hotel sa Corona, Palawan. Suno kay Lapid kinalauman nga makahimo sang panibag-ong mga proyekto sang 241 ka trabaho bilang kabahin sang ginaduso sining pag mapabaskog ang turismo kag panangabuyan sang mga Pilipino. Sakop sang mga rehistrado nga proyekto ang nagakalain-lain nga tourism activities nga ginalauman makapamaayo sa tourism infrastructure, mangin maayo ang mga ma-experiensyahan sa mga turista kag mapabaskog ang aktibidad kag ekonomiya sa mga nagapanguna nga destinasyon sa Pilipinas. Ginapakita man sa mga investors ang mabaskog nga kumpiyansa sang pribado nga sektor sa industriya sang turismo sa pungsod kag padayon nga nagapatuman sang creative more agod lubos pa nga mapaganyat ang tourism investment mga katropa. Centro. Last 11:07 ang aton oras sa linya ta si Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Ibaloon tang update sa shooting incident, no, involving sa magutod nga ginsulong nila ang gwardiya sa Save More dira sa JT Mall. Sa line number 1, Police Major Bonifacio Alabe, sir. Good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, good morning. Katropang Mario, good morning sa atong tagpanwate.
0: Yes, sir. Sir, may we know sa latest investigation ninyo sa shooting incident na involving sa gwardiya and sa magutod ni nga nagsulong sa iya?
1: Yes, so, katropang Mario, at around pagpapita pinasa ka gawin na may isa president kita na natabo dito sa may barangay yung kados sabiya ay rin kung sa diin na involved ang security guard kagang mag-otod niya si alias Christian Jam si alias Ron kung sa diin na gin katuan niya sa mag-otod ang gwardiya nga naka-all port duty dito sa may isa ka grocery store kagang gin-attempt nila nga agawon ang armas nga service fire armas ng gwardiya pagdogin na pulihan nila kastigo ang guide kung sa diin nakaangkol sa mga nagwag kagabukol but during sa struggle between sa guide kag sumagotod nakamanyober ang gwardiya na nakuha ang iya service fire arm na nakasulod sa may drawer sa iya table. Pagdiin dito na napangan ang biktima nga si alias Christian nga may aras ang gansak doon sa iya dyan. So, ginala na to dito sa may Asia Pacific Hospital for medical attention. And then, subong aga ang update sa pamilya, again, transfer sa may Western Visayas Medical Center sa Mandaluyong para sa schedule sa operation.
0: Oo. So, isama lang ang igo, sir, ni alias Christian?
1: Yes, no, isa lang ka, ano, isa lang kalupok, isa lang ka, yan sa puno ng igo niya.
0: Okay. Asa background, sir, ano ang rason nga ang ginsulong sang mag-utod ni nga ang gwardiya samtang ara siya on duty sa dira sa grocery store sa may JT Mall, sir?
1: Siya ka ang gulong na lang ito natin, tripping, no, kung patent din ang agawon ng armas sa gwardiya, ay ginungod ko din ang kaduan ang gwardiya na naka-all boss dito sa may sagwa sa grocery store sa may Sacamon. Kung sa din, kung gabi ang area na na, ano na eh, sarado na dahil hindi na pwede makasunod ang mga civilian sa mga misalakyan. Pero gin-isdog nilang baral para makasunod na nilang magkortag dito nila ginkatuan ang gwardiya. Pero at alert ang guard during the time kay nakawahil siya na kung kasi na nakita niya pag abot siyang mag-utod dito sa may area.
0: Okay. Ang duwa ni sir, ang mag-utod nga ni si alias Christian, kagang isa gani, sino ngalan, anong pangalan sa to sir?
1: Si alias Ron.
0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Oo. Si ining mag-uan, ining mag-utod taga barangay Ungka Dos man eh.
1: Ang ato din permission nga ko ha, taga barangay Bando Awang San Dionisio Irelo.
0: Oh, you see.
1: Temporary sila lang sa star sa Ungka Dos. Considering na si alias Ron nag-aobra dira sa Kabalier sa Sabua sang mall. Bali ay nag-helper na si Christian sa Yangton.
0: I see. So, mekaniko, gali ni si alias Ron?
1: Yan sa mula yung siya ng information yung nakuha natin.
0: Oh, pero ano ang anong away ni sang security guard man kag sa mag-uto ni nga ang naglabot gin sa punto no nga ginsulong ginila kag this oras sa 12:45 sa kagahon sir.
1: Yes, so may mga information makita nga nakuha nga ang natirohan niya siya next question do video kapangilon sa security guard but subject for confirmation pa kaya ay panatong malabot ang ilalit ni nilang girlfriend sa biktima nga si Christian. So, so far, ano pa, ginabalidit pa natin mga information niya ni Christian na kuha. But so far, sa buong ang ato niya, ginasundal yung gulo ang tracking kag pag-armas.
0: Okay. Kamusta, subong sir, ang sitwasyon, sir? Kamusta ang medical condition ni alias Christian? Considering nga may igo siya, isa ka igo sa iyang tiyan, sir?
1: So far, nasa sa Western Visayas Medical Center, i-transfer siya, subject for operation subong adlaw. Kay why naka-exit ang slug sa Ayacan.
0: Mm-hmm. How about, sir, ining si Alias Ron? Ano yung status ni Alias Ron, sir?
1: So, si Alias Ron, arrested natin sila mag-auto na bali yung hospital arrest si Alias Christian. And then, ang security guard, arrested na siya, and then na-prepare natin sa buong case. Posibleng pag-agaw natin ng trial yung today, ginulat na pa na ano, ang medical abstract ng biktima si Christian.
0: Oo. Arrestado ang mag-utod si Alias Christian, hospital arrest siya. Si Alias Ron, arrestado man kag detender subong sa Pabia Municipal Police Station. Ang security guard, arrestado man.
1: Yes,
0: oo. Wa ang pila sa sir sa security guard kay sing nga gin pulihan sa sir Castigo, adin yang ya lastra.
1: Nag-gob sa Guyaka Bukol. May assignment po, mamang saya na may black eye siya.
0: Okay. Pero na, on duty, sir, on duty ining security guard at that time sang matabo ang insidente?
1: Yes, so, ipag-ormen siya niya duty.
0: Okay. So, ang arma, sir, na-recover ang arma, service firearms ang security guard?
1: Yes, sir. Recover natin ang 9mm pistol kago siya ka magasin. And then, recover natin dito sa crime scene ang isa ka itusil.
0: Mm-hmm. Wala yasang arma, sir, ang mag-utod at the time sa ginsulong nila?
1: So, alin sa security guard, may ara silang gintaya sa security guard niya armas. But ang narekogan natin dito sa crime scene, pag-responde natin ng ano lang, ang magasin isang itakapilit gun.
0: Ah, pilit gun?
1: Yes, o.
0: Oh, okay. So, after sir sang insidente, why naman sang resistance, sabi? Since nga medyo armado ining security guard, and then ining si Alias sa Kristiyanya may pilas si Alias Ron, why naman sa resistance, sir, naabtan nyo sa area?
1: Actually, unrolling pa siya pag nakop sa nga ito na SWAT, no? May resistance pa nga doon, medyo na ano pa siya, resist pa during arrest. Pero why na ako na may recover ang kilit dyan niya mga ginataya niya sa security guard.
0: Mm, okay. So, hubog, sir, ang si Alias Ron. How about si Alias Christian, sir? Hubog man?
1: Yes, duwagin sila nga mag-utod under influence of liquor during that time.
0: Oh, ang background nila, sir, sa barangay, may mga records sila sa barangay Ungkados.
1: So, may initial kita nga nakuha information na may ara silang blaster sa barangay. And then, gina-check na natin sa delisyo kung may record sila.
0: Okay. So, ang status ng duwa, arrested, pero naka-hospital arrest si Christian, ang security guard, arrestado man. Ano ang kaso, sir, possible nga i-file sa security guard and sa duhani ka mga arrestado man nga mag-utod?
1: Wala na pulit-tran sa nga ito ni investigador ang frustrated homicide para sa Guadia. And then, physical injury sa mag-utod.
0: Okay. So, ara man subong dira, no? Yan ako man, sir, sa Guadia.
1: Yes, so, kay Codensia, sub-defense na kay natayaan na siya sa armas.
0: Oo, oh, okay. Pero ang armas gintaya sa iya, double up lang, bitong gintaya sa iya, pilit gun gali, hindi sila nga real nga armas?
1: Yes, no, pamahog na ito tali isang ato na ni Elias Ron sa Guardia. Pero ay nila matilag ang Guardia kang bumato.
0: Mm. Galing kiti, kung ikaw man bito na Guardia Police Major Alabi, no? On duty ka, and then within sa vicinity pa sang imo sining area of responsibility, ti natural na medyo ma self defense gid man ang Guardia, no? Kag isa pa, waya nakainom, sir, ang Guardia?
1: Wala siya kainom.
0: Okay, oo. Ati arrestado, arasubong sa police station. Ti, na-mention mo, sir, kina, sir, nga nagpag-responder sa SWAT, no? And gusto ko man gani na ipamangkot na yun sa imo kaysang Lunes daw, kundi ko magsala daw maging turnover ang LGU Pabia bago nga salakyan sa SWAT Police Major Alabe.
1: Yes, katropang Mario, salamat kita sa atong very supported mayor kay Mayor Lorenz Antonio Gorosita. Pag hatag naman sa atong sang value nga SWAT ban, at least muna ko mabulig niya sa atong implementar sa disorder sa Banua sa Bangguya.
0: Ikaduhana ni sir, ikaduhana ni nga salakyan kaya nga dedicated para sa SWAT sang Municipality of Pabia, Police Major Alabe.
1: Yes, sa Purpang Mario, ikaduhana ni wala na ito ng Toyota van intended sa SWAT na ito.
0: Oh.
1: And then, rin naman bago naman nga brand yung hilong van, ginatag naman sa atin.
0: Oo. Inati, siguro sir, in preparation man para sa K-9 nga i-deploy man dira sa Municipality of Pabia, Police Major Alabe?
1: Yes, isa pa na ka-project natin niya ang atong kinan unit maging aktibo man sa paggamit natin sa pag-detect sa illegal drugs.
0: Okay. So, anyway, congratulations sa Police Major Alabe, no, sa madasig nga pag ka-aresto sa mga ano ni, sa mga involved sa shooting incident. And then ti dasig man ang SWAT naton sa Pabia, no? Under sa imo nga leadership. So, Police Major Alabe sir, sa time ginata diri sa XFM Iloilo. Salamat gid sir ha, and maayong aga sa imo.
1: Thank you again sa Propang Mario kag may agaman, kag may aga sa itong mga tagpalamate.
0: Sa sentro! Nabatian si Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Abo niyang ano namin yan aton kay Police Major Bonifacio Alabe, Katropang Alex. Bala nyo, proud kami yan ni Katropang Alex nga Pabian on kami. O, oh, debla? Ang tawabla? Kundi, dakpanda yon ang suspechado. Sentro! Salot sa kay Police Major Bonifacio Alabe. Kag sa tropa sang Pabia Municipal Police Station. Way taman ginahakwat ang ginapalapad ang dalunggan kag ginapahakwat ang bangko sang Pabia MPS, no, under sa leadership ni Police Major Bonifacio Alabe. Pero te, lang tawag na ka tropang Alex, arestado. Sentro! Way labot na, sang Lunes, ang Pabia Municipal Police Station, may arasang bag-o nga salakyan. Sentro! Dedicated kaya para sa SWAT. And ikaduwa na ni ka tropang Alex, ha? Kita mo ng gwapo da nga, no? I-search bala sa balita, Pabian, hon, ka tropang Alex. Kay arada ang gwapo kag bag-ong SWAT vehicle. SWAT van, no? Kita mo. Ikaduwa na nakatropang Alex nga salakyan sang Pabia nga gin turnover. Hino gali siya, no? Hino. Intended for SWAT. Sentro. So, magluwas da, may van pagid ng ang Pabia MPS ang halin man sa iya ka LGU ang naging para gidya sa dedicated gidya sa SWAT. Sentro. Sa tion nga mag-responder tikita mo katropang Alex, gwapo, no? Ano-ano man lang kita ka na sa pelikula nga SWAT katropang Alex, no? Daw mo porma yan, no? Itom, no? Sentro. Sentro. Sige, so para ina sa pag-maintain sang peace and order, te balanyo ang Pabia is isa na sa mga banwa nga ang development terrible. Sentro. No? Te kinanglanon nga pabaskugon ang kampanya sa peace and order. Sentro. So that is why nga te ang LGU naga invest sa aton sa nga pulis sa mga resources nga mahimo magamit agod nga mapabilin nga malinong ang Pabia. Sentro. Sentro. Diba ka tropang Alex, no? So bag-o nga service vehicle sang SWAT para sa Pabia MPS. Giturn over na sang Lunes after sang flag raising ceremony. Centro. Makachimpo mangkoton ta ni si Mayor Luigi Katropang Alex. Sa aton sa nga mga ataga palamat. Centro. Last 11:23 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Mabreak kita anay Katropang Alex no sa aton sa nga mga ataga palamat ka dasig sa nga mon oras ni Katropang Alex ha. Basta gani Biyernes ka kanasing ka itong pangalik, saw? Tingala ko, basta udobla. Pag sugod mo pa lang, kaisa may isa pa lang gani ka... Centro! Why pata gani ka ugtas di? Masa kasi lang si katong pangalik nga, ugtas timo dyan ay. Next, no? Why pa kami gani ka ugtas si katong pangalik di? Ganun pang... Why ba kami gani ka tapos ugtas day ma maigstro na ko burubay why ba kami gani ka ugtas day kaga kapangaking sa taga MPIW oo kada magwa ko dibla sa Bilya Consolacion katropang Alex ko gabalan drag na layon ang iyada ka MPIW ano pa ha basta ganyan yung programa ko daw hindi ko ginmalipatan ang taga MPIW. Akay nga, kadagwa ko da o, oh. Kadaagi ko da, magpuli ko, kamagpakanto ko de, gabalandragi na yung taga ang signage sang MPIW ya. Musan o pa ni? Balikanta ni kayo, ugtasan ta ni bla. Balikanta ni, ugtasan ta ni taga MPIW. Masili ang taga MPIW nga, ah, ugtas ng timo dyan ay. Pero halong ka mo, kay base ko na... Ah, basi bala ko na mag-init ang ulo sa mga motorista sa inyo kag Siling ni Katropang Alex niya maabtan eleksyon, pakabitan sang politiko sang tarpuli nila. May tama ka. Tuon no? Kung mga galing ito 2028 pang eleksyon. Kay kon Katro bang Alex bla mo? Last 11:25 ga utoy-utoy naman ni Kadlaw ang taga Just Doing Itere. Sa mga nagapanyaga da, no? Good morning, happy listening lang sa kay happy birthday gali kay Bernie Almeda. Greetings from Ann and all members ang Just Doing Eatery, no? Good morning, happy listening. Kaya paring boy Mortel, paring boy, bago ka pa salamat gid si Nong Waning, Cordero, no? Dira sa Zone 3 Ungka Haro, kag si Nong Jota Sok alias Jotin Dog, aka alias Boy Turbo. Centro. May at least si Paring Boy, hindi nag-iisa, hindi bla nung Jo. Ay gaturbo. Gapamati gid sila subong. Sige. Salamat gid Paring Boy ha. Ay message nang ko di ko na may akapa kay kadtuan aton nga duwa. Si Paring Boy Mortel kag si Kagawad Helen Mortel nga daan ang gapangampanya gid ya para sa XFM ya. Kita mo maglabay kada katropang Alex sa tangkuan sang Ungka flyover sa Ungka Haro. Ah, gabalandra kag tunog-tunog na dang XFM. Dibla? Kung ang magliso daya katropang Alex, patay mo. Dibla paring boy? Tistingin nyo bla liso abla kay ang magliso na da kung si paring boy pas niya magliso de patay. Patay huya ang magliso. hindi man na maliso paring boy kay manufactured na sa pa intended para nang niya sa XFM paring boy. Sa aton sa mga katropa, alas 11:27, masabat na kiron si nung Fred Belbao. Sige nga na, nung sa ilalang tuman, sa amon niya muman, ang magaliso, patay. Patay huya, Testingin nyo liso ang kadyobe ni nung Fred Belbawaw. Oh, di ba? Tira sa may mais bukuan be, kay Babin ka na yunan, kay Sir Jimmy Berden Charisma, testingin nyo liso be, kundi ma, ha? Talong-talong mo na itong ginabuka sa buko to. Sa aton sa nga mga tropa, ilingabahin sa aton nga pagpangalaga, di ka mo magugtas. Tumarka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium dito. Kay kun sagay kamo ka inugtas, high blood don kamo pero why problema? Kato pang Alex no? Ah, hindi kami pag high blood don kay nga bisanano namon ka inugtas, kag bisanano namon ka taas blood pressure, why problema kay nga kontrolado niya. Naka Santon Plus Gold Herbal Capsule kami. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Para malikawan na ton ang mga pamalatian, kasumo sa mga pagtubo, sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa ang mga klase sang balatian, tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Updanta sang Santon na vitamin C, nga nagabulig sa pagbabaskog sa aton nga immune system, and the premium D3. Ang premium D3 nga may vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil, extract. May kapasidad nga patyon nga mga bakterya o kun viruses nga yara sa aton sininga lawas. So, tumari kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Wealth Incorporated kay siling sang Yes to Wealth anuman ang mapagtilaw nga aton sini masugatan sarang ina naton malampuasan ko nang aton ni kayong lawas sang aton nga ginaamligan. Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon. Adlaw-adlaw! Ara da si Dr. Impinado, nga ton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. So bisita ka muda from Monday or from Sunday to Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pangitaan ninyong official store sang Yes to Health 2011. Centro. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton sining mga commercial. Sa please stand by. XFM.
2: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mate. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil
8: o bibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: X-F-M.
10: X-F-M.
14: Yes, to health.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
17: The Secret of Health.
16: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Ako po si Rodeline Tapoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
16: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
18: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix.
21: May kape ka na?
18: May gamot ka pa?
21: Mabibis sa mga butika.
18: The Secret of Health Santon Plus Gold.
16: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
22: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
23: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatangin tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
27: XFM.
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:40 ng aton oras sa pabalik sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kaya Randy Santisas. Good morning man sa kaya Sherwin Marcue, also sa kaya Inday Cha. Good morning kaya Paterno Sithar Paklibara III. Good morning Katropang Mario, God bless you always. Okay. Sa tanan, no? Thank you good. Sa kaya Mr. Paterno Sithar Paklibara. And ang may galit din sa may tabok sang Shopee, Katropang Alex. Salamat Shopee. Sa mga taga Shopee boys da, no? Tabok di bala namon Shopee Hub. Oh, ga pamati dira sa aton. Thank you gid no kay nung Lidoy sa Lidoy Store. Good morning, happy listening kay kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan. Aton siling class district coordinator kay kagawad Alan Ilanggos. Kay kagawad Tony Itoriaga sang Kalaparan kay Sir Busayong ang presidente sang mga senior citizen. Tamiyawon tani ka tropang Alex kay amulan ng kalingawan sa mga senior citizen ang magpamati sa kadyo mo. Kay Ronel Daroca, Nel, good morning. Subong man kay katropang Gabi Gabo. Gab, bawa ipay ko na kalusot si mo Gab. Ang ginapangayo mo, doay pagid, no? Akin na di, pero way pagid sang time nga makadulong si mo da. Kay Gabi Gabo, kay Marlene Magbuo, dira sa daycare center nila. Gapamati na sa to ng ilang daycare worker. No, sa may Onyati de Leon, good morning, happy listening lang. Also kay Ronel and Michelle Abogadil. No, kay Sir Larry, ano pinido gani ni Sir Larry, class member, tani mo. Nagulog di siya sang iya, by the way, nga, kwano, nga, entry sa XFM Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Do, isa naman to ka plastic at tropang Alex. No? Ang ginulog ni ano sa aton sining XFM or sa aton sining class member tani si Sir Larry mo. Aga pamati sa aton. Thank you, sir, sa pag monitor. Also good morning man kay kay Naimila Cordero dira sa Magsaysay Village La Paz, no? Kay ni May Cordero da kay Marie Michelle, oh katropa Romel. Kay Marie Michelle, oh si Naimila Cordero bla. Oh kay Marie Michelle, kamusta lang? Dede kay ma-report kay check ta ka. Ha? Ah, si Ayado gani. Dako na si Ayado. Dako na tutang ko kay Ayado. Mare, tingbon talang galing kung maghanggod doon niya si Ayado. Kagkay mister niya, no? Good morning. Tinig ka ba kanto? Ma-report ka ba gani? Hindi ka na ma-report? Ma-report ka ba gani sa shooting? Ma-report ka ba shooting? Nabili gamay na lang man ang inuraso. Good morning kay Agawad Arlene na Evangelista. Ma-report ka na. Dali lang. Si Katropang Bia, kanaligit din mo, Katropang Bia. Oo. Kadali ka. upo na lang ta bala. Kadali gitin mo nga. good morning. Happy listening lang da, no? Las 11:45 amo na blang ga report mga gina manugpan niya gana ya blang ginapi a ginahambalan mo pa hindi ka naman yaga. Yeah, joke lang. wala mo nga kung di ka mag-report kaya mo ugtas ko disto kay PIW. Check tanay si Katropang Romel update sa duha ka mga empleyado sang LGU sa Banua sang Haniway. Pataas-taas, sugid. Tayog akong ihi, ya. Patayog-tayog sila ka doa ihi. Tekiron kayo doa isang may mapapirde, katropang Romel, katropang Alex. shooting incident, tiniro niya, timan. Oh, check tank report, update with Katropa Romel Paklibar. Katropa Romel, anong update sa aduanig ka mga empleyado sa motor pula na tabuang incident, ne? Oh, Katropa Romel?
1: Sa establing condition, Katropa Romel, nakagawa na sa ICU based sa bata sa biktima nga si Elias Nonoy, ang yasin nga amay diri sa Western Visayas Medical Center after nga naoperahan Katropa Mario. Ang suspect, ginpagwa kagabi bangod nga naglapse ang iyang reglementary period. Oo. Based sa kay police captain na Randy Lambungan. Sunod sa kay police captain Lambungan nga do may feeling may istoryahan na iman ang both parties, base kuno base maariglo man kay ti pareho lang man sila nga empleyado sang banwa sa Jeyo.
0: Mga regular employee ne.
1: And why lang ko nakapamangkot tong regular kay ang si Nonoy ano ni siya ang driver?
0: Driver. Okay. Ang, ate, driver hindi ka ba makadala sang salakyan kung
1: hindi ka empleyado?
0: Job hire ka mo?
1: Oo. Oh. Tapos caretaker o kung watchman ang suspect katropa Mario.
0: I see. Duty so, nila at the time?
1: Duty sang suspect.
0: Duty sang suspect. Uh-oh. Natabo ang insidente sa motor pole?
1: Hindi. Sa Changi. Sang sa Changi. Suspect.
0: Te, duty sang suspect na inom?
1: Hindi. Wala gayno, wala ya kainom ang suspect sa Katropa Mario based sa investigation ni Police Captain Lambungan. Bali, nag-sugod sa duty 4 o'clock.
0: 4 o'clock.
1: Natabo ang insidente alas 7 sang gabi. Kaya doon may araw lang pag insidiana. Kaya nakainom na.
0: Ato ang ato sila sa may ano wow Changi aw.
1: Te kay kundi ang Changi ya sang suspect. Dito nagkakaon kag naga kung isa may kinahanglan nga daw ay kwarta po dito ko utang sa. Oo, te amo rin nating alahan sang mga empleyado man sang motor pool nga naglabutan na nga natiro gid abi sang suspect ang biktima kay duhalos adlaw-adlaw man sila of the night katropang Mario.
0: Te ang report nga daw patas-taas
1: ko so
0: again. Patay tayog ihe. Sino tayog
1: sila? Abal ni Police Captain Lambungan. Why guru maglabutan na ang sugid.
0: Patas-taas sila sugid.
1: Oo, kay te do medyo maparas gid makunugay baba ang biktima. Amo na nga na natiruhan. Pero hindi pa ito ma-confirm kung kay sino po sila, iya ka biktima o kung iya ka suspect. So sige, gyapon ang investigasyon sa Haniway Municipal Police Station. May kang tanan sa sininga kaso.

0: pa rin.
1: Grabe nga isda.
0: Yeah, grabe. Ta, laba-laba nga. Diwit kag dako pa. As nga, pwede na si lolo ko. Nga lolo ko, pangisda gamit ang Petromax. Nahulog ang Petromax sa tubig. Asa subong
1: gasigagyapon.
0: Gasigagyapon. Nga, isa pa bla, may mag...
1: sumbagunta ka.
0: May ara pag isang masubrada, sumbagunta ka. Kaya mo nagurong yung istorya ya,
1: damo na.
0: Damo mo ang istorya na eh. Budlay mag patas taasugin ah.
1: Tay base ko na maariglo man kato pang Mario kay do
0: may
1: istorya na miguhay man sila.
0: Kung isa mi, kung isa kung tamaan mo kamigo do gakampante ka man mo no.
1: Nagakuan man nagapasubero.
0: Pasubero man kung isa. Nagpatbutangan sang latid.
1: Limitasyon.
0: Oh, latid limitasyon. Oh, basta hindi na pagpasubrahi ang sugid nga.
1: Anong sugid mula sa kamote? Kagaldiro.
0: Anong sugid sa istorya sa kamote?
1: Nagtanong mang lolo ya kamote. Dako. Ang kaldiro do tabungos dol.
0: Wow.
1: Natabungos sa kaldiro niya. Way na sa lulo ko. Ang ako niya, lulo ya, nagtanong kamote daw balay.
0: Oh, grabe ba?
1: Grabe, pagini mo, lulo ba? Ano ni mo nga ba si Sumbag na ka? Yabuhin nilang ang kamote.
0: Yabuhin nilang...
1: Buhin nilang kamote mo kay buhin nilang makaldiro.
0: Yeah, mga ano lang na... mga kwa na mga istorya, baka ito pa ginakalimbawa ta lang.
1: Kaya doon mo nang
0: ginahinan. Doon mo ginang kalimbawa niya. O, typical nga example. Di, ang moral lesson da, no? Nga kung mag-istorya na ka mo, mag-sugiday ka mo, buwin-buwin na yung manggamay.
1: Buwin-buwin na yung manggamay. Parang hindi maglapaw.
0: Parang hindi maglapaw.
1: Parang hindi maglapaw.
0: Kung ikaw mabay, mapati ka mga may...
1: Do tabo ko si Kaldiro.
0: Do tabo ko si Kaldiro ka pariyo sa kahanggod sa balay.
1: Kamuti.
0: Sige ah.
1: Sobra katropang Mario. To ang pulis, ginaready man ang papiles. Kung desidido gidman ang pamilya sa biktima mag-file sang kaso batok sa suspect, ready naman ang pulis katropang Mario.
0: Okay.
1: Hindi nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Centro.
0: Thank you kay Katropang Romel Paclibar. Basta buhini lang niya ang kahanggudon ka tabungos ang kahanggudon ka kamuti mo. Kay ibuhinan ko man niya kahanggudon ka ano ko, ka kaldi diro ko. Kamo amo man ay mas may masobra pa da blang. Ikaw ka tropang Alex no? Oh. Sige, di ang moral lesson sa dira nga ko magsugiray kamo gani, di ka mo magpataas taas sugid. Mo no, kay ang balita nga daw amo ni ang ginhalinan nga pataas taas ang sugid. Last 11:52 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro. Ang taga MPIW Katrobang Alex gayu home gyud basta MPIW yang paghambalan mo. Kay tuntuod man sa mga naka-experyensya bala nagaagi diri sa tabok suba no. Ano gani na di nga dalan Katrobang Alex ha? MacArthur Drive Lex no? Lex MacArthur Drive lang tawa nyo bala no? Kay te ambot kon san opa niya kon ikaduwa na ni ginaisip po ganyang sinimana yaka tropang Alex mo Centro. Ikaduwa na ni nga simana subong nga nagatiwangwang inadira ang ginbungkal nga parte sang dalan kay may ginubra ang taga MPIW te ambot kon san o na nila ibalikan na san o na nila simintuhon gida para nga hindi man makakos ang traffic. Diri na sa tabok suba ti ang sa may diversion to binutangan naman nila to katropang Alex ang steel plate. Ngang mag-agay ka blaga kudol-kudol lang imo nga slakyan bla. Centro. Ti okay na kay ginsulbar nila ang danaw pero hindi nyo man pagpatami ka buhay nga balikan sang siminto. Okay ba si bla kon mag malipat ka mo bla? Mawili ko nang kilala ko siya basi ko mawili sa tugon-tugon. Lex na hindi nyo ganyan pagkalipat eh balikin nyo dayon para nga mangin maayo man gaga

0: hindi man magkausad sa dugang traffic. Centro. Di lang nga, konforme na lang kita sa steel plate. Kaya kung di ka mo kung kaisa pag munuhon, kung kaisa malipatan nyo. Centro. Last 11:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Doon lang kita sa oras kay masunod na ang XFM News Nationwide. Kito pang Alex, no? Sa aton sa matagpalmati. Ang update, no? Parte sa... sa gindakop ni isang Rako, bantayan sa masunod gaman news and public affairs program diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sige, kaya walang langon kita sa oras. Antes kita magtakop, tapos nyo panyaga, pangape ka mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. Centro. Subuman ang Santon Plus Coffee Mix, piliin nyo landa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix. Tatlo ka mga variants ang aton sa kape, pwede ganin nyo mapili anda. Kaya inatanan-tanan mga kape nga madamo ka mo sang health benefits nga makuha, no? So tandaan sa aton sa mga katropa. And Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumaras ang isang kapsula, kay sigurado nga mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sa Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabad

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax record sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, US President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disbarment o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuman na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
2: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apela laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking maipatutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Kainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano ba ang kinagulat po namin? Sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetisyon po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Kainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill number 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung maisa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ang MRT3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 PM hanggang 7 PM. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagkapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable conditions sa Villar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ang kalihim na kung hindi tatanggapin ng Villar Group ang mga kondisyong ito, ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa Pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Zapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
2: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
0: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nililo ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila. at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Mance Carpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
2: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinakdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara ring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ang rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Live report. Walang pa Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
10: Malawak ang pagbaha, landslide at nakastranded ang daan-daan residente at mahiro. Ang matinding buhos na ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan na. Kaya marami ng kalsada at residential area sa lumubog sa baha. Pinakamaliba ang sitwasyon sa city dahil ito ang magandang kung saan umabot umano ang taas ng basket mulering ang tulig baha dahil upang hindi na madaan ang ilang kalsada at pinitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng katipunan street sa Labangon, lakaluma sa posisyon kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Ngayon din ang mga lugar sa Pisa, Punta Princesa, Basag Pardua, Binasangan, Imbakal, Soavino at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle sa Patera Elementary School in J. Quinco Avenue, Emol Area, Sitio Lara sa Paragaita, Kulon Street, Manalini Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitosa kung saan gumawa ang bahagi ng burol at tatabunan ng lalahati ng kalsada. Wala na mga italang sugatan ng pasyo sa residente niya, ngunit inilikas ang ilang residente niya. Dagdag pa nito, nagpakalat si Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na painom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Albi Mata, XFM News.
2: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verliprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gazataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinalan samantalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundin na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyakang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ato si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Del Mendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Del Mendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Del Mendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather update.
0: Katropang Brian, sa weather natin, patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang LPA nasa silangang bahagi ng bansa at inaasahan po ito na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 1 hanggang 2 araw.
2: Katropang Buddy, bagamat mababa pa ang posibilidad na lumakas ito bilang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
0: Samantala, naantili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon, maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
2: Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. Korea at hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitaw ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, excited!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibilis sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Aber mga musta kita sa inyo, kamustang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatyagan o ay man masakit? Mayad man balang paningkay singkay ta? Basta mapagsik ganing ato sa ninyo lawas, butang balon sa ninyo, manami man ang ato sa ninyo kondisyon. May mga sinyalis kung kaisang lawas ta nga nagapatimaan nga dapat kita magpahuway or if not dapat kita magkaon sa mga masustansya pag inyong mga pagkaon. Kung ano nga mga vitamina, ano nga mga minerals, ano nga mga nutrients ang kinanglan pasudlon sa ato sa ninyo lawas, dapat kahibaluman kita. Paano ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients ang kinanglanon sa lawas? Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic arada sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper atubang na sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Dira may baluan kung anong anong kulang ang mga nutrients sa lawas para nga matuluan pagid kamo kung ano pagid ang mga pagkaon nga pwede makuha ninyo sang kulang ang nutrients. At least sa sinapamagi, mapapagunta ato sa ring immune system, para nga may iaway kita sa mga nagadala infeksyon or masakit. Nagadala masamisang infeksyon o kung masakit, number one is virus and viruses, number two is bacteria, number three is mga fungi. Well, sa ato sa ring pagparagad, amo ring purpose ko nga ang ginahimahimay, tano ba lang makuha na ito sa ring mga sustansya, nutrients sa mga pagkaon, nga ara malang sa aton palibot, pananom ba lang, lutanon, prutas, kararuton, para magiyahan ka mo kung ano ang nagakadapat ninyo sa ring himuon. Kung may makitaan ka mo nga binus ang una, kung nagalutaw-lutaw landa sa tubig, kung kaysa ganit, gatulubo-tubo landa sa ugsaran. Galing mo kay puno sang nutrients, ha? Well, ato na yung paghambalan upon sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ring pagparagad. Pero basic kung may ara ka mga concern, ha? Palihog lang i-text ina sa 0950-975-6970. Amo na yung ato sa ring text hotline. Or inigan, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mapalabot sa ato sa ring consultant, ha? Kaya as always, upon ta sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kaga welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Kaga siyempre, sa ring edisyon sa ato sa ring programa, ano? Padayon kita nga magasugpon sa mga adlaw-adlaw na ato sa ring ginaistoryahan. May angot sa ni sa pagpakamaayo sa aton lawas, pagpabakod sa aton sininga kalawasan, paghatag, Sir Josil, sa mga question kung ano makabulig at makapaayo sa ilas ng mga balatian. But most especially, diri kita sa patag, yan, sa naturopathic medicine, nga nag-focus kita as much as possible, mapabakod na ton, mamintinar na ton, ang kabakod sa aton sininga lawas, para kutob sa mahimo, malikawan na naton, Sir Josil, ang hasol sa kalain sa pamatyag, ang mga discomfort, tira, kag syempre, dako nga his all financial kung kita sinin may balatian.
0: And sa ato sa ring edisyon, sa ato sa ring pagparagad, actually mag-discuss kami ni Doc Leo sang pwede ta naman na yung makaon. Actually, kung kay balo kita magpreparar, pero ang iban siniway na gani kakilala siguro, mm-hmm. sang makita naton ini sa uma, labi na gid sa talamnanan. Labi na gid kun ang talamnanan ni mo, tawag naton sini bala daw ay ginawadan sa tubig bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Masami ini nga nagatubo. Kag bisan ni sipon yung iya sininga dahon apat gina permi mo.
1: Mm, hindi gina siya magkulang, hindi man siya magsobra.
0: Oo, oh, kay kon kulang kag sobra, ini na nakaron apat-apat.
1: Amo eh.
0: Ang apat-apat actually. Makita ninyo ini, kon kaysa gani ang iya sininga stem nagaluta nagatubo sa duta, pero kon kaysa gamot yara sa duta ang stem niya tubi. Pagkatapos, galutaw lang ang yasining dahon. Correct. Apat ka dahon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So, istoryahan ta karon kung ano ang benepisyo nga makuha ta sa apat-apat. By the way, siguro mga isa na kadikada, Doc Leo, ay ko kakaon pa ka apat-apat.
1: Mm-hmm. Doon, hindi man guro maglayo kita

0: May CR, may bedroom, may dining room, may kitchen. Pagkatapos may balcony. Oh, quatro aguas ang design.
1: Oh, tapos si Bansina, Sir Josel, dingding lang pagitan mo.
0: Ti sa unang duta ano na subong. At sa una talam na nan subong ano na eh, subdivision. Pero ti sa man kakilala pa ya sa apat-apat. Kay basi kon masumalang nyo bala hambal oh ano tanaran. Kay ang mga kabataan nagaedad subong mga 30 and below. Wain halos ni kakita sa apat-apat dok layo. Sa picture na lang nila ni makitaan.
1: Correct Sir Josel, no? Pero sa picture tama ka bastante, eh, no? Kadto ka mo sa Google, sir, eh, damo ka mo makita sa rin apat-apat. Wala na galing din na makaon ka subong sa freska. Kag physical ka niya nga apat-apat. Though sa experience na kon Sir Josel, may mga pila ka mga merkado.
0: Mm-hmm.
1: Kun market day, may pila ka pa ka makita sa rin nga ginabaligya nga apat-apat.
0: Oo. Galing kiti daw ano lang eh, hot cake Dok Leo, basta gani tumalagsahon sining mga utanon.
1: Mm-hmm.
0: Lulutuon daw hot cake lang sa pag dapat siya sining sa papag kumpra dayon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kag ayhan sa mga taong panahon pa nga nagahimugasa gina nga patapat basi Sir Josel, way man gali nila mahatagan sang dako nga pagtamo do kon importansya sa rason nga makasilin sila nga apat-apat man lang ini.
0: Mm-hmm.
1: Why nila matukiban siguro mga bio active compounds dara ang iya sa nga mga nutrients nya kun tukibon gali naton makasilin kita nga bawo tani subong bastante pang apat-apat ba.
0: Oh, okay, sa una sini sa talamnanan actually nagdako kami ni Dok Leo sa uma sa talamnanan ginapatubog mong karbaw mo kon may tubig ang talamnanan sa uloonhan niya sana sigurado kita gatubo ang apat-apat.
1: Correct Sir Josel, kag sa mga matinlo nga kanal bla. Nagyan sa mga matinlo nga tubig bala dira gina sila paborito gina nila dira magpadamo sining apat-apat nga sa una. Magyan mo lang Sir Josel galatay ka sa kahon, pwede ka lang sining maka pang kuno maka panghamras sa tubigon nga talamnan mo.
0: Oo.
1: Kay bastante ini nga nagatubo.
0: Sa mga kauturan tabalang Hawaii pagidya makakilala kung ano ning apat-apat. Actually, ang iya sini tama kahumok ang isining stem. Magamay ang isining stem. Enough only para makadala sang apat sini ka mga daw petal-like nga dahon.
1: Correct.
0: Sa ibabaw. Ang pinakataas sini kiguro ang tubo ya unless otherwise galutaw sa tubig matag isa ka dangaw ina ya tambok na ng apat-apat.
1: Correct Sir Josel, pero paborito man sini nagalutaw lang sa tubig Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Sining apat-apat. That's why mahiligon gid ni sila Sir Josel sa ambal sang kilala ko sa mahumok-humok kag mabasa-basa mo. Ng environment.
0: Oo, daw pareho man sa aton kati permi kita mahilig man sa basa Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat may ara sabaw ukon utan.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Pero ti speaking about apat-apat, ari ay. Nga ano gidang makuha naton sa apat-apat kay sa una sini sang gamay kita daw ay taman gani kita sa paki ni magluwas na wa kita tapli how ay ta sudan la. Hambal mga malamso na daw ay kita sudan how hambal daw may apat-apat pamantu kuwa bala didto. Kang ginahimo kung kaysa sini daw gina teeman lang gani butangan mo balingon kag butangan itlog sa una kag teeman sa dahon sang dahon sang ano saging Dok Leo enough.
1: Correct.
0: Na
1: correct
0: tinuom butang mo lang kamatis gani kag gamay nga asin okay na pero ano ang mga nutrients nga ara sa apat-apat Dok Leo how
1: kung nutrients Sir Josel bastante nutrients rin no sa ginatawag dahon sang apat-apat siyempre una kay utan niya ara gidang dietary fiber kag sa pagkilala sa paghibalo sa iban Sir Josel ng protina sa kalabanan ha.
0: Mm-mm.
1: Ara lang gid sa meat or ara lang gid sa isda makakuha magali kita sa protein diri sa apat-apat may ara man sa carbohydrates may gamay nga fat may vitamin A halin sa beta-carotene may vitamin E may B vitamins may calcium may iron potassium may magnesium phosphorus may zinc pabakod yung atong resistensya idugang pagid naton magluwas sa vitamins and minerals ang mga bioactive compounds niya ara man ang flavonoids, polyphenols, ferulic acids, tannins, saponins, terpenoids kag iban pa nga amo ini sila Sir Josel no ang bioactive compounds nutrients niya mo nagahatag sang benefit o kon health benefit sa tao nagakaon sini
0: dako kag damo gali ang mga nutrients nga ma-harvest naton if prepared sang insakto ang apat-apat Dok Leo ha.
1: Correct.
0: Kung paano ini-preparar basi kasugata kamo sa apat-apat muna kung makapanyenda kamo bala sa mga kabanuhanan talagsala ni galabot dari sa syudad ini na gani kalabot siguro dari sa syudad tudluan namon kamo karon ni Dok Leo kon paano

0: proper nga pag-prepare sini. Iti na hibaluan ta naman ang madamo sini may nutrients na makuha naton. Now, sa health benefits, abi. For example, halin kita sa ulo pagkantos tiil. Ang iya sini nga binipisyo, abi, para sa ato sini nga utok, Dok Leo, or brain.
1: Halin kita sa ulo, Sir Josile. Kito importante. Gimuti mo nga aton sini nga ginatawag command center. Ang aton sini nga brain. Nagasuporta sa brain health ang apat-apat na batian nyo naman ng nutrients and bioactive compounds na ang concerni. Isa ni sa ginatawag interesante nga research area, Sir Josil, sa mga researcher, ang pagtuon nagapakita nga ang apat-apat nagabulig protect sa aton sa nerve cells, nagabulig reduce brain inflammation, nagabulig man reduce ang oxidative damage, kag nagabulig man panami pagid sa aton sa memory performance nga base iya sa mga pagtuon antioxidant, no, ang ila sini nakita dari nga largely responsible sa sini mga benepisyo.
0: So ti ara sa aton sini nga utok actually dako-dako ang bulig ya sini. Batian niya naman, brain health, natun, overall brain health. Pero ang ato sining central nervous system, nakasintro man gid ini, Dok Leo, sa aton sining utok, di ba? If we speak about central nervous system, we are being given signal. Ang aton yung mga intelligence networks, kagang aton sining mga tagapag panilag amo ni ang natawag nato sining man neurons, kay amo ni sila gabaton impulse block kun mainit kita nyo ang kamuta dayon ta kuwaon kay mainit kay may impulse ina naga sulod pakadto sa aton utok mainit na kuwa na dang imo sining kamot. So may mga naglalain man sining mga neurons, no, pero naga degenerate man ini mga neurons naton buta man sini kun sa mga tao pa pari sa overall body ta do naga tinigulang na. Pero dako actually yung function sa neurons ta ni kay ti kun mag dupol do gani ang neurons ta buta man you can no longer react immediately. Ti kun di kadayon ka react immediately, mahinay ka maghulag kun sa salakyan pa ara ka sa karsada, labal-labal bungkuan na ikamu or mabungkuan ka sa salakyan. Anong mabulig niya sini, Doc Leo?
1: Makabulig, Sir Josil, protect against sa neurodegeneration. Magambal kita nga neurodegeneration, Sir Josil, man yung pagka-damage or pagka-loss sa aton sa niya neurons or nerve cells sa aton sa niya utok kag sa aton sa niya spine. Ang oxidative stress, Sir Josil, tuman kadako ang iya sa niya ginatawag contribution sa sining ginatawag neurodegeneration, ano? That's why samtang nagyada din tao, Sir Josel, kundi sa mga mahalungon, kapino kundi man sa palakaon, sini sa mga utanon, more sa ginatawag mga hindi masustansya, sini nga mga kalanon, tiyarakin, Sir Josel, sini ang dakong risgo, sini sa ginatawag condition like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Samantala, kung nagkaon gali kita sa utan, kasubong sining ginatawag tanom, ang ginatawag apat-apat or water clover sa Ingles, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress sa aton sa nga brain cell. So in effect, Sir Josil, mapanubo man aton sa ang risiko sa posible sa nga Alzheimer's disease or Parkinson's disease.
0: Amuning mga ma-harvest naton, hindi gidman ni damo, pero just ni sa iban sa nga mga tanong, maluwas lang sa mga noon na gidiyang makabig naton sa do miracle tree, just like malunggay, no, halos tanan yan nutrients ara dira kag kun pala kaon lang kita laban-laban masuplementuhan gi kita halin abi sa utok kadto kita stulan, Dok Leo. The fact that may calcium content man kag may harvest kita calcium sa apat-apat in short sini, Dok Leo, dako bulig ya gali sini para magpapag-on sa ato sini nga bone o kon sa ato sini tulan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay diri sini isa man sang ginatawag interesante o kon interesado sa mga researcher diri sa pag-explore sa sining water clover pag-abot siya sa nga benepisyo. Kay pila sini ka mga laboratory studies, Sir Josil, nagapakita nga makabulig gali, no, stimulate sang bone building cells sa mga osteoblast, nagabulig reduce sang bone breakdown, kaya support sa bone remodeling. Kung nga nagagabok ang tulaan ta Sir Josil, kati nag-iilis ini mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang problem na ton karon kung dasig sini ang ginatawag pag-ilis, kag, I mean, ang pagka-damage niya or suppose nga ang breakdown bala niya, kag hinay Sir Josil sini ang nagabulos. Ito kinanglan na tondra ang bone remodeling, kinanglan na tondra ang ginatawag ma-stimulate sini ang bone building cells. Pero kung di kanini mabalansin Sir Josil, diri sini amat-amat nagagabok ang tulaan sini sang isa ka tao. Gani, sa padayon na pagtuon sini sa mga researcher, nakita nila nga may ara Sir Josil gali sini sang benepisyo kung nakabulig man sa aton sa nga tulaan ang pagkaon man sang apat-apat. Nga kung tani, kung bastante lang ni diri sa panahon na ton na subong, especially kung bataon ka pa Sir Josil, tuduhan mo kaon sini, makalikaw ikaw sa balatian kung problema sini sa tulaan pagabot sini sang panahon.
0: Hindi lang calcium ang nagabulig sa papapagon sa aton tulaan. May mga supplementation sa calcium. Makabulig man papagon sa aton tulaan, actually, isa pagidira, vitamin D, Doc Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Which is supposed to be libre, basta mapisan lang kita. Ara lang kung tanin na sa silak sang adlaw, ipasilak man lang kita sa adlaw, may makuha na kita ng vitamin D.
1: Actually, damo, Sir Josel, kung tanin, sang binipisyo ang silak sang adlaw, magluwas siya sa vitamin D.
0: Oo.
1: Kung nagapasilak lang kung tanin kita sa adlaw. Kati ultimo, ganyan, Sir Josel, ang sanag palang way pang silak sang adlaw, kundi ang sanag palang bala. Sa aga bala kung magmata kita.
0: Oo.
1: Kung early riser kung tani kita, kag magtanaw kita sa palibot sa kasanag, nagabulig na yun Sir Josel para sa insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa mga tao, sa mga kalabanan Sir Josel, ano na oras magbugtaw, tapos hadlock pa magwa sa nisa adlaw, ano oras nagatulog sa nisa gabi, nagaka-imbalance Sir Josel ang aton sa nga system susulod tungod kulang sa nisa nagaka-igo nga pahuway. Pero sa aton gali no, mga tagpanamati gali, makabulig man ha, sa aton sini pagpabakod sang tulan ang ginatawag pagtumara sang premium D3 softgel capsule Sir Josil sa mga tao nga kadamo sang rason.
0: Oo.
1: Kun nga ang hindi sila sini makapasilak sa
0: damo
1: adlaw.
0: Balibad.
1: Siguro Sir Josil no katigin hambag na sa Tagalog na pag gusto marami ko nung paraan mo.
0: Pagayaw maraming dahilan.
1: Nan. So ano balay na lehitimo balay na ang mga kabangdanan or mga rason naton o kun balibad naton tungod tamaran kita sini mag-expose sa kaugalingon naton. Sa libre kontani sini nga pagpakamaayo
0: kay parehas lang manis ang nagatulubo nga mga bagay sa palibot. Nakita ninyo ang mga tanom, hilamon manda or ara may garden kamo nga napalibutan sang kahoy nga indi mainitan.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag ninyo arikutoy,
1: mm-hmm,
0: agud-ud, indi way gadako. Is because kulang sa silak sang adlaw, Doc Leo.
1: Nagkaluspad eh.
0: Oo, mm-hmm. Kaputi alugbati tistingin nyo bala tanom sa alugbati sa dalom sang kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga alugbati nyo ramution man.
1: Kag kun may mga kahoy Sir Josil sini nga nagatuloparay bala.
0: Mm-hmm.
1: Manotice naton kun maikit balang pagtanom ninyo sang kahoy sini nagapaindis-indis sila sa taas.
0: Oo.
1: Tud ginatinguha nila sini nga makakita sini sang silak sang adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tawo Sir Josil nagatinguha kun paano makapalagyo sa silak sang adlaw.
0: Mangita puno kahoy. Kaya actually sa kahoy there's what we call as photosynthesis.
1: Mm-hmm.
0: Amo niya kinanglan nilang adlaw, silak sang adlaw, para makaluto sila sang pagkaon sa kaugalingon nila.
1: Sa amo man Sir Josil sini nga rason para padayon kita sini nga mabuhi, kinanglan ta man sini ang silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pero kung hindi nato na mahimo sa kung ano man nga rason o kung balibad, di pwede kita Sir Josil makatumaraya sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule.
0: Makabulig ini ha pa baskog sa ato sini nga tulan together with calcium intake naton sa nagrelain sini nga mapagkaon nga ginakaon ta.
1: Correct Sir Josil, kag ti may pagin Sir Josel package ni kapin ko daw nagahina immune system mo pero may ka nagaiga-iga nagaubo-ubo sakit likod mo hinain mo sa ding lungs.
0: Mm.
1: Respiratory system makabulig ang pagtumar sa ni isang premium D3 soft gel capsule. Ang isa pagin sa package ni nga manami Sir Josel nga may pagpakamaayo pagin sa lawas, antibacterial, antiviral, mga pathogens nga posible maghalit sa aton ga resulta sa infection Sir Josel, mahimo kag mabuligan nga matapna tungod may ara sa Sir Josel sa isang VCO o kun virgin coconut oil kag hindi lamang ina. Gindugangan pagid para nga mas mangin manami pagid nga sining efekto ka benepisyo pinagi sa moringa oil.
0: Oo. Oh. Kiti ang moringa o kon ang malunggay actually ginatawag ini miracle tree no. Damo lang sa tawag siya the mother of all trees, miracle tree. Bangod man
1: queen of vegetables pag ni Sir Josil.
0: Oh, tanan nga titulo sang tanan nga superlative. maghambal kita mo ng pinakamataas ining ma-describe na ton nga kadayawan is balungay aras balungay mo. Magluwasin natin if you like. Kaparisi talag sa lamang kaunutan. Ikaw mo kaun apat-apat. Kaya huwag naman subong kamo makuhaan halos ang apat-apat. Gamay na lang apat-apat. Ang iban, siguro tin nagtinigulang na huwag kakaon or huwag pagani kakita sa apat-apat no sa picture lang. Inom ka mo sa Sanson na plus gold capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, amuni ang kwani, amuni ang pinaka-convenyente nga ma-suggest naton sa ila. Kapin pa, di may aragin man iya tao, Sir Josel, nga bisan anon mo kapilit pala. Hindi kin sila yung magpasilak sa adlaw mo, hindi kin sila yung magwa. Kag, may tawag yung man iya, ako, hindi man naton nga gusto man kong tani, pero anon mo, Sir Josel, kayong trabaho nila sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa adlaw, tulog sila.
0: Ang ato Sanson Plus Gold Capsule memang gusti ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ining mga nutrients na makuha natin sa apat-apat actually, dietary fiber, protein, carbohydrates, including vitamin E, B vitamins, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Halos sa isa lang na ingrediente sa Sanson Plus Gold Capsule, ara na data sa balunggay pa lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Ti magluwasin na may magustin pa. And then may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Pero, kung mag-inom ka mo sini, kumplituhan nyo lang ang Ultimate Trio sa Yes Towards Incorporated. Inom na lang ka mo dahil yun sa Sanson Vitamin C.
1: Correct, Sir Jocel. Kati, kung nabalunta na gaman na, sino ang gusto sini nga magbalatian, Sir Jocel? Why gid sing may isa sini nga mag-volunteer, siguro mo? Nga hatagan sa isang balatian, ano kung magkabalatian siya. Pero kung pamangkoton mo, anong ginahimo mo para ma-maintain na kabakod sa emosyon ng lawas? Damo siguro, Sir Jocel, ang guilty sa ni.
0: Oo.
1: Nga nagahimo sa hindi amo. Especially, nagasugod ba lang ini sa ginagmay sa ni Sir Jocel nga kakulangan. Pero adlaw-adlaw nga kulang bala sa lawas, eventually nagaresulta sa pagbalatian. Damo na ginasuggest na mo ni Sir Jocel, kung magtumar ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara na ka mo sa Premium D3 Capsule, kumplituhan nyo na lang para hindi kulang-kulang kagbugos ang benepisyo. Ara nga ton sa ringa Sanson Vitamin C. Kay ti ko ng problema sa lawas, Sir Jocel, nagaumpisa sa ginagmay nga kakulangan, ang solusyon sa ni sa ginagmay man nga pagdugang.
0: Oo.
1: Para mabalik ang balanse.
0: Why man dayo nagakasipot ang mga nutrients sa lawas ta in a day? Bisan magabusar kita sa lawas, ta why man nagakasipot ginya 0-0 kag negative?
1: Correct, Sir Jocel. In fact, ang B12 nagastore kita sa ni kag bisan uay na kita sa ni isang B12 nga ginapasulod sa lawas na ton, tinuig pa man antes kita sa ni maubusan, Sir Jocel.
0: Ang problema lang galing kay may sistema man ang lawas na ton, what we call as the degeneration, nagadegenerate ang ato sining lawas pareho sa abi sa mga kababaihan, notable gini sa kababaihan. Pag tapos ang ila sining monthly periods bala or tawag nato sini menopause. Pagkatapos ila sining menopause, why na sila sang menstruation. So resulta ay sina hormonal imbalances or hormonal imbalance because of secretion of estrogen for example. Pero dako gali mabulig sini sa natawag nato sini hormone balance effect sa lawas naton sa pagkaon, Dok Leo, sa nga apat-apat?
1: Kaya nga apat-apat, Sir Jocel, sunod sa pagtoon, kitaan nga may mga compounds with phytoestrogen-like activity. Ngayon, phytoestrogen-like activity, kasubong, Sir Jocel, ano, sa ginatawag kinahanglanon mo sa aton sa ninga lawas, like kung may ara ka sa ginatawag phytoestrogen o kung ginatawag estrogen, halin sa nisa tanom.
0: Mm-hmm.
1: Kung plant estrogen, nag-interact ni Sir Jocel sa aton sa ninga estrogen o kung estrogen receptors, basta rin sa kababainahan, nga nagsuporta sila sa ninga bone health after menopause. Kaya pag menopause, pag untat sa pamulan nun, Sir Jocel, sa babae, madasig sa nimo.
0: Oo.
1: Ang paggabok sa iya sa ninga tulaan. Kapin pa kundi pagin sa mahalungon siya sa ninga lawas.
0: Changes sa body structure figure, ha? Figure. Body figure nag-occur gidera. Kung hindi ka magniwang laban-laban babae, sa matambok.
1: Correct.
0: Pagkatapos, ang itsura sa imo sa ninga pamanit, dere nag-aumpisa ang dasig niya pagkurinot. Pagkatapos, ang imo sining overall resistance gidya, bisan sa panglakat na lang gidya, Dok Leo, masami sinireklamo sa mga naka-menopause na nga masami sila yung gabatsyag, kagali sila magbatsyag yung hapo.
1: Correct, Sir Jocel, ano? Actually, kalabanan sini, kung nga ang may mga amo sina nga symptoms, Sir Jocel, sa menopause and even post-menopause,
0: mm-hmm,
1: tungod hindi nangin healthy ang ila sila yung lifestyle samtang sila ang bataon pa.
0: Oho.
1: Amo ni kalabanan kay Sir Josiel. Kumbaga, sa pagtanong bala Sir Josiel, why man sing sila nga nagtanong kita sumusong humay pagkaga ma-harvest na yun mo. Kundi takes time pa. Pila pa kabulan, sa kabuhi na ton, pila pa katuig sa ni antes mag-efekto. Kag ang harvest, yung ginatawag na ton Sir Josiel, kung nalang gintanong samtang bataon ka. Like, alimba, baskog ka pa, nagasigi kay inom ka ron sa Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule, Santhon Vitamin C. Kaso mo, Sir Josiel, na ginasupplyan mo sige-sige sa isang nutrients, ang lawas, bioactive compounds, nga makabulig maintain sa maayong pamatsyag para pag-abot sa panahon, Sir Josiel, kumbaga, kung sa balay, palain ganyan mo sa tanggalipas ang panahon, pundasyon na ginistoryahan na tondre.
0: Ang poor nutrition, gali, Dok Leo, nagaresulta man gali sa early nga pag-set in, temprano, nga pag-set in sang menopausal sang babae, no?
1: Isa sang rason, Sir Josiel, no? Kaya kung maghambal kitang poor nutrition, may labot yun na, Sir Josiel, ang mga ginapasulod sa lawas mo.
0: Oo.
1: Ang mga ginakaon, kag ang mga ginainom. Tama, kadako nga factor ina sa ginatawag temprano, sining ginatawag pagbatyag sang babae sang symptoms, mangin mas mahapos sa iya ang transition sa pagminopause o kon mas mangin mabudlay depende siya sa sinigin kaon and even ang nutrition o kon ang pagkaon Sir Josiel nag-influensya man sa temprano sining ginatawag puberty sang mga kabataan subong.
0: So ang good nutrition datud min Dok Leo nga sa transition sang kempo nga way kapag menopause hasta nga magmenopausal ka kag postmenopausal after sa imo sining menopause. Grabe na batyag sang tao dira sa mga babae ha. Ang mga ginatawag naton hormonal imbalance symptoms. Number one, gidira pagkalabuton. Hindi lang maintindihan kung manguyab sila, mainom sa ininit o kung mainom sang cold. Ginapamalhas pero ginalamigan. Ginalamigan pero ginapamalhas. Daw amo na bilang kalibaw, daw hindi sa mapahamtang kay hindi man sa kontento sa kun anong iya sinihimuon daw nagutom sa makaon sa way masagana magkaon. These are some of the complaints sa mga kababayanhan pero ma-minimize gali nato ina sa proper nutrition mabuligan gali Dok Leo ma-minimize ini ang mga discomfort ngini sa mga babae sa menopausal stage kag postmenopausal stage kun healthy living.
1: Correct, Sir Josiel. Kagti, alibawa, abi, kung panahon nga damo apat-apat, palakaon ka utan, arakid pa rin yung apat-apat. Or hindi man gani, especially sa panahon na naton, subong, Sir Josiel, ti maiwat ng apat-apat. Ti ara man suggestion naton sa ringa, sa ultimate trio. Pero sa mga kababayanan, especially kung balaan yung hindi healthy niya sa ringa lifestyle, syempre, hindi na naton na Sir Josiel mapabalik ang nagligad. Kapag uhon mo pa kung ano ang mga na-damage dito, kagdiri sa aton sa ringa lawas, biologically. Pero, bisan paano, Sir Josiel, meremedyuhan, mapahagan-hagan na ton, abi tilawin nyo, instead nga nag-inom ka mo sa nisang kung ano-ano nga ginainom nyo, pasulod nyo sa inyo sa nga lawas, mga makalamay, o kung ano dira, try nyo abi inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Instead, kay makabulig, Sir Josiel, kay may plant estrogen man siya eh. Nga nagabulig siya para sa ginatawag estrogen receptor sa inyo sa nga lawas, dira. Parang bisan paano, mapahagan-hagan niya itong mga symptoms nga kamo mismo gani hindi maka-intiende because of imbalances nga nag-involve sa inyo sa nga hormone.
0: So ang isoflavone, no, nga sa Santhon Plus Coffee Mix could also help pariho sang bulig sang apat-apat, Dok Leo, sa mga why pa nag-menopause sa mga kababayanhan, labi na isang kababayanhan, nga wala pa ga-menopause. And sa agud to nga ang transition, during pre-menopausal and post-menopausal, hindi sila mag-suffer sang too much sining simptoma nga ginpang inyo marit na ton bago lang gidoklayo.
1: Correct yun, Sir Josiel. Kati, paano ka bala maghanda sa pala abuton, ha? Dito pa mismo? Or samtang may time pa?
0: Hindi na ako no early warning device. Kon ang imo warning device ara na mismo sa place of construction. Early gani na dapat layo sunhan eh.
1: Kaga pero kung nambalon tagin gani Sir Josiel, intindihon tan lang ang warning device suppose kag huna-hunaon gid naton ang warning permanente mas timprano kag mas advance gid na siya.
0: Hindi pwede warning sa katapusan.
1: Te siguro masalingkan lang kung ara na siguro. Te ano mo na kay ara na na.
0: Kung hindi pag hinulsol pamalasolano na lang na yung kon ulihin.
1: Correct Sir Josiel. So dapat mangin responsable kami accountable kita sa aton tugadingon. Beside ang naton, Sir Josel, nga ikayang lawas sa aton man responsibilidad mo.
0: Oo.
1: Hindi naton ni mabasol sa iban ang mahimo naton pero aton gin pabayaan.
0: Pero sa mga babae bala, especially those approaching sa menopausal age, testingin nyo bala nga mag-maintain inom bala sa Santhon Plus Coffee Mix. So that niya ang transition period ninyo, hindi ka mo budlayan, hindi ka mo masami pagtawgon niya. Labi na gin kung may kabataan na kamubladok layo.
1: Mm-hmm.
0: Mambalo, niya panilagi niyo naman to ang... panilagi niyo naman si nanay niyo to nga Arab.
1: Mm-hmm.
0: Oo, siya taga Middle East na sa Subong, kaya Arab mo?
1: Mm-hmm.
0: Arabuton?
1: Pero may isa man na ka-senaryo, Sir Josels, panimalay.
0: Oo.
1: Tingala man sila kung maglinong ka.
0: Mm-hmm.
1: Tingala alaman na sila kung maglinong ang nanay. Pero ang tataya kabalo, may nabalaan kuya mo. Kabalo sa kanya naglinong eh. Kaya ginpainom niya, ginbakla niya, ginpainom sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Pero ang benepisyo iya sa Santhon Plus Coffee Mix, nga dako iya, kumpara nato na bisa apat-apat, sa mga lalaki, sa tiyon niya sang changes man sa lalaki. Abi niyo kung babae lang, may hambal, may menopause, lalaki may andropause man ah. Nag-amat-amat man degrade ang function sang ansikrisyon sa ato sa ninyo lawa sa lalaki. Sa inatawag na ito sa ninyo androgen. So, isa sa mga epekto man sa ninyo lalaki, hindi man tanan, ang pag-set-in bala sa inatawag na ito sa ninyo prostate problem bala.
1: Correct.
0: Kung mag-worst amo na tawag na ito nga prostate cancer. So, malikawan na ito ang pag-set-in sina. Makabulig, para malikawan ta, kung bastante kita sa supply sang isoflavone nga makuha na to nina sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel. Though ang prostate, Sir Josel, may hinay man ini ang yasa nga pagdamol o kung ng pagdako. Pero imaginable, nga sa inahinay, amat-amato niyo, Sir Josel, nga kada adlaw bala, hindi mayong emosyon nga pag-ihi. Ginakuga niya dito, karoon ng alagyan, tubo, ginagyan sinisang ihi nga ang problema, Sir Josel. Though mangihi ka na, nag-rush ka karoon sa toilet bowl or sa urinal, pero pag-abot dito, hindi man magwa. Tapos pagwa, Sir Josel, kasi ginhawa mo pa kapilit hasta nga maubos. Kagabi mo maubos, abi mo naubos na, parambal sang kilala ko siya, napitik-pitik, nauyog-uyog ko na, may arap pagali. Malikawan na to ni Sir Josel. Kung may mga ginakaon kita nga healthy, nga even sa coffee, galing ang ginainom na to, kasubong sang Santhon Plus Coffee Mix, banghod sa esen nga mga sangkap like soya bean, upod na din pila ka mga utanon kag mga prutas nga sustansyado, makabulig, Sir Josel, nga mahalungan ng prostate.
0: So that's it, ha? Kaon ka mo apat-apat, pero kung hindi ka mo kakaon ka apat-apat, para sa hormonal imbalance symptoms, ma-minimize na ton balang iya sining discomfort, inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Kagari, ha? Abinyo ti mahambal ka nga apat-apat malang na. Damo siya sa pwedeng bakal to sindahan. Pero dako galing mabulig sa apat-apat, Dok Leo. Anong may ara sa apat-apat that could help maintain sa ato sining eye health o kondisyon sa ato sining mata, Dok Leo?
1: At ini isa man sang source naton, Sir Josel, sini sang carotenoid makuha naton ini sa ginatawag apat-apat man nga gina-convert diri sa vitamin A. Nga ti nagabulig nga vitamin A para ma-maintain ang matinaw kag maathag naton sining panulukan. Nga kung gabi, wala, Sir Josel, why nagaburo na imo sa nga panulok, may night vision o night blindness kita, Sir Josel mo. Nga kung gabi, wala, ang iban sa nga pang hurikap na lang.
0: Ang iban sa nga, saan nagman ang mata sa iban, hambal nila niya daw, ginpanamkon ka sa daplak ba?
1: O kung sa bukaw.
0: Oo, sa bukaw.
1: O, pero may kilala ko yan, Sir Josel, nga... Atag mo panulok sa gabi, pero manghurikap gyapon siya. Why nilabot yas mata, ha? Healthy corneas, tear production. Isa man sang ginatawag beneficyo gali sa pagkaon sa apat-apat na maprotehiran ng aton sa ringa eye surface. Butang balon, Sir Josel, sa gagmay o kon sa apat sinikapanid nga dahon gani isang apat-apat, kada kaon gali naton sina kung makuha naton na ginatawag recommended daily consumption na sinakagsigisige kung may ara pa kontani, mabuligan nga makalikaw kita, Sir Josel, sa pagburon o kung temprano nga pagburon sa aton panulukan, temprano, Sir Josel, nga pagbatyag sa mga discomfort sa aton sininga mata. Tungod sa ginatawag carotenoid or beta-carotene, nga rin din gina-convert sa lawas naton sa vitamin A.
0: Amoy niya, abi naton tuod, ano man ang galutaw-lutaw na tubig sa talamnanan or hindi gani, ano man ang apat-apas niya kabudlay pa sila sa mga harvest to. Pero dako, galing mabulig niya. Labi na gid, saton man sini, I support, no? Amo na nga kung hindi ka mo kakaon sa apat-apat, ari naman ay, ginpapos na lang sa inyo sang Yes to Health Incorporated, ang source naton sang supplement to maintain good eyesight. Ara na sa soft gel capsule, Visionix Plus. Kompleto na may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, may siyasantin, Dok Layo.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya kung dirigan ni carotenoid na makuha na ton.
0: Mm.
1: Sa aton, sa ring Visionix Plus soft gel capsule, may carotenoid man. Pero, may upod pagid niya, Sir Josiel. Nga lutein, may siyasantin, kag may vitamin E pagid. Kag ining Visionix Plus soft gel capsule, hungod gid iya, Sir Josiel, na ginhimo ini para sa aton, sa ring eye health, eye support, and eye protection. Especially sa mga tao, Sir Josiel, nga tuman kalawig ang oras nga ginapertiniser nila sa pagatuban sa computer, sa ila laptop, desktop, or television. Kag lalo-lalo, Sir Josiel, sa ila sini nga mga gadget o kon mga touchscreen nga mga smartphone.
0: Mm. Ang isa pagid ka binipiso sa apat-apat, ari pagid ay, sa may mga low-grade inflammation. Yan naman naton siguro dapat pa-explicar kung anong botamon sa low-grade inflammation. Pero nga, kung mag-persist, magpadayon bala ang low-grade inflammation, Dok Leo, most likely anong resulta yung sinin, negative yung resulta sa lawas tahaw.
1: May ara, manabi Sir Josiel, sining kinatawag acute inflammation, ang pagbanog, kung masamaran kita, ma-injure kita, nga nag-aayaw man lang. Part of healing. Pero magambal kita nga low-grade inflammation, gina-refer sa niya, kung botang ba doon sa niya, mo manin kinatawag dato na chronic inflammation. Padayon sa inflammation sa sulod sa nga ton sa niya lawas. Long-term, low-grade inflammation is associated with conditions kasubong sang obesity. Agiman, budlay, Sir Josiel, magpa-slim o kung magpagamay, may labot na ang chronic inflammation. Type 2 diabetes, heart disease, arthritis, kagiban pagidsining mga problema o kung ginabatyag kondisyones baratian sa lawas. Sa pagtuon, may mga flavonoids at polyphenols nga dira sa apat-apat nga nagapakita nga may anti-inflammatory effect. Sa pirasinig ang mga pagtuon, Sir Josiel, nga butang balonsan eh, makontra niya ang ginatawag chronic inflammation tungod sa anti-inflammatory action niya.
0: Amoning, ang resulta sang chronic o kon low-grade inflammation, isa dariti obesity, no? Pagtambok, Dok Leo. Hindi lang normal nga pagtambok, kundi tambok-tambok kita na. Ang balka kilala ko to, amigo ko, sila niya, tani, ang tambok ngayon na sila niya, if we speak about inflammation, ang ginpahabok niya sa ubos-ubos tani sang tiyan ba?
1: Do pakot ko na ni Sir Josiel kung anong yasa rin yung problema siya na.
0: Kaya titood man, di nga nagatambok ang imutyan niya, sa ubos-ubos sa imutyan niya, gusto mo pagit patambokon, Dok Leo, nga huwag katambok.
1: Para Sir Josiel yung matumbok na ton, siguro dira negro parte, siguro sa ubos-ubos ang puso, kaya babaw-babaw sa tuhod.
0: Amo na yung hambal nila ang sintro sa kamaturan. Dako ang mabulig ya sa chronic inflammation. Apat-apat na ha, maiwat ini, pero kung makita nyo sa tsyenda, try ninyo nga bakla kag i-preparar. Now, sa ato naman nga skin condition, Dok Leo, damo kita may gina-apply sa ato sininyo skin. Lain ang gina-apply sa guya, lain ang gina-apply sa batiis, lain ang gina-apply sa aton sininga butkon. May ara pagid sang total sa lawas, lain pagid. Amo na kun kaysa nga ang seremonya sa hindi lang babae pati man lalaki, kadugay-dugay kung kaysa, Dok Leo, nya dali lang ara parang kusguya, ti may butkon pa, may lawas pa, may TL pa, Dok Leo, nga for the protection, for the nourishment sa ila sining skin. Pero pagkaon gali ka patapat, Dok Leo, naku bulig ya para mapanami ato sining skin condition.
1: Correct, Sir Josiel. Pero tagon lang naton, hindi man malain, Sir Josiel, nga gina-enhance naton ang aton sining beauty. Ang aton sining ginatawag pagkaambong o kung pagkatahong pinagi sa paghalong sa aton panit, Sir Josiel. Just be careful lang sa mga gina-apply naton, nga instead nga rin na una kita nga makapaayo, basta maka-damage pa. Amo nang aton sa nga halungan.
0: Siguraduhon ta lang nga gina-apply ta makabulig in makabulig paayo, hindi makabulig guba.
1: Correct, Sir Josiel. Like for example bala, may iba nga nag-apply sa kung ano nga mga creams or lotion sa ila sering guya, pag masilakan sang adlaw, nagaitom.
0: Nagakolorinot
1: or instead nga nagnami, nagatuman pagit gani ka dry. Samantala, Sir Josiel, nga kaon kasang apat-apat ang pagbaka maayo gani makuha nimo. Kaya nga man, dira na, nasa package ni Sir Josel, may beta-carotene, may vitamin C, may vitamin E, kag may mga antioxidant yung nagabulig support para sa collagen production. Para madasig sini magpali ang pilas o kung mga ginatawag irritation dira. Skin barrier function, maprotehiran batok sa oxidative damage sa silak sang adlaw, but specifically sa tuman sini nga silak sang adlaw, Sir Josel.
0: Oh, so money for the protection sa ato sining skin actually. Kape kag habon enough na plus sa oil.
1: Mm-hmm.
0: I mean tatlo ni ha. Para magdami ang ato sining skin condition actually, collagen kinang lanatanda para ma-detox aton lawas, para maglimpyo man ato sining skin texture, kinang lantada ang glutathione. Ara na sa Santon na gold coffee mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Amo ni bilang ginatawag mga gawi naton nga hindi naton basta-basta mabiyaan bala. Common, Sir Josel, sa mga Pilipino na madamo sining hindi basta-basta makabiya, so common ha, nga naandan ang pag-inom sa nisang kafe.
0: Mm. Kaya daw halos 80% ka Pinoy kuno kapangapi. So magpangapi ka mo, make the, sure to get the real value of your money. Nang may ara ka bala makuha sining nutrients, Santon Gold Coffee Mix. Now protection for the skin sa habon na na, Doc Leo. Do not after sang hamot gid nga habon.
1: Mm-hmm.
0: Please be ano tawag dato sa name, mangin mausisa kita sa detalye kung anong may ara sa ginapanghabon. Tapos sabi sang Santon na plus herbal soap, mm-hmm, kag clear skin herbal soap, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kung sa din may ara da sang nagamoisturize sa ato sa ninyo skin, pagkatapos mild lang ang iya sining scent, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati alam ba ang ato sa ninyo Santon plus herbal soap, may ara, Sir Josel, sang bayabas. May ara sa ginatawag papaya. May ara sang malunggay. Puro gid na sila, Sir Josel, paborable sa aton sa ninga panit.
0: Mm.
1: Ang iban gani, dumdumando gani sila sang una. Ang iban subong, ambot, I don't know kung may nagahimo pa sa ninga, nagabagnos gani, Sir Josel, sang dahon kapayas panit nila mo.
0: Para kung no, ang kalabanan sila ng may kibol, bla?
1: Mm-hmm.
0: Para magnipis. May kalyo, para magnipis.
1: Bagay tinipis, gani, humok gani kano karne. Kibol pa. Ang iban, Sir Josel, ang luto ng kapayas, ginamash nila. Pagkatapos ginahimo ng mash, or ginapal hit o ginapahid dira sa ila sa panit. Sila sa ringa butkon, sila sa ringa lawas. Samantala, subang Sir Josel, mas ginpahapos ni Yes to Health. Kay through sa paggamit sa isang Santon plus herbal soap, makuha na natin din ang mga binipiso, Sir Josel, sa mga sangkap mga ginapangabudlayan pa natin sa una proseso, Sir Josel. Kag may antibacterial property pa ini, mga samad-samad mo, pilas-pilas, katol-katol nga dugay magpalik, ay pabalik-balik, mabuligan sang Santon plus herbal soap. Pati body odor, gani Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagapangalis nga, wang imo sa nga lawas, imo sa nga ilok, kung ikaw sa nga balhason. Kapag amot naman sa aton sa nga guya, may ara man, Sir Josel, sang clear skin herbal soap. Aria, there is any ang glutathione, there is any ang kojic, especially sa mga ara bala, Sir Josel, panit nga may mga itom-itom o mga dark spots. Sa kombinasyon sa ning gluta kag kojic acid, nagabulig amat-amat pampaputi. Kaya tigin na recommend ganina mo ni Sir Josel, pero may nga kung gamitin nyo sa inyo sa nga guya, budlay man ang karoon, Sir Josel, kung guya lang magputi, tapos ang liog itom.
0: Sibra, gwa mo.
1: That's why kung gagamit ka mo sini sa inyo guya, updo nyo na lang inyo liog. Pati inyo sa nga botkon. Pero siguro, Sir Josel, magin hindi pagin ang ayan, no? Kung nalimbawa, ang guya itom, tapos liog lang puti. Ganit sa lamahon na lang, no?
0: Mampal sila, guros. Yan, nagbaliskad, guros niya, pag ubra si imo. Ang guya mo, aras niya sa liog. Ang liog, aras sa guya. And ang isa pag-idari ay, sa protection pag-idari sa panita, makaproteksyon sa saton sining panit, kiti somehow, nagaparelax pag-idari sa ato sining kaunuran. And then ang iya sining mga ingrediente could help protect our skin also. Hindi harsh ang iya sining ingredient and scent. Makaprotect pag-idari overall sa aton, kay hindi ka palapit ang mga insekto katulad sang lamok, kay basi kung may dengue, ina ang lamok or dengue carrying mosquito, maggamit ka mo sa Santon plus herbal oil.
1: Correct, Sir Josel. Actually, isa ni sa masiling naton, Sir Josel, nga tuman kahapos nga pamaagi nga sa paghaplas pa lang, kung sa pagbanyos pa lang, tuman ka dako nga benepisyo ang aton sa nang makuha. Imagina bala, sa dengue pa lang nga daan, kung maluwas ka sa dengue, tungkol di ka mapalapitan sa lamok, do ano bala yung nakadako sa ni Sir Josel nga pagpakamayo. Di pag-abot, Sir Josel, nga nagapamanyos ka ang purpose may para lang sa dengue, may ara yasang ginatawag mga sangkap nga nagabulig pa nami man sa aton sa ding skin condition.
0: Mm.
1: Like ang oleic acid, kag vitamin E nga ara sa moringa oil nga ginupod sina dira.
0: Oh.
1: Pagkatapos sa send pa lang adaan ang peppermint oil nga ra dira nagabulig paaktibo sa aton sa brain yung kinanglan kita mag-focus. Nagabulig man pa-relax sa aton sa ding panghuna-una kung kinanglan aton sa ding magpahuway. Kada mo sang benefit Sir Josel. Kag ang bintaha pagid sini kay indi siling para sang iban Sir Josel nga gusto mo lagi tani magpamanyos pero ara kas publiko.
0: Mm.
1: Do nagapangalang-alang kay basi mapanimahuan bala.
0: Gambal nga sino naman news da kun lonsay man lang bala sulti tiro ka mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nuosel niya may asawa, da naman news na siling niya. Tamalo, do, kyo nalanggit bla malam.
1: Pero ari, Sir Josel, mo humot ang yan siling asent kabisan sa opisina, sa eskwilahan. Hindi naman siling na maghulat ka pa sa balay nga para makapamanyos. Sir Josel, kung tuman ka nakakapoy, nagapalamoy po, nagapalamaol, nangimot sa nikalawasan, kundi dira mismo. Kung may dala ka, pwede mo na magamit.
0: Okay, balikan na mo ni Dok Leo ang apat-apat kung paano magpreparar. Pero before that, actually, yung napanglawag na mo ni mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. And good news, aprobado na sang Food and Drug Administration and Department of Health ang operations sang Yes to Health Laboratories. So, may permit na ina and pwede na siya makatool, makaubara na siya. Pati mga, tuloy ko ng balon na rin, pati antibiotics, may gamit na to produce na ginapatul mo sa laboratory, very, very sensitive ang operations. Pero ang tanan ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated, arat na ubrahon tanan sa Yes to Health Laboratories, arat na sa Cavite. And ang mga produkto ngayon ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, ang tatlo ka variants ang kapeta ha, ang hot cake, subong Santhon Gold Coffee Mix, kag Santhon Plus Coffee Mix, followed by Premium D3 Coffee Mix. Kalakip man ang Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pagkatapos ang Pain Reliever, tang assist the pain. Kag ang Santhon Plus Gold Herbal Tea. Initanan mga quality products sa Yes Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal. Una, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga Santhon Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Kag ini nga mga produkto ta, available ini sa Mercury Drugstore siyempre. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even pwede ka mo maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede dira. And then, sa Bacolod City actually, may store ang Yes to Health Incorporated. Ang store na ito located sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in France, sa Marayo Bank. Kompleto na da ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Libre pa ang konsultasyon da. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper atubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon na gyan, may consultant kita dira ha. Kag kadto lang kamo dira. Umpisa mga 9 o'clock in the morning bukas na ato sining clinic. Kun wala sang clinic, wala sang Yes to Health store, wala sang branch sang mga pharmacy gin panglawag ta. Sa suki nyo mga butika, dira kamo kadto na para magbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Siguraduhan ninyo nga may tatak Yes to Health. Okay? Now, dere kita. Tapuso na mo ni Dok Leo kay pamangkot ang iban kon paano kuno magpreparar Dok Leo kuno sang apat-apat. Ano gid man ang pwede kag manami nga himuon sa apat-apat para makaunta nga ma-maximize naton tong mga nutrients nga makuha naton Dok Leo.
1: Amo ni Sir Josel, kay importante ang papel bala sa ginatawag husto sa ning preparation. Kay hindi bala mahulog nga nagakaon lang kita Sir Josel sang utanon nga wa man halos ang sustansya na gali. Sa aton sa ning lawas. Hindi lamang sa apat-apat ha, pero sa nagapamangkot kung paano Sir Josel i-prepare, sigurado kung may apat-apat pagro na sa ila sa ning lugar no. Preparation method ang pinakamanami best for retaining nutrients aton lang Sir Josel lapuhan kadali. Amo lang gid na. O, ano ba? Pabukal kita sinisang tubig. Siyempre ha, na sigurado na nga natinloan na nato ng apat-apat eh.
0: Mm-hmm.
1: Na kuha na nato, nahugasan na nato na maayo. Tapos mabukal kita sa isang tubi, ibutang sini ang ginatawag dahon sang apat-apat. Mga isa lang ka minuto, Sir Josil.
0: Aho.
1: Pagkatapos, haunon dayon naton. Prepara na nga lang kita sa isang tubig nga cold or tubig nga may ice.
0: Mm-hmm.
1: Ibutang na tondra para ma-stop Sir Josil ang cooking or ang sige nga pagkalata sang dahon para ma-retain naton sa mga heat sensitive vitamins sa subon sa ni Sir Josil sang vitamin C samantalang ginapahumok lang naton sa hustuhan ang iya sa nga dahon.
0: Pwede gali ini Dok Leo nga daw himuon mo dahon sa kamuti nga sakutan mo na sa kamatis kag sibuyas bumbay.
1: Pwede gyud Sir Josil?
0: Pitik-pitikan mo lang gamay nga asin.
1: Mm-hmm.
0: If you like, hindi nyo pagpatamaan ha. If you like, daw ahambal nila daw kinilaw nga ugbos or talbos ang kamote.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, iniya apat-apat.
1: Ariya apat-apat, pwede mo man himuon nga amo sina, like sa kamote, pwede mo man kaunon siya nga puro langgit.
0: Actually, kaagi ko ni kaunia, ginsakot namon sa tambo, Dok Leo.
1: Sa manumduman ko, Sir Josil, sa mga kaon sa apat-apat, sa munggo.
0: Mm-hmm.
1: Ginlakot.
0: Instead of dahon or talbos ang kamote, apat-apat ang ilakot.
1: Correct.
0: Okay. May ara inisang matawag na ito, nabi. Recommended na may kadamuon nga makonsumo na ito, nabi. Kung may ara, ginmandok layo.
1: Pwede makakaon, Sir Josil, sang tumtob isa sa nikatasa nga luto.
0: Ati damo na naandok leyo.
1: Luto kwan o.
0: Oo. Up to one cup. One cup.
1: Nga luto sini. Ang gin kwan mo to Blaser Josil, ang gin blanch mo to for 1 minute.
0: Mm-hmm.
1: Isa katasa sa do pwede makakaon. Kag pwede actually no, magkaon sini. Hindi man gin siling Sir Josil nga adlaw-adlaw kagin magkaon as per recommended da.
0: Oo.
1: Pwede ka lang makakaon gani 2 to 4 times a week.
0: Mm-hmm.
1: Sa sini nga patapat kati kargado sa sustansya Sir Josil man no. I mean kadamo sa sustansya. Sini, okay na, bisan na kaduha o kung kaapat ka sini magkaon sa isa ka simana.
0: Ang wise ni every other day.
1: Pwede.
0: Kaon ka subong, buwas hindi. Mm-hmm. Sa sunod niya buwas kaon, kasunod pagid niya buwas hindi. Na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Alternate.
1: Oh, hindi lang naton pag siling na balblan, Sir Josil, nagligad din naton pag tingbon, ha? Nga good for 1 week, isa lang kakaunan, bla?
0: Mm-hmm. Isa ka halaunan, tawag nila, bla? Mm-hmm. Isa ka pag-blanch mo, isa gawa ka gantang hambal, tingbon ko ni subong, sunod si mana, hindi na ako magkaon, ha?
1: At talikon pwede lang tani, Sir Josil, tama tani kahapos mo.
0: Mm-hmm.
1: No, kati damo, pa siguro maubrata nga iban nga lubrahon siguro kon natingob ta nang isa ta ka lubrahon good for 1 week siguro eh. Pero amo gani nang rason nga nagarecommend gani kita nga sa pag-inom nyo sa Santhon Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C regular o kon ugalion nato nang pag-inom.
0: Mm.
1: Kun pwede man lang galing pang isa ka semana, imnan nyo na lang kada Domingo na lang kamo inom. Tingbon nyo na lang tanan nga capsules dira kada Domingo na lang kundi 1 week way na kamo imnon.
0: Tigaling kita daway man kita gin bata Dok Leo gadagyang nakita dayon sa bukid.
1: Correct Sir Josil. Dasa gina-recommend na ton, ugalion ninyo ang pag-inom.
0: Sige-sige.
1: Adlaw-adlaw nga pag-inom. Kaya pag-abot sa naturopathic medicine, ang ginagmay na ton nga gawi, pero maayo, tuman ka na kong impact, Sir Josil, sa ton sa ningalawas, kung sige-sige.
0: Oo. Oh. Amo nang hambal nila nga, may halambalanon sa Tagalog, daig ng masipag ang, ano ni, matyaga.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na sa'yo, mapisan ka bala, dapat pisanan mo gid kag panumdumon mas always ngang imo sini ginaproteksyonan kag ang nakataya da lawas mo kag kabuhi mo.
1: Correct Sir Josil ano? Pero kun diri ba masipag sa bagay ang kalabanan Sir Josil sang masipag matyaga gid na mo. Kag may tiyaga gid mo nang balbla nila kun may ano kuno kun may tiyaga may ambal sa kilala ko siya kung may tiyaga, te, may sudan eh.
0: Lain subong.
1: Mm-hmm.
0: Pag may tiyaga, kung may subdivision. Ako nang bago eh. Actually, sa nagkapinamang court again, nga patapat makabulig man for the protection of our eyes. Kaya ti may ara na siya sa nutrients nga makonsumo sa ato sa nga mata. Ang manami na ito niya kondisyon, dala abikon panakaon kita sa apat-apat. Actually, kung kaysa siguro ba si talagsa na laman gid kita gani magamit guro sang turbo dietary supplement for men Dok Leo kon pala kaon ikaw sa masusansya nga pagkaon pareho sang apat-apata.
1: Actually Sir Josil ano pagabot iya sa sexual health sang isa ka tao.
0: Mm-hmm.
1: Tuman kadako ang papel sini sa mga bitamina kag minerals. para nga mapabilin ako na maintain ang pagkaaktibo baladira Sir Josel. Tungod nga nagabulig ini sala panamin sa aton blood circulation, gabulig halong sa aton sa ning kaugatan nga may labot Sir Josel ano sa manami sa ning performance.
0: Mm.
1: Kag ti ang pwersa bala. Ati kinang lang tagin mo pag abot siya na dira. Ga-exercise kita, kinang lang kita may pwersa. Nga ubra kita, kinang lang kita may pwersa. Ti kung pag abot siya Sir Josel, sexual activity, kinang lang taman niya po ng pwersa.
0: No.
1: Pero galing lang, ang iban sa ni tungod sa bisyo, tungod sa kakulang sa nutrisyon Sir Josel, nagka-affectuhan na sila. Dari sini nagasulod iya ang aton sa nga turbo dietary food supplement.
0: Mm.
1: Kaya nagabulig siya nourish sa aton sa specifically reproductive system. Munib lang hambal na ton nga kung ka pamali planning ka mo, tindi anay ka mo sa mag-inom sang turbo eh. Pero kung mapadamo ka mo, di makabulig yung turbo.
0: Mm. So one capsule man lang actually, 30 minutes before ang loving-loving, that's the recommended nga tempo sa pag-inom ninyo. And could help you up to mga 72 hours. That's equivalent to 3 days.
1: Mm-hmm.
0: So isa, duha ka best magamit isa kasimana. Galing kiti, gamiton mo sa isa kasimana, kaduha ikaw mag-inom, amo nang hambal nila, kaisa ka malang takdan siling niya sa ngarado, tianhon mo abi ang isa.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini if needed. Kung kinanglano ninyo, pero kung hambal nila, ti permi kay mo ya pala arado, ati twice a week ka dako na nga bulig sa imo sana Doc Leo.
1: Correct Sir Josel no. Kay ti hambalon ta nagiman na. Isa man na sang kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kasubong bala Sir Josel ko nagakaon kita isa sa pundasyon sang aton sa nga healthy lifestyle.
0: Oh.
1: Ang healthy nga sexual activity Sir Josel may benepisyo man sa aton sa nga ikaayong lawas.
0: Okay, kabay pa sa mga tagpalamatita nakahatag. Kami naman ni Doc Leo sa inyo sa mga mapuslanon niya mga health tips and information. Edaw lang alangon kami ni Doc Leo sa tiyempo ho. Nawili kita ka discuss partiya sa apat-apat. Sa mga kabataan da, basi may makitaan ka mga bagay-bagay. Be inquisitive and dapat mangin curious ka mo para hibaluon kung ano ang iya sininga value sa ato sini ikayong lawas. Kay kung kay balo lang gali kita sini magpreparar, damo gali sa mga bagay, tanom nga masumalang ta sa ugsaran ta kag palibot ta nga makabulig gali para sa aton ikayong lawas. Lastly, kuanta lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Hindi man ko sigurado Sir Josel kung tuod ning chat diri sa ato, no? Sinya, Doc, ang turbo do apat-apat man ba? Kay maka-apat ako.
0: Maka-apat sa isa lang kasi. So, no, kung base kon maka-apat lang sa isa ka bulan.
1: Hindi ko sigurado, Sir Josel. Basta mo nang yambal niya rin, no? Abi, follow-up ang imo sa nga chat. Pero,
0: kadang... Congratulations!
1: Kung maka-apat sa isa, Sir Josel. Kaya ano, no? Maka-apat ka sulit,
0: Sa at least kunuway na sa nag-decimal point, Doc Leo.
1: At least na lang.
0: Hindi mga tag 3.5.
1: ano na, Sir Josel? Tambing kung sasulduhan na iba?
0: Hambal din natin. Balikon ko lang santo nga. Huwag tapos
1: na. Okay, sa aton, sa mga tagpo na mati, ginagmay man lang kakulangan ang ginhalinan sa dalagko ng balatian. Gani, ginagmay man nga dugang sa pagpakamaayo sa lawas kasubon sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, padayon sa nga madugangan ang ginagmay ang kinanglanon sa lawas para hindi kita sa nga magkanto kung magkanto sa dalagko sa nga mga perwisyo kung mag-abot ng balatian tungod sa aton ginagmay nga kapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan maying hapon.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Top-top sa masunod naman ang edisyon sa ato sa ring pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gud ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid

0: the pain. Resita, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes y Medya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
5: Padayat na kubuhas ah.
1: XFM.
6: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundowne Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Sundowne Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundowne Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Sundowne Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Vision X Plus Soft Gel.
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
14: Premium D3, your premium partner in health.

0: walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Late na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM, it's now 2:07 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
0: tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakalam? Kaalaman!
3: Balanyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa kinawala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan. Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat, kiss ah, ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Ultra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X rated. X rated.

Good afternoon mga ketropa. Welcome na naman sa Friday edition sa programang X-Rated with ketropang Bea. Mayong hapon na sa mga ketropa na naton nga nagapatulog-tulog. Hindi na lang kamuanay magtulog. Please lang. Please. O, diba? Hindi ka manay magtulog. Update nyo ko di, until 3 o'clock lang kita, mga kitropa, subong hapon. Gani ko may era ka mo dira sa mga mensahe, mga greetings, kagpa shoutouts. Padihog lang isen sa amon sining text line sa 0950-975-6970. Pwede man ka mo makakomment sa amon sining Facebook Live. Pakita lang ang XFM Iloilo 100.7. Si gusto nyo man nga mangin private, pagin ang inyong messages. Pwede nyo man masend sa amon sining Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Mayong hapon gina sa mga katropa na naton nga nakatutok, nagapamati, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo sa FM band kami, mga katropa, ha? Kasi bala karon mamangkot na naman kamo. Ayaw, ma'am, ayawan kami di ka pinangita, kundi in kamo. Actually, mga katropa, sa FM band nyo kami makita, okay? Para bala nga Clarex kita, ha? Siguro ba yaw akong pinangita? Ay, di nang XFM, ha? So, 100.7 XFM Iloilo, mga katropa, sa FM band kami, ha? O, dali na, update nyo na si Katropang Bea this Friday edition sa programa nga X-Rated. Arima, ano naman ta? Labugayon ta na naman niya. Labugayon ta na naman ang inyong kapunanon. Kapal daw ginlabugay, man subong ang inagyan sang ulan, di ba? Kamusta ka mo da sa inyong mga lugar, mga katropa peeps? Nagaulan-ulan man baladira? Nabasa ka mo sang ulan? Kung kisa, daw ka nami man magsulay sa ulan? Kung kisa nami man magpabasa sa ulan? Pero kalain galis ang iyang epekto, no? Ganyan ko na ako sa inyo as much as possible. Kung nagainulan, hindi gid magwa sa panimalay. Bao, subong galin nga rainy season, mga katropa. Uso na naman ang dengue. Bao, mo ginang ginahambal nga. Kung may mga kabataan ka mo, no, sa school, bao, ambot na lang gid. Banyusin nyo gid sa mga insect repellent, mga katropa. Parang nga, hindi pa sila dali-dali makagat sang lamok, di ba? Mayong hapon sa mga ginikanan dira, ha, nga nagabantay gid sang ilang mga kabataan sa school. Oy, isang clap-clap sa inyo dyan. Kung kisabalan no daw kabudlay, i-balance ang pagiging iloy kag amay, no, pag ang imo nga trabaho tapos ang imo nga kaugalingon, kung kisa malipatan mo na, di ba? Pero amo gid man aguro kun ano ka na, kun isa ka na kaginikanan. Di mas ginauna mo gid ya, gina-priority mo gid ang imo nga mga kabataan, di ba? Hindi mo na maintindihan unless kun ginikanan ka na, di ba? O, dali na mga katropla. Ano naman hambay mga katropla? Nag-ano na, nag-lalakwid ng dila ko. Feeling ko, gapangayon ang dila ko sang pahuway. Oh. Sige lang, kay pila na lang ko oras, ma-rest day na naman kita. O, comment na ka mo mga katropa. And please, pwede ka paangga subong hapon. Please do share our Facebook Live, mga katropa, para mas madamo pagit kita sang malabutan, madamo sang mga comments sa aton sining Facebook Live. Kag of course, no, madamo pagit kita sang may matamyaw man ang inyo dira nga mga loved ones, no, basi gusto niyo tamyawon nga ara sila bala sa abroad, no, ang inyo da nga mga ay mga palalabs niyo. Pwede niyo gid na mag-greet rin, no, sa programa nga X-Rated. Number one sa aton sining comment section, si Sir Alvin Catedral. Good afternoon, Ma'am Bea. Ma'am, gapamati kami diya sa Pasaforte Building sa BT Agri Cereal Incorporated. Sa diin ni siya, Sir Alvin. Taga diin ni Sir Alvin, gani. O, di ba? Wala na ako kabalo, Sir Alvin. Ikaw na lang na bahala. Good afternoon also to Sir Gemar Vargas Airoso, ang technician sa BYD. Ay, basi kung gusto nyo nga may mga guba sa lakyan. Refer nyo lang kay ano. Ay, i-refer ta na lang kamo kay Sir Gemar, ang sagad-sagad nga technician. Also, good afternoon to Sir Reynaldo Abeto, Katropang Bea. Good afternoon also to all staff of XFM Iloilo 100.7. O, di ba? Good afternoon, madasi mo, Sir Reynaldo Abeto. Mga pangmalakasan natin ng mga katropa listeners and solid supporters.
Mayong hapon man sa aton sini nga mga XFM Taxi Patrollers. Kamusta ang inyo paglibot-libot sa syudad sang Iloilo? So, mga pasado, alauna, no, mga katropa, manog alas dos kayo subong hapon, nagtupa ang mamunog na ulan, pero dasig lang man siya. Pero so far, no, subong, ang tiyempo na rin sa Iloilo City, nagaguom-guom, wala sang init. Siyempre, kung nagaguom, siyempre wala gid man init, di ba? Do feeling ko dumatupa na naman ang ulan. May sign siya nga dumatupa ang ulan since nga duga itom-itom na naman ang galom. O, te, hindi na naman kamo makapanglaba this afternoon, di ba? O, kung ako sa inyo mamati, na lang kamo di sa X-rated. Okay, subong hapon, mga ketropa, buksan ta na naman. Ay, excited. Nagid ko yung magbukas ng story natin this afternoon. Ano na naman yun ni Ayhan nga story ang ginpadala sa aton? Base ano na naman ni siya, kakaiba na naman ni siya. Mayong hapon man galing sa mga vendors dato nira sa nagkalainlain yung public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ay, good afternoon na sa mga katropa da naton nga nagapanyaga pa lang kay late na sila nagdigamo. O, te, anong sudan? Tada subong hapon. Sabi pa nga nami, kag healthy ang inyo ginakaon, mga katropa, ha? Basikon na puro kamo da everyday baboy, kamo nga baboy. Bo, ambot na lang gid sa inyo ang inyo nga mga blood pressure da. Ang inyo nga mga creatinine. Uway kamo kabalo, mga ketropa, nga gina-advise na isang doktor nga kung taas ang imo nga creatinine level, bawal ka sa mga red meat. So chicken ka lang kag isda nga hindi madugo. Hindi sa gali, mga ketropa, subong ko lang na realize nga kabudlay man gali kung nagadinugo, no? Diba, katropang January, budlay gid man. Budlay gid man ko nagadinugo kis ahaw. Or budlay gid man ko madugo. Anong mahambal mo? Huo na lang. Huo na lang gid yung mahambal niya, mga katropa. Wala na gid siya sang iban nga may makoment. Okay, sige, batonon ta na. Good afternoon kay Sir Renante Hitchanova. Good afternoon gida sa imo, sir. Kasalamat gida sa pag-monitor diri sa XFM Iloilo. Oy, Sir Alvin, di na to si Ma'am Danilin. Tawgi siya bala kay ambot na lang gid. Ah, late na naman siya, yaya. Sino noy J? Balaan ko nagainom na naman to siguro. Oy, ang mga taga-Ahoy da, mga taga-Leon, mga taga-Uton, di na kamo. Ari na ko di, naga-live na ko di. Mga katropa, dali na-update nyo na ko ha. Until 3 o'clock lang daan kita. Kadasig lang ganyan sang oras. Lubag, ulang ko di gani nagwakal. Dugay-dugay, manong commercial break na ta. Messages, ha? Again, hindi maghuya-huya nga mag-comment sa aton sining Facebook Live. No, mga katropa, pakitaan nyo lang ang XFM Iloilo 100.7. Kung gusto nyo naman nga mangin private ang inyong messages, isend lang sa aton sining text line kung may ara ka mo sa mga load, ha? Sa 0950-975-6970. Mayong hapon man dira sa mga katropa naton nga nagapamasahe, nagapamanicure, nagapapedicure, no? Mayo lang niya ang mga ano ino, nagarelax-relax kag nagabawi sa ila, sir. Okay, kinanglan taman nga ang gaon ang kaugalingon ta, mga katropa, di bala? After nga magtrabaho kita, after nga i-provide naton ang wants kag needs sa aton nga family, no, di ba? Deserve man naton nga mag ano ang ialagaan ang aton kaugalingon. Kasi kung kisa bala, lipatan nyo na ang inyong nga kaugalingon da. Nga basi nakalimtan nyo na, basi mga dugay-dugay, hambal na lang banan nyo, ay bayaan ko na lang ni, nag-loss siyang na siya. Oh, di ba? Ambot na lang gid sa inyo, mga katropa. Good afternoon also to Maron Pinuela. Oy, hambal niya last time. Hambal niya, wala mo ko gin-shout out. Sorry lang eh, kaya wala ko tayo nakita. Ari na, shout out kay Maron Pinuela kasi tanan nga mga taga Munpon, Barotac, Nuevo. Te, basi masunggod ka na naman. Diriya nga daan, tanan di nga naga-kome, naga-lantaw, no? Gin-shout out, tagi na, parang nga wala sang sunggod-sunggod nga mataba. Kamusta? Kamusta ang inyong kahaponanon, mga katropa peeps? Kamusta ang inyong tulog sa mga nagapatulog na sang ilang mga junakis na, ha? Basi karon magbulugtaw ang inyong mga junakis sa kagahod doon sa inyong radyo.
Shout out na gani Maron Pinuela. Bot na lang yun sa imo. Ah, shout out man na gali kay ano ah sa imo nga friend nga si Louie. Oh, kay Louie dag mayong hapon lang kag sa kay Joy Joy kag sa ilang nga Junakias. Good afternoon also gali ah kay Yvonne, kay Yvonne si Banta, kay Remark Gelor na ang akon nga mga co-workers before no sa nga arap ako sa BPO industry. Way kamo kabalong mga katropa nga antes ako. Halin ako sa media from Roja City tapos nag BPO ako and then ari na naman ako diri subong sa XFM. Diba? Doon ka namin lang ganyan sa una. Gusto ko gid nga ma-assign ko diri sa Iloilo. Diari na, amuna ni siguro ang time, ang perfect time. So, diri na ko subong sa XFM. Pag ang perfect time, gid man mag-abot mga katropa, daw ulan lang na siya nga nagbubo. Grabe nga blessing, no? Kamusta naman ang mga katropa naton da na nagahilay-hilay, mga naka-leave sa trabaho. Kamusta gali ha sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today? Happy, happy birthday! Hoy, te, wala gita da. O, sa mga nagkakaon da sang lumpia, namit magkaon siyang hi, katropang John Ray. O, basi sino da may mga birthdays? Nga basi gusto magpadala di sa station? Ano lang kami di sa, ano, sa Haro? O, sa mga katropa da naton, yung nagatongga-tongga na, sige, deserve nyo na kay birthday nyo. As long as wala maoy, okay lang na siya. Ha, kung mag-ininom ka mo yan, nagaminaoy ka mo. Diba usually, no, mga katropa, sa mga fiesta na bala, kung may mga maoy-maoy, kung magsugod ang padisco, kahambal, sikap, ang skonsin, o di karoon ang magamo, siya ang mabayad sa sound system. O, agyan nyo man sa barangay nyo. Arab lang namin inami ang saot mo, tapos gulpi lang pauntaton ang disco. Ay, doon nabitin ka man sa sayaw mo, no? Ay, ang bot na lang gidya. Amugin na sa mga, ano, sa mga kabaranggaya, no? Maski na rin gani sa, ano, sa city, no? Nagakatabo man na actually mga katropa. Good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Pa-shout out sa tanan nga pariente ni Dr. Razel Ann Abeto. Samtang nag-await sang in-turn, nagpamati ka mo sa X-Rated with katropang membe. Okay, good afternoon, gida. Thank you, gid, Sir Reynaldo Abeto. Okay, sa tanan na galing nga mga nagpa-check up, ha? So kuniin man ka mo yung mga clinics, mayong hapon, as long as nagpamati ka mo, diri sa 100.7 XFM Iloilo. Oy. Good afternoon lang da gali sa Jelan Pharmacy. Dira sa may San Miguel, may hapon gin sa inyo tanan-tanan ha. Dira sa may Gabales Store. Oy, dira sa Gabales Store sa Sinamay Alimutsan. Dira sa may Dakedo Store sa San Carlos Anilao. Also to Sikido Store sa Avenido Store. May hapon gin sa inyo tanan-tanan mga kitro. O, sige na mga katropa, hindi na maguya-huya again. Ha. Once again, please do share our Facebook Live para nga rati damo pag ina maka-comment. Sa mga nagahuya-huya, da nga mag-comment. O, hindi na kamo maguya-huya, please. O, diba? Dapat sa bunga panahon niya, wala na yung usong huya ya. Importante, buhi. Oras na rin sa XFM mga katropa, it's now 23 minutes after 2 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangon mayara iniisang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost iniisang atin immune system, naghatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanagement sang aton sining nga blood pressure. Manami iniha, mga katropa, sa mga may diabetes, kaya mayara iniisang ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsarang ginin nyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit galiya sa mga leading outlets nationwide. Katulang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy.
Oh, base sa karon na mga katropa, kun mag mabuksan na naton ang aton nga story this afternoon, base may ara kamo dira karon sa mga advices sa aton sining letter sender. Well, hindi gid maghuya-huya no nga mag-comment sa aton sining Facebook live. Kun pwede gid liwat ninyo no, ma-send sa amon sining text line 0950-975-6970. Sa mga naga-grocery da, sa mga naga-lagaw-lagaw da, sa mga naga-date-date, oy, sana all. Halong gid ha, halong gid kay as always, ang ginahambal ta ang kalibutan, Mariit. Good afternoon kay Paterno si Thor Peclibar III. Good afternoon, Bea, shout out lang kay Doc Pathores and Paclibar sa YDC Dental Clinic sa St. Elizabeth Building, Valeria Street, Iloilo City. Oy, sa mga taga YDC Dental Clinic, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Dira kay Doc Pathores and Paclibar, kag of course sa iyang mga patient this afternoon. Good afternoon man kay Mike Prabanardo. Also to hamal ni Sir Reynaldo Abeto. Ma'am Bea, pa shout out mga relatives ko sa Dungulaan, Anilaw, Matutino and Apurada family. Uy, tuod ka Sir Sir Reynaldo, may mga relatives ka da galit. Lapitanay lang na bala kami. Actually, ang San Carlos is ano lang gid siya, ingod na lang gid nga barangay ang Dungulaan. Kakilala ko na ang mga Matutino and Apurada. Diyan na da sila dampis sa may ano, sa pahadto bala sa baybay na ng mga Matutino. Tapos dira sa may Bangga Kagaan, da bala? Mga Apurada. Oh. Ay, Ma'am Hermite, good afternoon, Ma'am Hermite. Ha? Madamagit nga salamat sa inyo pag-monitor no? Sa programang X-Rated with Katropang Bay. It's now 26 minutes after 2 o'clock in the afternoon. This time, mga katropa, mag-pause kita na for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, aton na po nga pag-abuksan ang aton story this afternoon. 2:26, kagpadayon kamo nga nagapamati sa programa nga X-Rated.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin rang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable Bicol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Rated. X. Rated.
1: Welcome back mga katropa sa programang X-Rated with Katropang Bea. Hoy, before anything else, before kita magbasa sa ating letter this afternoon, shout out lang nagali kay Idol AJ Bordon. Good afternoon man, pa-shout out Ma'am Bea kay SM, katropang Sir Josel, Sir John Zin, and Ma'am Era. God bless you all. Hambali Sir Reynaldo Abeto. Thank you so much, Sir Reynaldo. Kagaya Sir Jet Hibaga. Good afternoon, Ma'am Bea. Shout out lang sa Amondi from Barangay Bayang Ahoy. Shout out man kay Ma'am AJ Bordon. Ay, ibagi de ya ya ya. Kay Ambali Sir Reynaldo Abeto. Katropa Ma'am Bea, may relatives ako dira sa San Carlos. Lapit sa basketball court. Ngahimo sang ice cream. Ay, si Lola Pasit. Si Lola Pasit na siya. Actually, ang iya na nga bana si Lolo Jesse. Pero sumakabilang buhay na siya, no? Pero mga mabuot, gid man na sila Sir, ano, Sir Reynaldo. Mayo kay kilala, hay gali ka mo. And also to Sir Khalid Martin. Sir, si DJ Khalid from Isabela. Ay, good afternoon, Sir DJ Martin from Isabela. Good afternoon man kay Tito Ian Lightsman. Shout out from Marineros Pro Audio. Ay, sa mga taga Marineros Pro Audio, mga sirs, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Hambal ni Sir Khalid. Shout out ma'am from Burgos, Isabela. Sa mga taga Burgos, John. Sa mga suki natin, John. Sa mga nagapahimo da sa mga ilang floaters, sound floaters, sa ilang sound ID. Diba? Mayang hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kasi madamo gid nga salamat mga bossing sa inyo nga pagsalig. O, diba? Sir Jet Hibaga, anong ginagawa natin dyan, Sir Jet Hibaga? Masi ko nagaduyan-duyan ka naman daw. Wala daya ulan sa inyo, Sir Jet, ya? Yeah? Nami pala na ang lugar nila, Sir Jet, kay lapit sila sa dagat. Kung mag-ano siya, kung na-stress na siya, pwede siya makasinggit sang im, pwede siya makapautwa sang iyang stress sa dagat. O, diba? Amo lang gina ang advantage, abi. Pag sa, ano ka mo, pag sa bye-bye, kamo dapat naga-tiner, no? No, kanami lang. Tapos, nagaangot ka sang duyan mo da sa pihak kag piyak nga lubi. Oh, kanami turn sang hangin. Preskang preska ba, no? Sana all preska, eh. Balaan ko si Sir Jet. Mahilig man na siya sa mga preska. Oras natin dari sa XFM mga katropa, it's now 2:39 in the afternoon and this time, ato na nga pag-abuksan ang aton nga story this afternoon. Good afternoon, katropang Bea. My name is Clea, 26 years old, taga-Uton. Gusto ko lang i-share ang akon X-rated story subong nga hapon. Year 2015, nag-eskwela ako sa isa ka university diri sa Iloilo City. Wala sang Migo, wala sang ka-Fling o kon ka-MU. As in, school kag boarding house lang ang akon nga daily routine. By the way, andes ako mag-tungtong sa college. Nakaagi man gali ako Migo sang high school ah. Kaso lang, nagbulaganay kami. Tawga na lang siya kay Chris, katropang Bea. Sang high school kami, daw linabutaw lang amigo-migo bala. Daw hindi ako seryoso. Amo man na siguro nga ang rason nga nagbulaganay kami nga duha. Fast forward, 2016, second year college na ko. Iwat nga nagpabatsyag sa akon si Chris. Masami abi ako nga nag-post sa Facebook. Siguro daw na-notice yung may something na nagbago sa ako. Nag-start siya liwat, react sa post ko. Pagsang ulihi, wala iya na ginapunggan. Nag-chat siya sa ako. Kambalya, uy, kamusta, Kli? Nag-guwapa ka na gid ba? Siyempre, katropang Bea, ako, wala man ko na mag-o sa mga diskarte sang lalaki. Ginpasakayan ko man siya ah. Asta nga nagdugay sang pila ka bulan nga halos daw adlaw-adlaw kami naga-chat kag naga-video call. Nangaloy actually what sa akon. Ginpasugtan ko man siya, total may nakaraan man kami nga duwa. Katropang Bea, may classmate abi ako sa college, nga halos adlaw-adlaw siya ang upod ko. Babaye na siya actually. Sa iya ko ginasugid ang tanan nga nagakatabo sa life. Actually, sa tuod lang, daw mag-utod, nagid kami ya. Every weekend, gaupod ko puli sa balay nila. And then fast forward, wala kami klase sa to, kay nagainulan. Nag-chat sa akon si Chris nga mapa-city siya kuno. Actually, dari man siya nag-eskwela, pero adlaw-adlaw, nagapuli-puli lang siya katropang Bea sa ila. So nagkita ay kami ni ex, daw wala lang, normal lang ang tanan. Daw pareho sa dati, pero ang kinalain lang, kay daw naging sweet siya kag seloso pag-abot sa ako. Nag-abot ang weekend katropang Bea. Naglisensya ako sa iya na maupod ako sa balay sa classmate ko. Nagpasugot man siya, pero hambalya sa akon, maupod man siya kuno sa akon. Tiginambalan ko ang classmate ko if okay lang ang maupod si Chris sa balay nila, kag dito kami matulog. Nag-okay man ang classmate ko pag lisensya niya kay mama niya. Fast forward, ara na kami sa balay sa classmate ko. Open kami to bala katropang Bea sa balay sa classmate ko. Pag-abot sa gabi, syempre, hulid kami tulog. Dito sa kwarto sang classmate ko. Mabuot man siya samtang nagakatulog katropang Bea, pero nagapamukaw lang siya kung magtindog si Junior. Katropang Bea, nabunyagan ginaman ang kwarto sang classmate ko. Uy, uy, uy, uy. Feeling ko, prepared good siya nga magbembang kami kay may dalagi siya nga raincoat ni Junior. Nakatatlo man kami sa isa kagabi. Aoy, sana all. Parang feeling ba lang ah, kulang ka sa tulog pero bastante ka sa uyok. Abaw, fast forward. Ari na kita sa exciting part. Nagbalik kami una sa city, katropang Bea, tapos nakibot ako sang gulpi, nag-chat ang classmate ko. May ginsend siya sa akon yung picture. Hambalya! Hoy! Nabilin di ang kondom! Tapos may emoji nga kadlaw. Abi mo, katropang Bea, daw makupos ako sa kahuya mo. Ambot nga nga nalimtan, man to yun amon nga ihaboy man. Daw wala na ko sang tsura nga ipakita sa classmate ko. Halinsad to, katropang Bea, wala na kami nagbalik-balik sa balay sa classmate ko. Gato na lang kami permis sa four corners with two doors. Oh, balaan nyo na naakundiin ko rong four corners with two doors. Katropang Bea, madamugin nga salamat sa pagbasa sang akon sulat. Kabay pa nga nalingawan ka mo kag nakakuha sang leksyon sa akon nga story this afternoon. Once again, this is Clea of Oton, Iloilo.

0: FM。
1: X-rated。
2: Welcome back mga katropa sa programa ng X-Rated with Katropang Bay. Paano mo malalaman na pagod ka na pala? Galalakwit na yung dila, kagina pa. Oy, kay Sir Jet Hibaga. Amal niya. Damol sa pagpalangga iya. Ay, ang ano na siya. Kay Sir Tito Ian Lightsman, shout out po kay Boss Broil Galanto Gallego and Ma'am EA Gallego, the owner of Marineros Pro Audio sa Australia sila subor. Oy, mayo lang niya naga pa Australia, basta na all lang kita ni EA. Kay Sir Alvin Catedral, ma'am. Oo pala Sir Alvin, batian mo galing. Kay sino kay Josh? Sino na kay Josh mini sound? Ah, diba? Ah, ano nang mahambal natin kay Clea from Uton. Amugid man na ang life kiss ah. Kinanglan mugid man nga mag-agi sa mga jiga-jiga. Ah, diba? Parang nga mangin madipayan ka sa life mo. Ang importante, nag-raincoat si Junior, diba? Ang importante nag-raincoat si Junior para at least safe ka man, ah, diba? Ang by the way, gali ha, thank you so much kid kay katropang BJ Serada. Katropang BJ, kumabatian mo maniari na ang ginapangayo mo. Abot niya na na kung anong ginapangayo niya. Siya lang nang nakabalo kung anong ginapangayo niya. Basta mambal ko amo na ni Subong ang ginapangayo niya. Shout out lang kay katropang BJ Serada. Kami lang na nakaisid niya na yung doon, nagsampo kilay mo. Ay, nako na lang gina. Sa mga katropa na nato na, again, nga nag-share, nag-comment sa atin sila nga Facebook Live, kag nag-upot sa atin program this Friday afternoon. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Wala na kita sang time sa atin nga program this afternoon. Mga katropa, madamo gid nga salamat. Kita-kita next week sa programa na naman nga Extra Drive from Mondays to Thursdays from 4 o'clock to 7 o'clock p.m. gali. Kapod ko sa technical side, katropang John Ray Bertil. Sa ngala naman sa amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amin yung Station Manager, katropang Josiel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo XFM News.
0: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients collagen sining nga collagen ka glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Olda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes, Las Jes, tubto Las Jes y Medya, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: exciting oras sa XFM Philippines, las 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, Petsa 31 sa bulan sa Hulyo, katapusan nga adlaw para sa bulan sa Hulyo and TGIF. Thanks God, it's a Friday. Sa aton sa mga taga palamatiliwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30 sa gihapon upod sa aton regular partner sa Tagsa Kabiyernes, katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Maoranan nga hapon, no? Sa tulad nga Biyernes nga adlaw. So, mayong hapon sa tanan nga mga kabanahanan, kagkabaranggayan sa bilog nga probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasay, kag siyudad sang Iloilo. Of course, no, mayong hapon sa tanan nga mga officers kag mga himata sang Iloilo, OFW Federation, no, sa province sang Iloilo.
0: So, sa atong sining mga katropa, magapangalagad kami ni Katropang Bombet until 5 o'clock. Natural sa pag istorya, mga bagay-bagay na hanungod sa atong sining mga overseas Filipino workers. And sa gihapon ng atong sining pagpangalagad, ang buylog na ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mabakal naton sa mga butika like Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Sa online, pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. So, katropang Bombet, no, damo kita subong sa mga bagay-bagay nga pag i-discuss, no, sa aton sila nga mga tag-palamati sa subong hapon, katropang Bombet.
1: Yes, so, depende ka mo kung ano nahanta, ma-update kita gamay sa parte sa mga activities ng Iloilo Provincial Public Employment Service Office.
0: Yes.
1: Kag siguro karon dugang-dugangan ta after may interview nato ng akon nga kasiman wano nga isaman ka si Ferrer.
0: Yes. Unahon ta siguro unahon ta mahatag kita sang isa ka update mga aktibidades ni sang Public Employment Service Office sang Province of Iloilo. Sa din una diri ka tropang Bombet sa aton sa mga tagpalamati ang ginhimo nga pag-activate sa support for the Ilonggo's seafarers sa Black Sea, no? Crisis sa Katropang Bombet, atong tatlo bala ka mga
1: Ilonggo,
0: Ilonggo, no?
1: Yes, so
0: in fact, ang isa sa to is from Iloilo City, mm-hmm, and the other two, ang isa Dingli and the other one Miagaw.
1: Yes.
0: So oo, ang familia nila nag kadto sa opisina sa task force sa Bulig Ilonggo.
1: Yes.
0: Sa idalom sa Public Employment Service Office, kung makita sa aton sa mga taga palamati online katropang Bombet, akagid ang suporta.
1: Yes.
0: Sa OWA and si Doc Cynthia Paricon Dario.
1: Kag of course ginupdan man sang administrator,
0: yes,
1: no, sang provincial capital kag ang si board member Juan, board member Distura, no, board member Rolly, no, ang kag board member Garino, do nagkadto sila. And of course all out support ang ining mga aton nga mga government officials sa provincial government, kay si I think si Toto, do si Governor Toto do sa Manila, no?
0: Yes.
1: Oo. So, ini nagbuylogid sila tanan, kag naglulig para nga maka-facilitate sila sa pag-pauli man sining what you call this aton ng mga kasiman.
0: Oo. Oh. In fact, na-interview tani si Doc Cynthia Paricon, no? Dario, yes, kahapon, and na-mention ni Doc Cynthia sang 27 that was Monday and 28 sang Tuesday. Mm-hmm. Nagkadtong pamilya ni no. Yes. Sa Task Force Bulig Ilonggo Help Desk sa Idalom sang Peso and ginasisteran sila ni Provincial Administrator Raul Banias. Yes. And sa aton sila mga board members. Mm-hmm. Ang pinaka development sa Katropang Bombet kay sila weekend maabot na ni sila. Mm-hmm. No. 22 is la actually ka to pang bombet mo.
1: Oh, full crew no. Yes. 22 ang mga seafarers.
0: Oo. Oh. Gintunga sila sa duha ka bats, 11-11. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang first 11 nag-una gin repatriate kag nalakip dito ang taga Iloilo City.
1: Yes.
0: Oo. Oh. From Romania, Istanbul, Hong Kong, mm-hmm. Pabot sa Manila.
1: Yes.
0: Oo. Oh. And then ang second bats daw kagabi or subong adlaw, mm-hmm. mahalin dito sa Romania.
1: Yes.
0: Oh. Oh, ang ila sining barko muning naigo tobla sang drone attack.
1: Drone.
0: Oh,
1: yes.
0: Sa Ukraine.
1: Ukraine, port of Ukraine, no?
0: Yes. Oh. So manugabot na ni sila. Amo ni ang development sa mga Ilonggo seafarers sa Katupang Bombet sa aton sining mga tagpalamati nga ginbuligan through sa Iloilo Provincial Government sa Task Force Bulig Ilonggo sa Idalom sang Public Employment Service Office kay Doc Cynthia Parkiondario.
1: Yes. So.
0: Okay. So, ang ibang sigurong update pagit yaron, nahanungod sa mga aktibidades sang Office of Public Employment Service Office, i-discuss na ton, no? Sa masunod, Katupang Bombet.
1: Okay. Sige.
0: Oo, so daw puro bastante kita subong hapon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kay sa subong hapon, may live guest kita, no, diri sa studio sa XFM Iloilo. Siguro daw ikaw yun yung mapakilala. Kaya ti balan ko, kasi manwa mo na eh.
1: Pamangkuton to siya. No, para siya ma, ano, sang iyang, kwan, no, ng, yes. Profile. Actually na interview na nato ni aton nga guest, no?
0: Yes.
1: Ano siya, on board siya.
0: On board. Oh, oh.
1: That time. Upod to siyang kwadro sunod sila to sang ano sang ni ano ni sa isang man kasi Ferrer. I think si ano si si Mr. ano Dario man, no?
0: Mm,
1: si Ferrer.
0: Oh. Bata ni Mito Sincha?
1: Yes. So, oh. Ano ang agot, no?
0: Pero at that time, kasakay pa to siya.
1: Kasakay pa to sila, oo. Pero on deck to yan si Kwan, ang tong si Mr. Dario. Pero ang atong guest subong, on board gito, no? Doon nag-travel gito sila.
0: Oo, nag-travel gito siya.
1: Oo. So, kasi manwa ko dyan, taga-Haniway. So, ato na siguro pamangkuton, kung ano ang siya na lang ma-introduce.
0: Oh, oh, yes.
1: Yes.
0: Oh,
1: so,
0: okay.
1: So, sir, mayong hapon, no? Salamat gid sa pagtao mo kang tiempo tulad nga hapon. Maski mauranon, halin ka gid sa banwa sa Niway sa ka barangay. Pwede mo masugid ang imo nga kwan, personal.
0: Pakilala, no? Pakilala. Pakilala. Okay, personal profile ka tapang bombet.
1: Yes.
2: Mayong hapon sa aton mga tagpulumati sa syudad sa kagsagwa sang Iloilo, no? Ako gali, nagapakilala gali ako si ang ako nga ngalan nga tutod si John Mark Alave, no? From Barangay Caranas, Haniway Hill, Iloilo. Insakto tong ba ni katropang Sir Bombet, no? Na ang balyaman sa akon kasi manwa kami, pero hindi ako sure kung kasi manwa kong manggito. Kaya siyempre kung mga katigulangan natin pamangkoton, siguro kilala gid siya. Nasa na.
1: Pero pareho ta, Haniway nun.
2: Haniway nun.
1: Kurang kita nga doha, Haniway nun.
2: Ganun. Sige.
1: Okay. Ang Mr. John Mark, no?
2: Oh, sir.
1: Armada Alabi. So, taga Caranas, kao, marapit-rapit na rin sa Banwa, no? Mm. Sang Banwa ka Haniway, kahit sa Barangay Aquino, Noblesa kami mo.
2: Oh, Banwa lang man.
1: Oh, sa Banwa man lang. Mamangkot kami ni Katropang Mario, no? Ano ang imo nga natapos sa isa ka maritime school diya sa, ano, sa syudad sang Iloilo, sir?
2: Actually, nakatapos kita ko isang pag-preschool ako sa kursong ginatawag nga Bachelor of Science in Marine Transportation, which is mas kilala siya sa word nga ginatawag ng dangasiman or nautical.
1: Mm-hmm.
2: Sa deck, amo na siya. Ako nga natapos, sir. Diri sa sudad sang Iloilo nga pangalan is John B. Lacson, Foundation Maritime University, Arevalo.
1: Okay. Sa Arevalo ka?
2: Oh, sir. Arevalo ako.
1: Okay. Anong ka mga tuig na nakatapos sa Denmark, sir?
2: Nagsulod ako sa John B. way back 2013 and I'm graduate 2016.
1: Okay. So mga pila ka na katuig na nagasakay sa kwan sa barko?
2: More or less, more than 3 years naman sir, since 2023.
1: Pero antes ka makasakay, pagka-graduate ni mo, naka-ubra ka, antes ka maging isang kasiperer nga sampa.
2: Yes sir, antes mo kita makasampa, kahit siyempre, tawag nga panimakas mo kita, asang makasampa kita. So, tanan nga mga challenge sa life naton nga nag-aabot sa akon, nagyan ko gid nga maka-experience nga maka-ubra kita sa tawag nga department store sa SM, sa airport, sa Belgian Waffle. Damo pagit nga na-experiencer bago ako makasampa.
1: Mga pira ka katuig nga nag-ubra prior nga makasakay ka sa barko. For example, hambal mo, naka-ubra ka sa SM. Anong ubra mo sa SM, sir?
2: Dira ako, sir, sa may supermarket. Sales clerk ako dira, sir, for more than 1 year. One year and then naka-ubra ako sa airport more than 1 year man. Sa magyapon, nagbalik ako sa may SM, sa may Belgian Waffle. More than 1 year magyapon, sir. So, more or less, ang akon nga na-spend nga oras kag panahon sa sa lupa is mga 7 years.
1: Seven years.
2: Antes ako makasampa.
1: Nakasugid ka sa akon kay na while nag-discuss kita antes kita mag-umpisa, no? Nga nakaupod mo si Mr. Tolentino, no? Ang kasaman kang staff.
0: Sir G-Boy.
2: Sir G-Boy.
1: Sa Public Employment Service Office. Din ka mo, sir, naka-updanay ni Mr. Tolentino.
2: Actually, nagkilalahay kami na kag nag-close kami ni Sir G-Boy sa kay Oigong Konga Company.
1: Okay.
2: Diragit kami nag-start, sir. Bali, the time mga kondira obra is utility ako, sir. Then, messenger. Dira. Then, sang time nga to, timing naman kami nagpasulod ang pandemic. So, temporarily nga nag-staff or nag-close ang company nga to. And then, nagwatak-watak na kami. Pero, ang amon nga communication as magbarkadahay or colleague sa work, ara mag-iapon, sir, until now.
1: Kanami, no? Kaya na-sustainer ko na maintain ninyo ang inyong grupo, no? Maski nga naglain-lain na kamusing bukas yung nukon na ulubrahan. Sige. Ang nayara ka, Katropang Mario?
0: Yes. Balikan ko lang Katropang Bombet, no? Kay... na-mention ni sir nga ang iyang gintapusan is marine, no?
2: Transportation. Nautical, sir.
0: Nautical. Oh, yes. Amo ginaya, sir, ginhando mo na seaman ikaw. Amo ginaya yung kurso, yung gina-target mo. Or may other ikaw nga kurso other than mga mag-seaman.
2: Actually, sir, second option ka na siyang pagiging seaman.
0: Oh. Ano kaya ang first option mo dahil?
2: Ang first option ko, tani, sir, gusto ko mag-aeronautics.
0: I see. Okay. Gusto niya nga mag-lupad.
2: Lupad.
0: Mag-lupad. Galing kay ang natupan niya.
1: Tubig.
0: Dagat. Tubig. Oh, dagat. Hindi man maglayo, ah. Hindi man maglayo, katulog pang bombet. Kasi kung daw alang-alang sa lupad.
2: Sa ibaba. Sa idalo.
0: Kung hindi sa lupad. Sa salong.
2: Sakto. Pwede mag-iapon, sir. Hindi magkalayo.
0: Okay. Ito lang po, Ben.
1: Pagbugat ang galom, ulan.
0: Oh. No.
1: Anyway. So, kami kayo ito ka, malikaya diyang bata pa istoryahan. So, pag tapos ni mo itong ubra, mga 7 years, no? So, nag-start ka na sampa sa barko. Ang masami, ang mga seafarers, no, ginabansagan seafarer dia, no, duro kwarta dia.
0: Amo jang kwarta, duro kwarta
2: dia.
0: Ang god ng sundo, kinatiltig ang kwarta sa barko.
1: Gani, pero te mamay ang bansa na nga sa why naintindihan kay ba ang picture, the real picture na may tawag nga kasubo, may kasakit, pagsakripisyo, ang ubras ang isa ka nagasakay sa barko. Just like sa land-based ng mga workers nato. Mm-hmm. No? Sa imo pagsakay sa barko for 3+ years, no? Ano ang imo nga una nga nabatsyagan pagsampan imo? Ano dayon ang imo nga mga nga mga na-realisar nga pag-ano mo, pagsakay ni mo?
2: Sa ako nga first time nga pagsampa, kaya siyempre first timer, Kaditi ka pa lang, wala ka kabalo kung ano brahon mo, wala ka kabalo kung ano ang imo nga feeling or ang nabatsyagan nimo. Kahit siyempre, una-una, sakto na hambal nila, ang imo da nga kontra is homesick. Siyempre, layo ka sa pamilya mo. And of course, wala sang internet or paano ka makakommunicate. Then, ang mga tao, iba-iba. Ang kaupod mo, iba-iba ang pagginawi, iba-iba ang pakikisama. Pero still, hindi ka magyapon magkalipat, magtawag sa ibabaw lang, pangamuyo lang, tapos pakisama lang gitang pinaka-importante, kaglaba nga pasensya ang mga pagabaunon or pagadalon, magsampa ka sa may barko git. Okay, no? So, para at least ang imong surroundings, hindi boring, hindi man masubo. Tanan ka mo, nagkanto dira para nga mag-ubra para sa future ninyo, kag sa future sang family mo, hindi pa nga pangita sang gamo or sang ginatawag nila dira nga kabudlay nimo bala sa barko.
1: Okay. Ang mga imaw mo sa kwan sa barko puro kamo Pinoy o kun may iba nga mga rasa man?
2: Hindi sir, bali duha lang gid kalahi, Pinoy kag Koreano lang gid ang upod ko sa amin. Okay.
1: So okay. Hindi man mabudlay ang makisama sa isa ka Koreano, mga Koreano.
2: Ay, hindi man sir.
1: Okay man, di pa
2: rin. Okay man, wala man sila problema, pero tik isa, walang nay ko magistrehanay kamo, ikaw na lang adjust kay hindi man makaintindi sang English gid.
1: Di pa, ano kamo kay may communication nga mga barrier, no?
0: Yes.
1: Oo, for example, in giving instructions, mamatagas ang pwesto sining mga Koreano.
2: Matagas, sir.
1: Oo, ang sino ang kapitan ninyo? Koreano.
2: Koreano man.
1: So, meaning, when these Koreans nga mga kulig ninyo, magtao kang ano kani kamang instruction o orders or directives, hindi ba mudlay sinyo kay because may language barrier ka mo?
2: Actually, sa una sir, kung first timer ka, mabudlayan ka gid. Pero kay tawag nga may mga senior kita, may pinakataas pa gid sa atong dira, which is ang ginatawag nga buson. Kung hindi ka kintindi sa instructions sang official simo, pwede magid palapitan ng mga mas seniors pamangkoton.
1: Ang Pinoy.
2: Yes. Sakto sir. Until nga ma-pop up mo or ma-adapt mong ilang lingwahe, daw kahapos na lang intindihan kung ano gina-instruction nila simo. Pero kung tanan gid nga for example, busy gid kag duwala ka choice nga pamangkoton or ano, pwede mo man sila pamangkoton liwat. Nga maintindihan, makag-explain man nila. Pero kung hindi, gina-action na lang nila, sir.
1: Okay.
2: Sign language na lang. Amo na lang na, sir, ang last
1: na
2: option.
1: So, may ina pa.
0: Kung hindi madala sa istorya, instruction.
2: Instruction na. Insakto na, sir.
1: Ano ganyang imo nga posisyon, sir?
2: Ako gali, sir. Ordinary seaman ako, sir.
1: So, ang inyong, when you talk about an ordinary seaman, ano ang imo basic na task or ubra sa kwan?
2: Okay, sa mga ano ner sa position ko sir as OS or ordinary seaman, ang akong gid nga task dira is una-una maintenance gid sir sang barko. Kami gid nga maintenance, kami ginatawag kami nga duha ka options sa deck department, which is amo na sa sir ang AB nga ang AB sometimes they work sa last, sometimes duty bridge silang nagaman yung bed. Pero kami sir nga mga OS, boson, kag kadete, deck department, they work with kami sir. Taga maintenance. Yes sir, they work. Maintenance kami sa barko pag naka-underway kami. Pero pag nasa operation kami sir, depende na lang kung ano nga oras ikaw. May ara kami ginatawag nga 4 to 4 or 6 to 6 nga duty sir.
1: Okay. Well, when you talk about this maintenance aspect, no, sang imo nga task, ano masami ang ubra ninyo karan nga sa pag-maintenance sa barko?
2: Mostly sir, kung hindi shipping, maintenance kami sir, pamintura, muna lang na, tapos mga stencils. Pero kung bad weather naman sir, inside job na lang kami sir, kung ano ang dapat niya tinuan dira sa sulod sang barko or sang akomodasyon, amo na lang nang ubrahan amon bilog nga daw kung lain ang panahon.
1: Magkuhan ka nga sa sulod ka barko, magkuhan paninlo?
2: Paninlo, panilhig, panarapo. Kung anong pwede pag idubrahan dira sir, pang inventory.
1: Pwede patagali.
0: Aga mo istorya, katubang bombet, no? Amo ni ginambal nang yung nga literal kinya nga paniltig sir, no?
2: Pag mayong panahon sir.
0: Panahon.
2: Panahon nga naga-underway, basta tagilinit lang, hindi lang maulan-ulan, magumgoom. Kay saga pagbugto, matag na sang job order ang amon nga chief mate or si kapitan. It's either mga to kami or mamintura sir.
1: Ano na tiltig di man?
2: Ang mga kalawang niya sir.
1: Ang mga tagtag sa
2: barko. Kung wala man emergency nga like mag oil spill or ano, mostly nga job order naman is paniltig kalawang sa mga D-work.
1: Basta way lang, mayad lang chimpo.
2: Mayo lang ang chimpo.
1: So the whole day paniltig?
2: Whole day, good na sir.
1: Tiltig na tiltig.
2: Ang imo mismo tiltigan or ginkatukan, pagkahapon make sure mo nga mapinturahan mo siya dayon. Kaya kung hindi mo siya mapinturahan dayon, by the following day, makita mo ang kalawang ara naman naglutaw.
1: Naglutaw.
2: So dapat, kung baga half day, kung kaya mo mistimit ang oras mga makatukan or matapos, then pagka afternoon pinturahan mo na lang siya dayon para hindi na maglutaw ang kalawang.
1: Oh. So sa ako, kung guna i-imagine kung ubra ni mo, sir, alabi, aga, maniltig, pagka mamanaan mo, masapar mo sa maghapon, amura nang ginapintahan mo. Kung ano roman, kung miya chimpo, pagka kung ano, sa silid ka mo kabarko, panidlo ka mo. So, panidlo. Muna ang pinaka-basic task ninyo as an OS.
2: OS, sir.
1: Okay, sige.
2: Then, so, assist sa mga senior, sa mga official, assist lang, sir.
1: Okay.
2: During operation.
1: Ano assist na mula? Yun man, assist sa basketball.
2: Ano pag nasa operation, sir, sir, kung kinanglan sang opisyal abisang kaupod nga mag-assist sa iya, then tawagon kaniya nga ikaw ang mag-assist sa iya. Pero siya nang mag-ubra. Kahit siyempre, may mga description man sang kada position ang duty and responsibilities mo. For example, sa mga electrical, no, pwede kita mag-assist dira, pero hindi kita pwede maka-ubra. Kaya nga, iyan na sang engine department or ni electrician. Okay. So, assist lang kita dira, sir. Amo nang ginatawag dira nga assist.
1: Alalay.
2: Oh.
0: So, kung ano ang job description mo, hindi ka pwede maka... Kung sa bakit ko, katropang bombet, sir. Sir Kalabi, kung ano yung imong job description, dapat confine ka lang sa amo na. Hindi ka kapareho sa mga opisina nga... bisan ang job description mo amo na, pero pwede ka maka-extend sa makalampuas pa sa ibang departamento, blah, something like that. Kung anong imo yan job description amo ko na gina na yan.
2: Pero kung willing ka man, sir, kung gusto mo man ma-learn or magka-idea, pwede ka man ka-ask permission sa ila.
1: Tugtan ka man
2: nila. Tugtan ka magyapon nila, basta may permission lang, sir, para in case kung ano mang matabo dito, at least wala basulon, at least aware sila.
1: Okay. Ano ang ano, no, in terms of the time aspect, no? Ano ka lawig man ang ubran duty high niyo? 8 hours na muran?
2: 8 hours, sir, like salmon, bugtaw kami alas 6, then pagka quarter 8, ara na kami sa may conference room namon, which is dira kami tanan matroba ngayon, istoryahan namon kung anong job order sa subong adlaw nga paghahatag. And then mag-start kami sa ngobra alas 8. Alas 8 hasta mag-alas 5 na sa hapon. Dira naman na sa 8 to 5 ang mga lunch kag break time. Sulo naman dira. Pero kung during operation, depende na lang sa imo kung nakaigo ka sa 4-8, 8-12, or 12-4.
1: So may mga scheduling.
2: Schedule, sir.
1: Kag-shifting.
2: Okay. Ang magiging na, sir.
0: Oh, na-mention kay na ni Sir Alabi, katropang bombet, no? Nga, ano ka na ganun, sir, liwat ka dugay nga nagasakay?
2: 3 years more than.
0: 3 years. 3 years mong pagsakay sa barko. Siyempre, damo-damo ka na lang sa mga na-encounter, ng mga lain-laing, ng mga rasa. Sa barko, hindi blado mo na. Ano gid ang may pinaka medyo mabudlay inchindihon nga rasa?
1: Pakisamahan.
0: In terms of pakisamahan, bla.
1: May kunik kay nambal mo, may Koreano, no? Imaw mutlad. Sa 3 years, mamaiban kapag nga naimaw, luwas sa Koreano sa pagsampani mo.
2: Actually, sir, wala. Halin, pagkadete ko, pag umpisa ko git barko sa subong, puro Koreano. Kaya nga ako nga principal or ang company ko is Koreano.
1: Okay. So, same principal?
2: Same, sir.
1: Okay. So, Koreano lang natin.
0: Koreano. Why iban nga rasa?
2: Why iban rasa, sir?
0: Pero in terms, sir, sa iba, like for example, Pilipino, yeah, in terms sa pag-trabaho, daw ginabali, wala ang oras, eh. Talagsas, malaka. No? Ang Koreano, ang nga-upod mo, very, ano sila, very...
1: Meticuloso
0: sa oras. Dapat, pag-abot la 5, off na, something mo na.
1: O, Pilipino yan. Or pag-umpisa, alas 8.
2: Actually, hindi man. Except lang kung may mga urgent inspection or ano yung tawag, emergency. Dira lang na sila nag-ano sang oras.
0: Ising. Dahil di man sila galing, sila yung stricto.
2: Hindi. Tawhay ka tama. Biskan sino naghahambal sa mga seniors ko nga naghalin man sa mga iban nga lahi, naghahambal sila nga mas okay daw sa Koreano. Mas kalmado daw. Kagdara lang nila mas na-experience sa mga Koreano ang tawag nga break time.
0: Ah, okay.
2: Na matawhay.
1: Oh. So, Team Yagili, kay at least ang imo nga imaw, hindi kita mura ka stricto kasi may break time ang ginataon. In terms of sa food, kay ti Korean sa mga magtagaas na pisto, why man sig tawag nga pagplastar sa mga pagkahon daw may bias para gid sa mga Koreano nga dulaban anda nga uyon.
2: Ah, wala man, sir. Depende man si mo kung ikaw nga pinili kung gusto mo magkaansang food sang Korean, pwede man kayo open man sila. Wala man problema din ang Koreano, nagakaon man sang food naton ng mga Pinoy.
0: Ah, okay, very good.
2: Wala man sila pili.
1: So kung ano na, sir, mamulang gid ka no, hindi timukon nga makapangayo,
2: maka-order
1: nga
2: po. Ah, hindi, sir, bali
0: may menu.
2: Oo, sa umpisa pagsampa ko sa subong, sir, may aragid nga every month nga menu. Ang chief cook naman nga gina-ready, then gina-rolling niya lang na every week, ginabulos-bulos, lang good for one month. Then, except na lang kung like may mga birthday, occasion, syempre ang menu nga to, bali madula na, bali ma-move naman to siya, sir. Kaya tungod nga may occasion.
1: Okay. Din ang inyo nga, kwan, nga ruta, Sir Labi?
2: Sa previous ko nga ni sir, ang ruta naman is US, Europe lang kami, UK. Amaling na kami sir, pabalik-balik na lang kami.
1: Okay, maraya, galitin nyo to sa Strait of
2: Hormuz. Oh, sa Strait of Hormuz.
1: Sa, ano eh, sa mga may war-torn nga mga countries, no?
2: Kaluyan, gito. Layo kami.
1: So, at least way ka ba, no?
2: Wala.
0: Ang barko, kung ginasakyan mo sir, ano, commercial ano vessel o tanker o ano?
2: LNG, sir.
0: Tanker. LNG?
2: LNG tanker.
0: Oh, hambal nila ko na ako katropang bombay. Kung na LNG, mahal swildo.
1: Mahal swildo.
0: Toda?
2: Pwede, pero depende, sir. Kaya nga, depende man sa kada company. Hindi man pare-pareho. May ara nga dagko, may ara nga, insakto, may ara man nga nubo.
1: Sige.
0: Pero mostly mo ng
2: Mostly, sir. Basta tanker kayo, ito siyempre.
1: Delikado mo.
2: Delikado. Amo nang ginatawag nila, sir, nga, ano, nga, killing me softly daw eh.
1: High risk, no?
2: High risk.
1: So, ang say mo pagsakay, pagsampani mo while nga tiko, of course, second choice mo lang dyan, no? Pero tungod nga nakasakay ka na, ang may plano ka man kay may tawag nga sakay period. Kag-uli period. Yes. Kung mahambal natin, may retirement period kita, kag may work period, no? Di, sa imo ay han kay bataon, pero gani ikaw?
2: 31 pa lang, sir.
1: Oh, 31. Doon po mamangkot, no? Doon mo man manamangkot. may manan mo ang iban, mamangkot. Di, may ano ka rin, may isawa ka rin. Pero iban, may kon nga, sir, may isawa ako, kung white asawa. Pero may iban, hautik, sir, partner pa.
0: at least ga ako on air and online nga may asawa.
1: Eh pwede ta karon ma-advertise. Sino na da? Gusto man magpangita sang palamanhon, di ba? Oh, pay gusto ya kuno nurse. Eh. Para nga may mabutang o konduktor.
2: May malaga sir.
1: May stethoscope. Professor Hantala na karon ng palangasawon.
2: Ay
1: manawagan si Katupang Mario. O manawagan kita no, may service pay ka.
0: Libre yon talaga na ya.
1: Sige. So, balik kita no sa imong kwan. When you talk press kanaken, no, I decided nga not mandatory at 65. At the age of 62, I already decided nga in my plan nga sa 62 pa lang ma-retiro ra ko sa ubra ko sa gobyerno, no? Sa imo may diyan ka na nga nabutang nga blueprint nimo sa imo pangabuhi na ako magsampa ko kadya ano kabuhay ako nga magsakay kag kusan o ako magretiro. So may diyan ka karang plano, Sir Alabi.
2: Actually, sa amon nga bagay, amon nga sitwasyon subong, sir, lalo na sa sitwasyon ko subong, as of now daw, hindi ko pa ma-look forward kung until when ako mag-stop, no? Or tawag na mag-retired sa pagka-sayfarer. As of now, ang focus ko lang is makabuild, kag makabawi ako sa parents ko, kag makabuild man ako sang savings ko in the future, no? And makabuild man sang business. By the time siguro amo na na kag maka-decide ako sa self ko, pero ang pinaka priority ko gid is makabawi sa parents ko.
1: Ano-anong ginamin mo para maintindihan sa nagapamati at isilaw ka natin? No? Kay Kalabanan, ginadiscuss ka naman ni Katupang Mario. They talk about the mga challenges, my plan. But the way gawa sila ginmention nga makabawi sila sa da pamilya, especially the parents.
0: Yes.
1: When you know, di ba? So, the way kita gawa, tingin na matihan ka.
0: First time ka na. Nga makabawi sa sinikanan.
1: Yes, makabawi sa sinikanan. Ano ang ginamini mo? No? Can you simplify kung anong ginamini mo nga makabawi ka sa ginikanan mo kung sa parents ni mo?
2: Ang point ko lang dira, sir, is syempre kit, or ako, nagkakaedad ako, then ang parents ko nagkakaedad man. Then, that time nga nag-eskwela ako, as in, wala gid kami. Then, kumbaga, gintatakogid sa mind, kag sa heart ko nga, once nga maging successful or makasampa ako, top priority ko din yung makabawi sa akin nga parents.
1: Okay.
2: It's because nga tawag nga, kumbaga, sisa ka beses, makakayong ka man tatlo ka beses sa sakadla, pero bihira, mga muna bala.
1: Okay.
2: So, daw gin, kadumtan ko gita nga muna nga, ano no, daw karakalain kang word nga kadumtan.
1: Gintutukan.
2: Gintutukan ko
0: gid. Ginpanumdom, ginimayan.
2: Ginpanumdom ko gid. Nga, ginbinagbinag ko gid sang maayo nga, antes ko braho ng iban nga bagay, isipon ko anay kung enough na bala nga makabawi ako sa akong parents.
1: Okay.
2: Maibalik ko na bala ang ilang naging sacrifice sa akong.
1: Kanami.
2: Which is nga kung sa din ako subo.
1: Of course. So, maski galing ka, maski ano mo kabalik sa ginikanan mo, no? Do hindi ginato na baydan.
2: Oh, exactly.
1: Nga nabunag kita sa kalibutan, nakakita kita sa kalibutan. But manami pamatian sa isa kabata na despite of all the, you know, the distraction sa kalibutan, gabalik siya. No, ang iyang panumduman sa iyang ginikanan na ginadumdum na ang sakripisyo sang ana nga mga ano no parents no kag gusto mo nga do sa makaabot siguro ka makaya mo magpakita mo man nga ginabalik mo man ang anda sakripisyo kanimo usorang paginterpretar ko
2: insakto
1: oh. So sa imo bi pag panglakaton as you journey your life as a seafarer,
0: yes.
1: Oh, kung magkaon ka nga balikan mo ang imo ginikanan, ano mga treats ang gintao mo sa ginikanan mo pag abot mo sa 3 years plus mo, ano ang mga naano mo na balik mo sa ginikanan mo na at least mapakita mo nga ang sakripisyo ng dado gin anahan mo
0: amatamat mo gin suklian
1: gin suklian ano kwan mo
2: sa subong te amo na pinaka number 1 naman ang balay gin kiti syempre. No, ga, isahan na lang subong si nanay man. So, kumbaga daw, duha na lang kami ni nanay. Kay iba kong mga pamilya, utod, may pangabuhi naman. So, subong ang akon nga biggest, gid nga ginbalik para kay nanay. Kay gusto niya gid man nga ipakayo ang amon nga balay subong. Mm-hmm. Maging komportable ang iya nga pagtulog, kag ang iya nga pagsinerayo sa sulod sa paninanay.
1: Maski simple lang, plus na nga may tawag nga balay ka mo.
0: Na komportable.
1: Komportable. Pero tapos rutlad?
2: Wala pa sir, kay tungod nga kalain sang panahon subong.
1: Prosige, gaulan ga init.
2: Subong sir, wala pa sir, kay isang pagpuli ko timing gidabi kay gaulan-ulan. So amo to tani nga time nga paumpisan ako pobra, kaso lang kay mismo man si nanay nagambal nga kung amo naman lang ning panahon subong gaulan init, hindi na lang daw danay kay magastuhan lang gid kami.
1: Pero may plano or balay mo?
2: May ara na sir.
1: May pa ta siya plano sa retiro.
2: May materialis na.
1: May plano na sa blog. May mga materialis din.
0: At least may plano na, may materialis na. Ang pagsugod na lang.
1: Ang pagsugod.
2: Kaloyan yung magnami na ang panahon kagang tiyempo.
1: Sige.
2: Matupagid.
1: Okay, kung tapos balay mo, masyar kami ito.
2: Ah, may yung problema. Kaloyan.
1: Sige.
0: Basta malabot lang sang malabot lang, wala kid problema. Hindi lang. Bisan lakad pwede
1: ah. Nanamihan ko kay makarelate ako kay ano kay John Mark no. Bilang magulang man nga bata no. May mga sami nga to na may mga invitasyon kita nga palakton kita sa mga kaisahan tas abroad. Libre ano dabla. Pero do hindi ko gid makabig nga mabaton no. Kay tungod nga ang akin nga pagpaminsar nga kada weekend kauli gid ako sa Niway kag ginadaraan ko sanda sa masarangan ko nga madara nga grocery no. Kay tatay so makita mo gid lang ang ano bla ang kasadya sa ginikanan. Ma-appreciate nga maski ang mga simple lang ang bitbit mo kananda, no? Makita mo ang ilang appreciation, no? So siling ko amuman kay John Mark nga siling ko masisagamay nga bagay mapakita ko man ang pagpalangga ko kagpag abibar, no, sa akin nga ginagana. That's why makarelate ko kag inahambal na kay si bilang isa ka magurang nga bata, no? Amuman na ang akon nga panimuot, no? So kanami kay at least do malaka kakita kisa ko nakaantlad nga inabalikid ang ginikanan kumbaga sa par blues
0: ng yes.
1: Kapit pa tanantlad instant noodles instant coffee no instant easy. Gugma easy way no malain gawa magulang nga niini nga kwan din ka nabilong kaya kuya sa baby boomers di, ano kay mo ya
0: Gen Z ka kami
1: Gen Z ka mo asa Gen Z ka pa na dara okay te, ikaw siguro imote mo mga Gen Z ka man so doon lain na nga nga panimuot but still no despite of the lain kang henerasyon manami ang common is you know you still have that pagbalikid sa ginikanan so dyan ako na namian no kanimo sige katopang
0: si iway ko ka pamangkot ikapila ka sir sa magutod gani
2: ikaw nsi ako sir
1: ayun pa Bakas man.
0: Hindi, katulong mong moment, ang balilab lang ulayhon sa tulog.
1: May numero 12 pa?
2: Why na sir, baligin adap. Amo nang ika-12.
1: Pero ikaw galing agot?
2: Agot, sir.
1: Oo, sa unsi. Sa unsi niya, puro gadya why sing nagtaliwan kung buhi tanan.
2: Buhi tanan, sir, kalir. Si tatay palang nagpass away 2017.
1: Okay. Sorry for that, no? Okay, ang sa unsi ni mo, bilang tanan ka mo nakatapos man?
2: Sa pagkakolehiyo, sir, ang iban kay sang una nga panahon, uso pa ata ang 2 years. Two years na course sa kolehiyo. Then ang iban, high school graduate. Then kung nakatapos gid sa kolehiyo nga full college, ako pa lang siguro, sir.
1: Ikaw pa lang. Pero may mga associate nga mga ano man na mga kurso nga natapos ang iban.
2: May ara, sir.
1: Okay. So pero may mga puro rasanda ka dyan estado?
2: Pamilyado na talaga, sir. Ako na.
1: Ikaw lang.
0: Ikaw na lang. Ay, basta ang importante, kapangita. Kapangita, ah.
2: Kapangita.
0: Katrobang genre. Kapangita. Pero ang ginapangita, it's either nurse or doktor. Okay na.
1: Ako, nagsuggest mo lang ko. Pasi karo may maestrata ng uyon. Di ba
2: lang? Why kita? So, maski na ano lang, basta may ara. Basta maayo.
1: Basta miyad na ko. Okay. No? Sige. Katrobang
0: okay,
1: pareho.
0: Okay. So, sa mga challenges siguro katubang bombet na saysay naman ni Sir Anabi, no? Mga challenges. So ang isa na lang siguro gid katubang bombet ang pinakamanami gid ang iya mapanugyan.
1: May isa pa kong supo na
0: sige, sige,
1: panugyan,
0: sige,
1: no?
0: Sige.
1: At timpota ano yung pwede pa, no?
2: Pwede pa.
1: Ano oras na mga kwan? 5:15?
0: Sige ah. Kay
1: ano yung mga ano oras na mga kwan? Para na mo may ang chimpo mo.
0: Sige, mag-pwede ah. Kaya after sang kay Sir Adabi, mag-break ta, and then na ato na-update.
1: Sige. Ang isa is, anong gina-think ni mo other than kay may tawag kitang mga dead investments, no, yes. Balay, etc. sa rakya, no, natagkilin unless ng imo nga balay, may mga tsusko da sa dalom.
0: Negosyo.
1: Pero kung why na sa, no,
0: why return of investment?
1: Why return of investment? So, ang subong may gina- other than sa imong nga kwan siling mo hambal mo kina may dapat ang isa mo ginapuntariya nga may savings ikaw no pero ang savings kung bangko lang gamay ang saka so kinagdan mas nami kung hambal kiba other than savings papalago mo ang imong nga savings nami ko i-invest man nimo so may gina-think ikaw nga negosyo o kung livelihood other than sa ano sa pagsakay nimo nga pwede man pagkaabalahan ni nanay mo, makabuli gani mo, or sino na mga himata mo, na maka-invest ka o kag mapalago mo man ang imong mga sinupta na Sir Alabi.
2: Actually, sang pagpuli ko sa karana, sir, sang nagligid lang adlaw, nag-talk kami sa nga kong magulang ikasyam, no? Once nga kaluyan lang maghuman na nga mong balay or mag-okay na nga mong balay, gaplano siya nga magpatindog lang sang churchanggidra sa amon. Kaya ti palayogid sang mga changgid dito sa amon.
1: Okay.
2: And then, pero nga kung mga ginaplano is gusto ko mag ano sang baboy. Pigiri kang baboy. Maskin amat-amat lang nanay, pero...
1: Hindi lang nga, nightlight kami.
2: Hindi lang nga na yung subong sarkag. Siyempre, unahan ko na yung project ko ato. Pero, hindi pa man subong pero soon mag-aabot
0: time will kalayaan. Come
2: yes, time so, will come oh.
1: Oh, i-set na lang ang ano ang example ng atong na-interview natin yes. Kasi Captain Lopera oh mm-hmm. Kaya to that's why nga nagapamangkot ako ni Imo kung may retirement ka nga mm-hmm. Imo na nga ginapananaw ang kay Captain Lopera at the time nagasakay siya ginsugi dyan sa interview namon kay face to face man yes. Na katropang Mario no nagasakay pa lang siya ginatanaw yun ako saan o siya ma-retire o ma-retiro tapos kung ano ang i-invest siya. In fact, ginhambal niya ba ito nga ginpatunaan niyang iyang asawa sa accounting or bookkeeping basic, yes. No? Mm-hmm. Para nga makabulig. Ito, nagpatok niya kay pag-negosyo nila na puslan niya sang ano sang pag-eskwela sang iya nga asawa no so isa to that's why ginatawag siya nga nagdaog sa regional nga level sang model OFW yes. Sa seafarer no mm. Kami model OFW ma sa land base so ginahimo naton pirming ehemplo si Captain Lopera nga no. Taga Masin kay tungod nga manami man ang iya pag ano sang iya nga pangabuhi bilang isa ka seafarer hasta nga nagtaas ang pwesto ya nga naging kapitan siya hasta nga naka-invest man siya. So, amo man na siyang ginimo natong example, gina-share natin kung kasi nga way kita kabalo, that is a very good model, no? Sa mga seafarers nga para nga kamo mismo masunod nyo man. Kaya ang experience ni Captain Lopera, manami nga sundon man, no? Manami mga sundon. So, basiga pa matiman si Captain Lopera Subong, ano lang, nag-ano kami ni, ano, ni Katrupang
0: Mario. Kapangamusta kami.
1: Kapangamusta man kami. Again, nagkapasalamat mo kami sa mga sharings ni mo. Kaya ti, ma-share man namon sa ibang mga seafarer. So, amo man lang na ako nga gusto i-dugang ano, ang yes. Investment.
2: Good kay, model, good siya, sir.
1: Yes, so, muna siya. Kag, of course, may mga iban man kami ng mga seafarers. Not because nga ti, hindi man sila kapitan. Kay maski manubo-nubo pa man ang rangko, nag-start na sila. Bata bla ni Ma'am Marisol ang peso manager sa Alimudyan.
0: Alimudyan.
1: No, ang lido ni Ma'am Marisol.
0: Amarillo.
1: Amarillo, no? Yung iyang husband, si Joe Amarillo, the former SB, no? May bata man siya. Abi mo, may investment siya. May ara siya nga the restaurant, kag the gym, no? So, duha ang iyang gini-invest. Ang iya edad is only at the time
0: mataon pa?
1: But 27 years old.
0: Yes.
1: 27 years old.
0: Kag may nakaano na siya nakaput up nun siya sang Kalan-an.
1: Kalan-an.
0: San Miguel.
1: Korean restaurant.
0: Oh, Korean restaurant. Yes.
1: Kag do may no may ano siya
0: daw noodles
1: sa noodles
0: oh. Gym.
1: Gym. Oh. May gym siya at the age of 27 no. So nag-manage ang iyang nga wife. So at that age, a very young age, no? He was able to put up already a business, no? Kaya ang iya nga panunawan, hindi man nga magtigulang, magmalam, hasta dyan gat sakay ka mo, no? Kapreparasyon man eh. Tawag isa, hindi mo manan. Basi untat ka sakay, may negosyo ka. So, amo man lang nang gusto man namon i-share, no? Sa imong pareho nga mga seafarers.
0: Yes. So, sa imo, no? Ano ang imo mapanugyan, no?
1: Sa gusto.
0: Sa gusto nga mag sakay and
1: kag nagasakay doon ya.
0: Gusto magsakay kag nagasakay na subong anong imo sir nga mapanugyan?
2: Sa mga
1: advice mo bilang sa imo lang ya.
2: Mm-hmm. Sa mga estudyante subong nga graduate ka or ang gustong rin nga magsakay sa barko nga ako na nga maambal sa ila dapat bukal sa loob mm-hmm. Residido ka gid nga gusto mo nga magsiman kaya nga nahambal ko nga bukal sa imo nga loob kag seryoso ka sa imo nga profession nga ginkuha mm-hmm. Kay hindi basta-basta ang pagiging isa ka siman
1: yes.
2: Iba ang sa lupa iba ang sa may barko kay nga amo nang ginahambal nila nga matira matibay.

0: grateful and be humble, no?
1: Yes.
0: Kag hindi paglipatan ang pagpangadi, no?
1: Exacto.
0: Oo, ka magtawa. Kung sino man ang imong Ginoo, be it yes. you're a Muslim or a Baptist or what, ang pagpanawag kag papangayo sang tawag na giyahan ka sa imong pagpangabuhi, no? Yes. Pero kina may na-mention si ano, si nanamian ko. Na you should have that patience, no?
2: Yes.
0: Kwan, kay kung way ka pasensya sa pangabuhi mo, again, instant lang gusto mo, instant tayo na duro kwarta, instant tayo na matala. Kinanglan, why sing libre? Kinanglan, ma-invest ka gid, no? Invest your time, invest effort, no? And sacrifices. And in order maka-invest kasi na, no? Hindi tawag na instant, kundi you should have that patience, patience, no, in your life po. Oh. So manami na siya nga gina-share ni mo, dapat kada isa sa ato, may pagpasensya, no? Hindi pagmamadali. Kahit may kimpod, dali kadasma.
2: May lang bala nun, kani katukapang bumbit, sambal nila nga patience ko no, is a virtue.
0: Yes, patience is a virtue. Manasya. So salamat sa imong pag-tatag sa mga shares dire, no? Kag-angibo man nga mga experience, kabay pa nga mo nga tagpalamati kag nagasilaw ka nga mo programa sa mga OFW ka mga himata kag ang gusto man maging OFW be it seafarers, no, o kon land-based workers, makabuel man sanda katawag nga mga impormasyon, no, kag ihibalo kay tungod nga ini nga mga experience aktual sa servisyong OFW program lang.
2: Yes.
0: Sige.
2: Abay mo ko ito pang bombet, nag-monitor gin sa aton subong ang mga personnel, mga staff, no, sa Peso Iloilo. Abay mo may gamit seats ka niyo. Si Rachel May Aligan, si Marvin Maulas, Armando Manahero, si Pearl Joy Hambalia, si nga kagwapo gin sa hapon, nga abyan.
0: Sino habi na? Si Marco Apoy.
2: Si GM gani.
0: Oo. Oh.
2: Tapos sila ngati, ano pang gina hulat ni Sir GM ko, no?
0: Oh. The right person.
2: Oh.
1: The right time, the right person.
0: Oh.
2: Hindi ka pareho sang kanta ni, ano ah, kanta nga, right, ano yun na, right place,
0: right place at the right time.
2: So katubang bombet, no? So thank you, kid sir.
1: Thank you, kid sir.
2: Yeah, so gapamati isa subong to sa Peso,
0: sa ding ng Peso?
2: Peso Iloilo, si Sir G. Boy Tolentino, gamin sa HDO.
0: Kung magkoon nga Peso kay Kalabanan, sang, ang Peso subong, I think, naka-text si G. Boy nga ma-coordinate lang ako kay Sir John Mark, no? Kay tungon may capacity building sila sa Damiris.
1: Okay. Ate subong sa Damiris.
0: Sa Damiris sila. Basi mahapit ka to.
1: Ay, dari ko sir sa Mandoriao subong.
0: Dari ko sa Mandoriao. Yes. So again, we would like to, ano, no, to thank you, no?
1: Yes,
0: on behalf of the XFM Radio, of course, sa servisyo mo FW. Kay kami nakapamati naman, kagupod sa ngamon nga mga sumulunod diri sa XFM Radio, sang imo nga mga experience, no?
2: And the inspired gid ya
0: yes,
2: katupang bombet.
0: Kay ang amon ding advocacy ni Katupang Mario, hindi lang tungod sang sakripisyo, kundi tungod man sa kadalagaan sa mga aton ng mga utod nga mga FW. Amon ni siya ang gatao ka namon kang inspirasyon nga magsige sang amon nga mga advokasya parte sa OFW, no? Sa sunod ganiti, matakel ba si karon, pwede pa naman matakel ang tawag nga. Dinagdagan na.
2: Dinagdagan
0: ang sahod ng kasambahay. Oh, di ba? Sa una na. Di ba mang kotong ko krusi Katupang Mario? Kung ano.
2: Istoryahan tanan dugay lugay.
0: Sige.
2: No? Oras, alas 4:56, mabalik kami ni Katupang Bombet. Pagkatapos na itong siling mga commercials. Please stand by.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: 1 billion pesos. Yes, that's the

0: see casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Ambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Adlaw Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Magbibili sa mga butika.
15: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:02 sa atong oras sa pabalik sa atong sidinga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa gihapon po sa inyo sa mga katropa sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiler and katropang Mario Hilongo kagiling pagpangalaga dato ng builog sa gihapon nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sistapain, kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sang Midtown Hotel. Katropang Bombet?
1: Oh. Kaya ano pang ano naton? Kay may closing na kita, yes, to kay Sir Alabi. Siguro, yes, may mga updates. Kita nga ito kaduro ka updates, no? Updates, oh, nga. Wagi na ano git natin. No? For example, sa job fair. Tapos job fair, yes.
0: May arapan kita nila mga buffer sa job fair. No? Next, siguro ang update ang Public Employment Service Office upod ang San Joaquin OFWs and Families Association naghiwat sa ilang third anniversary katropang Bombet.
1: Okay.
0: Sang July 28 sang Martes.
1: Oh, mabakas niya si Sir Ray Permano, no, ang San Joaquin nga president.
0: Yes.
1: Oh, katong sa do duha ka to kang meeting sunod-sunod, pero isa lang na tinan ko nga do leadership training ginimbitar man kita nga mangin isa ka mga naghambal tuyan.
0: Yes. Gin hiwat ini sa Paris of San Joaquin, sa San Joaquin, upod sa mga OFWs and sang ila sining familia. Sang 28 ni sunod-sunod katupang Bombeto and
1: yes,
0: magluwas dira kahapon pitsa 30 kay 31 subong mo. Kahapon may araman sang batad Servicio Fiesta 2026.
1: Oh, OFW kag job fair, I think.
0: Oh, Government Service Caravan, OFW Family Day and job fair.
1: Yes, so
0: sa Batad Gymnasium ni. Oh,
1: kay Mayor Alarcon.
0: Oh, OFWs and their families ang mga job seekers. Kay may job fair sila, no? Ato tugad si Doc Cynthia Parcondario naka-attend.
1: Para ipot sila ng mayor.
0: Yes. Si Mayor Alarcon, no? Sa Batad, Iloilo. So muning mga aktibidades sa subong, no, sa Public Employment Service Office sa subong nga semana.
1: Yes, no?
0: Sa aton sining mga tag palamati.
1: Oh, may dugang ko siguro, yes, ay nakuha, no, ang pangayon lang tas ang ano way kita kang ano gani panuga ka attender kay ginimbitar man ako bilang OFW advisor sa province ng Iloilo Federation, kay doon naglain man tiyag naton tong 29, no?
0: 29.
1: Nag-meeting sila, may ara sila nga quarterly meeting. So siguro sa August 14 may another sila do emergency meeting. Kasi kung kaluyan maka-attend man kita.
0: Next ano na? Next week. Hindi pa, sunod pa, second week.
1: Yes. So Ma'am Duting, ang president ng OFW Iloilo Federation, Province of Iloilo, sa Dasun lang ako ma-meeting, Ma'am Duting.
0: Yes.
1: Kay tungod nga do langalangan kita. So ano pagit? May dyan pa?
0: Oo. Siguro katopang Bombet, may mga nabilin pa kita nga mga interviews, no, during sa ginkandak nga mega job fair sa nga Public Employment Service Office. Katropang John Ray, ay pabati tala ang interview ni katropang Bombet sa mga ano ni sa mga kumpanya, no? Pili ka lang kung din ang imo gusto i-play.
1: Okay, part lang, gabay lang.
0: Isa siguro sa aton sinig mga taga palamati. Interview ni, no? Part ni sa job fair sa nagligad nga July 16, no? Sa aton sinig mga katropa.
2: Mayong hapon, dukot subong, no? Sa job fair sa probinsya sa Iloilo, si Ma'am Elen sa Place Well, no? Santong konektado po kita sa peso, muna siyang isa kasuki sa Public Employment Service Office. So, Ma'am Elen, mamangkot lang ako, no? Kaya na makaray ako, ha? Duro ang kapila ng mga aplikante. Ano ang mga job orders ninyo?
3: Actually, para sa mga first time, timer to come abroad. Then open ang Japan naman.
4: Japan. Yeah, ano mga aplikante?
3: Hotel workers.
4: Hotel workers.
3: Hospitality workers. Then we have TTIP, mga carpenter, welder, mga roller driver, heavy equipment operator.
4: So skilled workers, no?
3: Skilled workers.
4: Kag sa Japan to, waising teacher assistant.
3: May ara, sir.
4: May ara man. Si din pwede ako maka-apply man kay Wera Pobra. Kasi pwede mo kung dama pa Ubra, no? So, Katupang Mario, may mga skilled workers, professionals sa kalabanan sa mga restaurant, no?
3: Yes.
4: Teacher assistant sa Japan. So,
3: we have also for bound to Lithuania.
4: Sa Kenya?
3: Lithuania, sir.
4: Ah, Lithuania sa Europe.
3: Yes, driver.
4: Trailer, truck driver, no? Kaga iban pa di, waitress, barista,
3: yes,
4: warehouse man, no?
3: Yes.
4: Carpenter, heavy and light mechanic, physical therapist, midwife, caregiver. So, sa mga medical, no? Nga mga professional.
3: Okay.
4: So, Mamilen, mga pila na ang nag-apply sa inyo, di? Halin,
3: so kinaka- far, mga 100 plus na.
4: Oh, so, 100 plus. Sa mga recruitment agencies kayo na, from 80 to 100 plus, 100 plus, no? So, katuroro, katropang Mario, ang mga nag-apply sa sining a job fair sa mga nakilain ng mga recruitment agencies. Mamilen, hindi na ako mag-disturbo
3: okay,
4: sa inyo.
3: Thank
4: no,
3: you very much.
4: Kaway pa nga madamo ang makuha, ma-qualify sure sa mga inyong ano, na mga job orders. Kaway pa na makapamasyar ka man to kay nagpromisa ka sa akin nga ma-interview ka sa studio sa XFM Radio sa
3: okay,
4: servisyong OFW. Wala.
1: Nag-okay okay siya.
0: Oo. Oh. Oo. Oh.
1: Invitaron ta si ano sa Placewell si Mamilen. Placewell na, Placewell. Yes, oo. Oh. So nag-okay na tong makadto di siya kag may iban pa tong mga recruitment agencies,
0: yes,
1: agencies no. Ang ko Kamox,
0: may Kamox. May isa ba? Da, isa pa siguro pwede ah.
1: Depende si mo.
0: Oh, sige. Katupang genre. May da, actually da mo pa kita sa mga na-interview katupang Bobet kaysa
1: Amatamaton.
0: Amatamaton. So isa na
1: lang siguro. Ano mo ba simbla karong magsunggod ang iba itong interview?
4: Gahiwat, okay, no? Pagi sa peso sa ang ginatawag nila nga job fair. Aton pag pamangkuton, interviewon si Ma'am
5: Caroline.
4: Caroline sang JRX no, bilang isa sang nag-participate nga recruitment agency sa subong ginahiwat nga job fair, no ma'am. Sa XFM Radio Servicio Mo FW, gusto namon mabalan kung ang inib lang nga programa nakabulig man sa mga recruitment agency pareho ninyo.
5: Mayang hapon, thank you so much Sir Bumbit no, sa opportunity kasi XFM. Thank you so much, sir. Well, dako gin sir ang nabulig sang parehas naman nga recruitment agencies.
4: Yes, so.
5: Kay kadamo sang amon nga nabuligan nga mga aplikante nga mga jobless, no? Subong ara na sa iba nga pungsod nga dako gid ang nag-change sang ilang life, no? Mostly sa financial. Kay ti nakapaeskwela sila sir sang mga bata nila, nakapatindog sila nami nga balay, bala sir. So kami ano happy man kami sir kay kag proud kay tinakabulig kami sa ila.
4: So madamo kun duro kamo no aron nga napadara ng mga tawag ng mga OFW masubong gina consider naton kay ti nakalakap na sila no.
5: Yes, sir.
4: Oo. Pero ti of course ini sa programa namon na upod ko si Katropang Mario sa servisyo ng OFW ang inyo ba lang pagpapalakat sa mga kasimanwa naton nga mga Ilonggo nga bilang OFW may mga problema man bala kita nga na kwan nga na tubang bilang OFW sila.
5: Okay, actually sir bilang branch manager no for almost 18 years na ako sa service.
4: Yes,
5: sir,
4: ma'am.
5: No?
4: Yes, ma'am Caroline.
5: Wala man ako sang problema kay actually 24 hours kami nga nagamonitor sa amon nga worker.
4: Okay.
5: Kaya nakamusta gina namon sila sir kung halimbawa paano ang ina sitwasyon dito.
4: Mm-hmm.
5: Okay bala sila,
4: yes, ma'am.
5: No?
4: So may ang ano ko no, may welfare officer ka mo.
5: Yes,
4: ay,
5: sir. We have sir.
4: Okay.
5: Ang amon nga welfare manager is si Ma'am Mary Jane Pangan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos may ara sa staff man upod niya sa department niya So, ako man as a branch manager, nagabulig man ako sa monitor kay ti responsibilidad tana mo.
4: Yes, bilang
5: manager.
4: So kana may gid no, hindi gid kami maglawi kay ti may maiban pa nga mga recruitment agencies kita nga pati gayunon nga.
0: So, katong pang bombet sa part ni sa nga mga recruitment agencies nga nagaparticipate sa just like for example sa tong mega job fair.
1: Yes. So, may so, na-interview kita diyan nga no.
0: Aplikante.
1: Aplikante.
0: Oh, aliyo ko na gani katropang genre. Isa na lang no. Aplikante. Aplikante ni siya nga nag-apply sa job fair. Okay.
4: Capital, provincial capital ang ginahiwat no pagi sa Public Employment Service Office. Nel, ari ka subong upod sa nag-apply sa Camox Philippines Incorporated no. Ano mo sir ang gina-applyan?
6: Ang auto-electrician.
4: Auto-electrician. Ano mo natapos?
6: Electronics technology.
4: Electronics technology. Hindi ka nagtapos?
6: Sa ISAT UT.
4: Sa ISAT University. So, Liwat, ano ganing gina-applyan mo?
6: Auto-electrician.
4: Sa diyan na siya nga mga pungsod, ma'am?
7: Australia.
4: Sa Australia. So, pero why pa ka na-assess, no?
7: Wala
4: pa na-assess. So, ang imo pamangkot na insaw ma may mga nag-apply ka na sa abroad?
6: Wala pa, sir.
4: Wala pa, first time susubong. Tingangin pili mo nga ma-apply sa luwas ang pungsod upon sa Australia. Ano rason nga dito ka nga hindi ka di sa Pilipinas nag-apply sa trabaho, Sir Nel?
6: Ang dako yung sa dosa ka ang mga nabasan, yung healthcare, okay. mga insurance yan, sir.
4: Insurance, benefit.
6: Mabalik dyan sa inyo matapos.
4: So, Katropang Mario, no? Kung dato ang subong partner ko sa Katropang Mario sa XFM Radio sa servisyong OFW. So, ang nga ginapamangkot, nagagaging pili ining Camox Philippines Incorporated kitungod nga nagapadala ni sila, no? May mga job order sila sa abroad. So, ang imo ang ginaplayan, ang isa kabakante na para sa Australia. Ang sabat ni Ronel Katropang Mario, no? Kansa nagapamati man sa aton, ginpili yan ikot tungod nga ang pag-ubra sa luwas ang pungsod, labi na gitining sa Australia, hindi lang nga mataas ang gina-offer sa sweldo. Kundi nga, ang isa ka, ang mga iba ng mga rason, maayo ang healthcare, ang mga iba ng mga benefits, no? Kang mga insurance na ginahatag sa tawag nga sa nga mga nagatrabaho sa Australia. So, ang muna siguro ang kinalain, kung insaw, no? Ay tagaliyon ka man, no? Insaw siguro nga nagaginatatawan kang pabor, gid kang mga gusto mag-ubra sa luwas ang pungsod, kay tungod nga hindi lang mataas ang sweldo, kundi maayo ang mga benefits, no? Sang nag-ubra sa luwas ang pungsod, pareho sa Australia. Liwaton ko, ha? Maayo ang healthcare, ang mga insurance, kagang, of course, ang environment, no? Ang work environment sa Australia. So, kabay pa nga, ang aton pungsod, ang aton mga lideres, no? Mag-facilitate man sa tawag na mga duro ng investment para duro man ang mga ubra nga mangin available gre sa aton nga pungsod, no? So, Sir Ronel, thank you very much sa imong tiempo. Kabay pa nga makapasar ka. Malabi kita di kay ma'am. Ma'am, si ano ang ngalan?
8: Nanette Webster.
4: Oh, si Ma'am Nanette. So, okay, mani na sa ano, sa Public Employment Service Office. So, Ma'am Nanette, basi mabulig-buligan mo si Sir Ronel kag makapasar siya, kag makapanaw sa Australia, no, bilang ano itong nag-inapplyan mo, di ba?
6: Auto-electrician.
4: Sa nga auto-electrician, okay, no? So, mabalik kami, ma-follow up kami, no, with regard sa application ni Sir Ronel, kung ano na blang status para masunod na mo na sa nga makapanaw tana sa Australia. So, Sir Ronel, salamat, gid, no? Kabay pa nga
0: ubayan. So, katropang bombet, no? Parto sang aplikante, no? Sa mega job fair sa Public Employment Service Office ang Iloilo Provincial Government.
1: Yes.
0: So, damo, gid, no? May nabilin po na, may nabilin pa kita nga interview, dira, pro next naman.
1: Dasos, Roman.
0: Oo. So, last 5:16, sa aton oras, dasong giro, ano-ano itong hambal mo, mangkot mo kayo na? Ang parte sa?
1: tong dinagdagan ni
0: dinagdagan
1: ang, ni presidente ang sweldo Black Aquan.
0: Why siya nagano ah? Why siya nagdugang ah? Why nagdugang ang gobyerno ah?
1: Why?
0: Nagbulig siguro.
1: Nagbulig. Okay. So lain lang ako plastar no. Lain lang ako plastar.
0: May gamay nga ko ng scriptwriter. Lain ang gindagdagan kay kung gindagdagan ikaw yung nagadugang.
1: Oo.
0: Gobyerno yung nagadugang.
1: Aton nga gobyerno.
0: Aton gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Pero since nga hindi man niya
1: host country ang
0: host
1: nagdugang.
0: Host country ang nagdugang.
1: Oo.
0: So siguro nagbulig.
1: Naglabi sila po.
0: Naglabi. Eh gamay nga variation sa tinaga.
1: Okay. So sa Dazon medyo tandog naman kita. Atin, way ko ka pamati. Kumusta si Mr. Corrupt? Korupsyon nali. Oo, natandog man kung
0: ate,
1: mahiya naman kayo. Pero supon ka mahiya katupang Mario, may ano ron, may prisohon din, may pailan ka kaso.
0: Siling sang ombudsman, siling sang ombudsman ha, sa SONA, malapit na tayo dyan. Malapit na tayo na mag-file ng kaso.
1: Malapit dun.
0: Ginatuo mo ito si former House Speaker Martin Romualdez. Malapit na ko no, siling sa ombudsman.
1: Tiyang tong ganing hinog na hinog na. No?
0: No, hindi kumpormi computer, ha?
1: Oo. Hinog na hinog na. Nandyan, na, no? Magpa-file na. Ti, kisang hinog na hinog, sobrang hinog, di blaga ka dunot. Oo. Ti, ba si Wairo to?
0: Basi ng tubuan,
1: ha? Ay, ti, dyan to makita, no? Oo. Ang ambal ganyan da, you cannot rebuild no sang tawag nga institutions naton
0: yes.
1: Sang aton nga mga ano nga niya mga aton ekonomiya natantil din unless that we confront this issue no these problems
0: yes.
1: Te kung hindi naton maintindihan hindi naton ni pag tawag atubangon te darayon liwat-liwat man tagyapon to sila wala bla kung i-revisit naton te duha mo manggihapon no galing kay te ang kinalain excuse nga taas lang ang tikwianay pero ang tawag nga sistema no systemic amo maghihapon no te hasta sa notas tas kabataan taga dia base nga lain na to hindi na to trillion no ang
0: base binil
1: tita trillion
0: subong pilang utang sa Pilipinas gani subong man
1: 18 point something point 5 lang mo the trillion.
0: Dailang. Oh. Para sure ball bla.
1: Oo.
0: Oh. Oh.
1: Pero basta kan 18 something kumarapit da pamahawan mo ko ah. Oo.
0: Di.
1: Oh, sila wala.
0: 19.
1: Oh, terapit. Oh.
0: 19.07 trillion.
1: Oh, tibo marapit-rapit kang lang ikaw pamahawak na ako kunya. Oh. Te 19 ang budget sang ano sang 2025 pila 6 point something. Oh, teko 6 point something ang 25 ang ano ginabatang nanday sa record ang gina more or less gintakaw ang ginaligar nga gintakaw 13 million.
0: Oh,
1: teke timo that is almost 1/6 of the budget of the national budget nato no.
0: Mo tambal ka din sa kilala ko kon lapit ko no eleksyon gataas ang adrenaline sa tao mo.
1: Gataas ang adrenaline. Te gataas man baklanay.
0: Gataas ang.
1: Te sige hunta lang niya cycle. Oh, debla. Bakal buto, daog. Pag daog, lingling budget, no? Tapos bel deman. Kapital deman.
0: Kapital.
1: Te sige.
0: Sige.
1: Sige, hanyo lang dyan.
0: Oo. Oh. Alas 5.20. Kadlang ka ito ba dyan na kayo?
1: Ang mabudlay ka na kay esta kita kakalatnan.
0: Oo.
1: Oh. Oo. Oh.
0: Hindi kita malatnan. Kita ang kakapektuhan.
1: Oo. Oh. Laton gin. Kaya manan mo, ang ginanormalize na ginaakseptar tadlang. Oh. No? Ang pan may tawagan no ganira sa utak nga. Part ka brain. Amigdala.
0: Oo. Gaka-influensyahan.
1: Amurang tawaga do alert. Bla.
0: Oh.
1: Huy, sala. Uy, hindi amo. Pero kung pirme lang ginapamatian naton, the same thing, no? YRT alert wire naga-relax rang brain tangarang to part ng amygdala no duwi na baton tadlab lang amora nga bagay kakatabo so it becomes a ginatawag naging normal na siya.
0: Yes.
1: Oh te, supposedly dapat sige hunta nga to question and to be vigilant about this no.
0: Yes.
1: Pero sa dasun butang tabla segment hindi man ni aton commentary pero
0: observation lang
1: iangat tatana sa OFW in terms of remittances no.
0: Oh.
1: In terms of remittances te ginasarigan kay kung wai diyan man remittances ang OFW
0: dako ang epekto sa ekonomiya
1: ti pirabla i-multiply mo ang 2 pirang OFW 2 point something million 2.16 te sa 2 point something million kung magbayad la 25 ang pirarya bali ang tabi mangkoton tabi DMW ko pirang nabayad na ang kagsawa
0: oh no
1: ko pirang actual nga nagabayad o pirang budget
0: sa
1: 2 na,
0: point something million ka mga OFW
1: pirang active kung makambal kita active nagbayad sa natang $25 nanda na membership fee no te pirarlad o mangkoton tabi masulat kita kay DMW regional director
0: kung galing ka budla.
1: Iba man ang tanong. Kay masulat na kita para may basihan kita. No? Ambal ng dagan eh. Hindi lang magsari kambal nga pamati. No? Kag magsupa, ano lang sang sugid-sugid. Kundi mo natin nga magsulat kita para may basihan kita kang atin ginapangayo.
0: Yes.
1: So, mangkotonta ko pilang remittances. Kay pati si Mr. Alabi. Si Sir Alabi nag-remit man. Kalabanan ang pinakahanggan ng remittances through sa bank mo. Te ang tong 2020 nakabaton 25 kita to ang ilab lang remittances nagadlagan 36.5 billion something dollars.
0: Yeah, oh.
1: So sila wontara nami siguro we deal with the statistics no next time
0: para makita actual dapat.
1: Mamabatian ka mga pumuluyo ta pumuluyo kag mga OFW kag himatanan da ay mudya gali kahanggad ang ginabaton kang gobyerno natin no
0: alin
1: sa mga OFW kag diinja aga arakto kay di blang kamaan kang sa Cebu may OFW lounge duman.
0: Yes.
1: Te may OFW lounge nami man no kay ti naging komportable ni Blaser Labi no kay ti kumag sa kwan ka nakausar ka man kong OFW lounge sir
7: sa Manila sir
1: teno libre ang ano
7: libre mga pagkaon sir may free wifi man dito as in comfortable
1: wifi
7: ka man sir okay man
1: pero ti ang tawag nga ang real issues here ang mga sakripisyo ka mga OFW sa contract violations,
0: yes,
1: no, ang mga maltreatment, no, way pagkaon, and to the extent kisa may rape pa, no, mapatay
0: ang masubo pa. Ang masubo na ang isa ka OFW pagpauli yaon tay na buol.
1: Amuran. So ang punto naton nga tiyang OFW lounge si Linko again ha, very supportive kag nanuyan kita but this is just kung kumbaga ko sa mga balay dia amenities ni siya. Ang importante ang mga issues nga dapat subton sa gobyernong i-address nato no mo na siya. So next time katropang Mario.
0: Sige. So sa aton sige matag palamati 5:25 mga aton oras daw alang-alang na kita sa tiempo. Katropang Bombet. Imong parting message.
1: Kabay nga nakatauro man kami kadugang ihibalo kag impormasyon sa aton nga mga OFW kag sa andang himata sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang inyong programa Serbisyong OFW sa XFM Radio. Katropang Bombit Terador Riler. Permi sa Serbisyong OFW.
0: La 5:25 ng aton oras kag daw lang alarm kita sa oras aton sa ninga pag pangalagad see you next Friday sa Serbisyong OFW. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo XFM News.
8: X.
1: Picture tanay do.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Zenton Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
6: Padayat na ko buwas ah.
3: XFM.
8: Katropa mo.
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iya naman kita agin palapot sa sini nga inuras mga kaabyanan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kaabyanan. No? Ito'y bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito'y may lang kay dili gidiri sa aton niyang duog, no, mga kauturan. So siya po na aton iniginapasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kagkumusta ang tanan nga mga sabat kay Pir, no? Happy Sabat sa tanan sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inog pahuway mga kaabyanan, no? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, yeah, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahuna para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inog pahuway, so aton gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amo ni siya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi, antes kita magapadayon sa ato niya nga pagpanamyaw o kung pagtuon sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

Salamat sa amahanon nga ato na batian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makauturan mintras abierto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at the same time makauturan aton mapalipay ang Ginoo kun kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga Amay, ngayara ka sa kita saan sa mga langit, sa sini nga kagabion, kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan, halin sa unang adlaw sa simana, tub-tub sa sini katapusan, nga adlaw sang simana, nga amo ang adlaw, nga imo gin pahuayan, kag imo gin pakabalaan, kag imo gibindisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo, nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtugas sa langit kag duta. Gani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw ang magabless sa tanan nimo nga makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook. Kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagipuso ang nagunahuna, agod nga sa diin, amon maintindihan, labi na gid ang imo nga mga kasuguan, na luyag nimo nga ihatag sa amon, agod nga kami mag-aalagad o kun magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kaabyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabbath mga kauturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kauturan. Okay, kag sa sininga gabi aton nga ipagatamyao ng aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live niyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kauturan. Kag thank you gid sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sa diin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sini nga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga maka update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sininga gabi aton pagatamyaon ng aton mga kauturan, no? Unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba kon nga miguda. Brother Rick Sadaba, no? Maayong gabi dira kag happy Sabbath Sister Pinky. No, maayo lang ang pagpamati dira pero buwas, no? Nagapamati kada subong. Hindi tadanay makalakat dito sa San Rafael, no? Brother Rex tungod kay may ari tayang kantuan o kon may atinan kita dire, no, sa ano lang, no, dire lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pas tadanay buwas, ah, no, Brother Rex, basi kon ayawang ka na manulat sa aton aton gina sugatan, no. Sige, so happy Sabbath lang kag maayo lang nga pagpamati dar ba direk kag Sister Pinky kag sa imo duha ka kabataan ra, no, Sister Stephanie kag Sister Abigail, no, good evening dira sa inyo kag subong man dira sa kay Sister Kaning Sumiho Isma, no, maayong gabi dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no, Isma family, no, maayo lang nga pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa family, maayo lang nga pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabbath man dira sa inyo. Okay? Kag Sister Magdalena Rabago, no, mainggap iman dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala siling naton yang makakaon man ta sa kaadlaw katatlo o kon kaduha man. Ati importante wala balati ana. Okay? So happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta diri sa dirita naman sa piyak nga sayda, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. Maayong gabi dira kag Sister Maribel, may lang pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little, no, sa imo dira nga
boy okon bibi boy sige kag subong man dira kay brother President Jubel Palabrika, no? Kabalo ko ara da sa subong. Happy Sabat lang dira sa inyo, no? Mailang pagpamati man. Kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si Brother Jan Sumugat, no? Aton utod, Brother Jan, no? I miss you. Kumusta? No, padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo, maintain, no? Ikabuhi naton ina. Amon man na siya ang pinaka-importante. Kag subong man, dirita balik sa uton, no? Sa mga taga-uton dira, mailang pagpamati, ila ni Doc Crispin Hico, no? Happy Sabbath, Doc. Pod sa imo dira, iyang panimalay. Kag subong man, no? Kay Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no? Maing gabi dira. Kay nanay, kag subong man, kay Brother Joseph Estrera. Kag sa iya pinilanggang asawa, Sister Lalay. Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, sa iyang mga kabataan dira, kay Mitch, no, kay Mark, kay Michael, no, mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, good evening Brother Emil, happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilang asawa kag sa duha nimo man ka kabataan. Okay, kag sa iban pa dira nga nagpamati sa utuna, no, mailang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no, aton gitamyaw siya punda aton nga amigo, ah, no, Brother Ronel Olbido, no, kumusta Brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way nakita nagkitanay, no, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo, no, gabay nga padayon nga mangin madasigon, okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira, Sister Chuna, no, kag kay Sister Julina Sunyo, maing gabi dira, kag sa imo utod Sister Julina, kay Mary, kag Maria, kag sa iban pa nimo dira nga mga manghud. Okay? Maing pagpamati lang kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening Sister Chi diri sa Haro, no? Mailang pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw diri si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family diri lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. Mailang pagpamati kag happy Sabbath man Doc Erwin, no? Kumusta? Pwede mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon, no, sa mga naka-live subong, no, ari diri gali, no, si Sister Melanie Cano Butron, no, sila diri happy Sabbath watching from Iloilo City, Butron family. O sige. Ako ni galing mga kuani mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Melanie sa diri sa Iloilo, no, subong, ti ari lamang ko diri sa Iloilo subong. No, I hope nga magkita nay kita Sister Melanie. No, hidlaw mingaw nagiko sa inyo ha. Kay dugay na, no, pila na katuig wala ta nagkita nay, no, from Mindanao until now daw mugwala na kita nagkita nay. Pila pa tatong mga edad sa una, no, mga ulitaw pa tao si ini Sister Melanie daw bata pa ni sang una. No, kay daw ahead ko eh. Sige. So thank you Sister Melanie Cano Butron, no, ang iya mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto kag sila ni sino pa to, isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilan dira, happy Sabbath sa inyo, no. Kumusta ang inyo nga pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mo nga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Melanie Cano, no, duha gid diri gi kuno sila diri happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumpleto gali ni mga Butron ari di sa Kuanali, Barutak, no, Perminte Kugalbaga, Gidra Esther Milani, no, sa Barutak, ano ni, Barutak, Biho, no, ti Perminte Kugalbaga, no, pakadto sa San Rafael, no, pakadto sa Ahoy. So, maagyan ko lang kamo dira, maara gali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko sa inyo, eh, kahit hidlaw mata. Bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Melanie. Sige, so thank you again, no, sa mga Butron family, kagkano family, no. Sige, so thank you. Kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi man dira, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta?
Sige, sa so, happy sabat man dira sa imo. Kag sinadiri, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, barangay Balabag, Pabia. No? Ari mi diri. So, I hope no magkita na ikta si Sister Milani, no? Amingaw nagi ko sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita na eh. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero te wala kita nakita sa Subong. Subong, daw may chance na niguro nga magkita na ita. Sige, no? At PMPM lang ta. Sige. Kaksilin din ni Sir Rinaldo Rilos. Watching you. At sige, salamat, no? Sir Rinaldo Rilos. Kaksubong man, kasanag Crispin. Okay, si Dr. Crispin, ginamay ako na niya. Sige, salamat. Tandaan ko na ni Imo Kuan. Imo nga tawag sini. Account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Bro Hedren. And all viewers. Sige, so thank you again, Dr. Crispin. No, again, na naghapit kami to, pero tiyo, ito na kanadakpan sa inyong balay. No, mahapitanik kami. Sige, so thank you, Doc. Always, padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa Bulaton sa Ginoo. Sige, so thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man bakalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated man kita sa aton yung mga videos. Kung subong man, nakashare kita sa pulong sa Ginoo kung aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sininga gabi, makauturan, hindi ako maglawig tungod kay ang aton oras, no? Hindi aton, at the same time, ginalagas kita sa aton nga oras. So, padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so, sang time ni Kristo, sang diri siya sa kalibutan, makauturan, iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles, at the same time, iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kauturan, kag sa ulihi, ang Ginoo, nanginmatay siya, kag tapos nanginmatay, nabanhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No, dira sa John 3, ah, no? So, sa dira, no, dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually, kung atunturupang doon, makatunturupang grabe no ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na gid mismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kay halin abi ano abi man katuran kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gid ya tigagi hapon, mga kaabyanan. Imagine ang istorya sa Exodus kun inyo tulupang doon. Oo. So hasta nga ang Ginoo nag pakatao kag naghimo sa iya bulhaton para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So dali nga istorya ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pag dulong sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita eh, no? So amo na nga halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaibigan, kaya from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa atong kadlawan ini nga mga pagtuluhan o kung pagtudlo, mga kaibigan. So, sometimes ang mga apostoles, damo mga milagro man ang ila nahimo. Kag ang samtang nagawali sila ni sila ni Pedro, no, mga kaibigan, dito sa binuhatan, 16:30, may namangkot nga isa katao kung ano bala ang ila nga himuon agud makaangkon kaluwasan, mga kauturan. Di siling diri sa versikulo 31 sa kapitulo 16, magtuo ka kay Ginoong Hesus. Amo nang hambal niya sa John 3:16, amo man magtuo agud makaangkon kaluwasan, mga kaabyanan. So gusto ipasunop sa Ginoo sa imo kag nakon sa sininga gabi, makaturan, nga mutuo ta kay Kristo. No? Mutuo kita sa ginatawag nga
Dios mga kaabyanan. Kay ang Dios amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, subong man sa aton niya nga lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita mga kaabyanan kag ang nakanami diri, kung ikaw magtuo, hindi lang ikaw ang maluwas, kundi pati pa ang imo ya nga panimalay. Anong butsing ganun, Brother Hedrin, nga ikaw malang yung nag-alagad sa Ginoo, pero kay nakahibalos ka, nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa, sa imo kabataan, nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan, kaya siyempre ikaw ang padre sa panimalay, ati mo pati sila eh, kaya ti makita ang imo nga gawi nga may pagliwat, no, kag maayo, maayo na nga pamatasan, ati manginsulundan ikaw mga kauturan sa rason nga mo pati ining imo panimalay kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kaabyanan. Okay? Ano pa gid? Sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo, nga si Kristo amo ang manluluwas. O, sa aton, imagine kita iya ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, amo nagadi ang kanami gin makuturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dira nga ikaw nagtuo na, ano ang imuhimuon? Maghinulsulta. Amo ni sugo dire sa Acts 3 verse 19, no? Maghinulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maghinulsul. Okay? So simpre, ano ato hinulsulan? Ang sala mga kauturan, ang aton mga sala nga wala nato na ibaluan sang una nga ina gali sala mga kaabyanan, meaning inosente kita. Pero subong may balaan ta nga sala na gali ina itong Ginoo. Now, karon malabot ta dira. Now, ano pa ginimoon? Kaya kita nagtuo sa Ginoo. Siyempre, nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga. Siya ang savior. Siya mo ang makapana sa aton sala. Diba, mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga sang ligad nga simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito ko tama nga sa iya man patawad, danay, no? Sa ano sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti kung nadula na, wala na, layo na, ti subong kung makontak mo siya, kontakon mo eh, kaya ti PE mo siya nga, brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimu nga sala. Diba? Mga kauturan. Pero kung wala na, napatay na, ati siyempre, mga ayaw ko na lang patawad sa Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimu ko kay brother, kaya ti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto diri mga kauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. O ara sa Proverbs, no? Nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala, hindi magkuswag. Buting ganun bala na bala, ginatago-taguan mo yung sala, kaya nahadlo ka nga ituad, kaya gusto ka pa nga maging umansang sala. Amo na siya mga kaabyanan. Di ko nabatsyagan mo nga ina, sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin, sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear diri mga kauturan, nga kung aton ituad ang aton sala sa Dios o kon sa Ginoo, sinipatawaron niya ang aton mga sala kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow! Diba, mga kaabyanan? Kanami kung ituad ang aton mga sala. So, butsing ganun mga kaabyanan, hindi ta na pagtagoon. Once ka nakabalo kita, nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot sa Mateo chapter 19 verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? Oh, tigina
na mangkot ang isa ka tao, anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo. Magtuo, di ba? Importante ang pagtuo mo. Now, diri naman, namangkot naman, ano iya buhaton? Para maangkon gyapon niya ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19, mga kaapturan. Siling niya dara, bantay ang akon mga sugo. So kung gusto ka daw makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan nga kasulatan, bantay ang akon mga sugo. Musiling tagbantay mga kabinan, aton ina tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung sa Cebuano pa ni kasing-kasing, oh, mga kauturan, heart. Oh? Tipigan ina sa imo yung heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Suno sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No? Kung wala ako nagsala, mga kauturan. Okay, di labi. Budlay ng computer na ito utok eh. Okay? So gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa ka tawo na mangkot naman. Ti Ginoo, ano nang asugo? Butsing ganon kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod diri si okay, nakasulod diri si Brother Ephraim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod no aton nga kanhing presidente sa aton niya nga WBF mission, no? Brother Ephraim Amar. Thank you no Brother Ephraim sa imo nga pag-join subong. Kaya subong man si Brother Emil Burakit, no? Good evening, Pastor. No? Sila dira, happy Sabbath. God bless. So, thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-join. No, tama, gid, Pastor. Sa Ginoo lang, gid naton, isugid ang mga sala. No? So, go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo man lang ginaaton sugiran, hindi man ang ibang tao, ah. No? Dili pa, sinudang atawa aton nga sugiran kung nakasala kita sa Ginoo. So, kung nakasala ta sa aton isi ka tao, dito ta palapit sa ato di si Kataw, brother, no, sorry. Okay? So, muna. Now, thank you, Brother Emil, no, God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Mateo 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling niya dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maying kag bug-os, meaning walay bilin-bilin, mga kauturan. Tigiday, riko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia sa bug-os ni mo nga, kalag, bugos ni mo nga tagipusoon, bugos ni mo nga nauna. Okay? Amo na ang pagigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sili niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man bala kung naghalimbawa lang no? Sa isa ka munog pangasawa. Mausiling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidgali ko ginigugma. At the same time, makita pagid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gin, di ba mga kauturan, ti ma siling siya tuod gin nga tao na higugma sa akon. Okay?
bisan pa gina insulto, bisan pa gina siradaan pirtahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nagsakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning amo nang kumbaga sa tao na no sa pagpangaluyag, kung amo na iginimo, meaning nagpakita nga ina siya tuod nga paghigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na, pero ang espirituhanon mga kauturan, naging pangayo sa Ginoo sa ato niya, tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay? Tagipusoon. Now ang imo tagipusoon ara man dira sa Proverbs, my son, give me thine heart, no? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulatan ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon. No? Buti nga nun sa aton karon, ihatag ang aton tagipusoon. Although ini aton tagipusoon subong bato-batohon ini, ha? O kuntig ah ini ang aton tagipusoon. Sa rason gusto sa Ginoo, higugmaon ta ang Dios sa bugos gid nga tagipusoon. Kaya nga ah, mga kauturan nga, unahon tagid ang Ginoo, ato na karon ma-intindihan. Kay para wala sang iban nga aton higugmaon nga kapalit sa Ginoo. Okay? Wala sang iban. Unahon tagid ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma mga kauturan. Now ikaduha. Siling niya diri, higugma ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. Sa munang siling sa Ginoo, samtang namangkot ang isa katao, sang diri pa si Kristo sa kalibutan. So buting ganon, duha ka mga kabug-usan na kasuguan ang gihambal sa Ginoo sa imo kagnakon subong, mga kaabyanan. Take note, siling sa Ginoo, unahon siya paghigugma. Sa bilog naton niya nga, tagipusoon. Siling din sa verse 40, sa sining duha ka mga sugo, napasad ang bugos ng kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So, buting ganon, mga kaabyanan, duha ka mga sugo, pero tungod kay gisugpunan din ni San Mateo, nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. Ote kay Moses kada tuntunan makaturo ng Biblia sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya mga kauturan, kag dito ginkurit sa Ginoo ini nga kasuguan mga kaabyanan. Now ano ini siya ang ginsulat ni Moses mga kauturan kag mga kaabyanan, nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon kag ini until sa aton kaadlawan subong mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kadlawan ini nga kasuguan mga mga kauturan. Now ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo nga luyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Maintag mga, no? Meaning damo mga kauturan. Okay? Plural. Okay? So, mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga nakapartiniser dira kay Kristo? Una nga sugo makauturan sa Exodus 20 verse 3 up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginambal sa Ginoo mga kauturan. Ikadawa nga sugo, dili ka magsimba dili ka mag simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadua, dili ka mag himo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Ikaduha. Ikatatlo,
dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Amo nang gusto sa Ginoo, mga kauturan, nga unahon siya nga sugo, mga kauturan, mga kaabyanan. Ikapat nga sugo, verse 8 to 11 sa Exodus 20, mga kauturan. Silindra, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto, mga kauturan, sa Ginoo nga ina nga sugo, amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo ni gusto sa Ginoo, mga kabinan, unaha pagigugma siya. Suno sa atong gibasa gina sa Mateo, di ba, mga kauturan, sa Mateo 22 verse 37 to 40. Higugma ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon. So ini nga sugo intended para sa Ginoo, makauturan. Now ining sa tao, mga kabinan, amo naman na siya sa verse 12 to 17. Amo na nang isa tao na specify kung paano naton higugmaon ang aton isig kapareho nga mga tao. Gani diri sa verse 12, gani, makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambal sa Ginoo. Di tao man mo. Ano daw? Higugmaa ang imo ginikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay may ara sugpo na eh, mga kauturan. Para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise ya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasahi nga sugo para sa imo dira. No, mga kaabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasahi nga sugo, may promisa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Tiyan ang promisa sa para sa tao sa verse 12 sang Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo nang hambal sa Ginoo sa tao. Ang iya sa Ginoo, makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga, amon siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw, makaangkon kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amon na siya. Although, ining napulo ka mga sugo, importante ni siya, mga kabinan. Pero ang pinaka-important diri sa napulo kasugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaabyanan. Okay? Nakasulod diri si Lorena, Sister Lorena Abrigo. Good evening, brother. No, as in, happy Sabbath. Lantaw ko live sang IPV. Sige, salamat, Sister Lorena, no, sa imong pag-join subong. No, regards na lang dira sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kag GNT family, kag Bakaw ko family, kag subong man ugali, kag subong man kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister Binigay. Sa tanan kauturan naton dira, Sister Lorena, regards sa ila, no, kag I hope nga madasigon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magkadto, amo tong nasiling ko gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magkadto sini ang kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan dili madula sa imo nga tagipuson. Oo, mga kaabyanan. Kay ining kasuguan sa Dios, amuni siya ang iya pundasyon. Ha, take note, pundasyon, mga kauturan, nga ikaw iya inanak tungod kay nagatuman ka sang iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Nga kay ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya ngayawa, sa rason nga ari sa kalibutan subong. Kaya nga,
Sa dito sa langit, wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. So hit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Dios. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas ini sang yawa ang ini nga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Dios. Basahan niyo lang dan Revelation chapters 12 verse 17. Sa rason mo kun dili ta matingala sa atong kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka naga alagad sa Ginoo.

Pero tungod kay may kasuguan sa rason nga ginasumunan ikaw tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay, dili man tanan gipadalaan sumon nga naghimo sala. May iban man nga himo-himo lang bala. No? Para lang maguba ang imong dignidad. So may mga amuna, pero at least dili ka guilty, wala ka ginakonsyensya, kay wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo, mga kabiyanan, no? Although, ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero, take note, sa Ginoo, mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo. Bisan pa nga itong motive subong, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe gini, mga kauturan, ang pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no? Kita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gi kita sing sala. Pero at least, amo na ni siya bintaha, at least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan, mga kauturan. Now, padayon, silinya dire sa Roma 3:20, ang ginahimo sang kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpose sa kasuguan lang, mga kauturan, nga kita, makahibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggi na, no, di ko na ginaya padaluman. Kamu na lang basa sa Biblia ninyo dira, nga inang napulo kasugo, importante sa aton. So once nga nabatsyagan naton nga against ang aton tinuan dira sa napulo kasugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, sila niya dire, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang take note, makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kay si Kristo amo ang author sang kasuguan. Nagihatag kay Moses. Now, ano lang purpose? Ang kasuguan, amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo, pakadto kay Kristo. So, buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. No, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, ito siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo naging tuwan ang imo sala, gintalikdan na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba, no, sa mga dili ang ayan nga simbahon, mga kauturan. Tisin o ka na tao, iya ka na ni Kristo, mga kauturan. Kagdira, gihambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan, mga kauturan. Sino ang naghatag sa imo bugay o kung grasya, kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iyagin pakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di bot sing ganon nga, mupadayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di bot sing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6, versikulo 15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. But sing ganon, mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sa Dios, pero gali makauturan subong, may ara ka nakagawasan tungod kay gipakamatyan kita, but sing ganon, hindi ta na pag-ipadayon ang aton mga binuhatan nga mga sala nga ginhimo sang una, makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag nga pagpakamayo, grasya. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay ng imo pag kabuhi sa kalibutan nga man, kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo, mga kauturan. Now Roma 8 versikulo 1, karon hindi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once nga kita ara na kay Kristo, mga kauturan, wow, hindi na kita makaangkon sa ginatawag nga punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoo nga ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga kauturan. Siling diri sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba, mga kaabyanan? Gusto sa Ginoo nga mabag-o ang aton kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. Paagi sa pagsunod sa iya nga mga pagtulunan, sa iya nga mga kasuguan. Kaya kung kita nagasunod, sinama ko ito, siyempre, lahi na

0: of God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang

0: Handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on X FM.